0: Pinayag ni Gobernador sa bayan. Party kanulat sa bayan. Muna mag-react. Ika mo mag-react. 0249 Kagawad Noel Cantal. O yun ka, wad na salit. Meral ko. Wad Noel. Ah, so pinag Noel na ko mo, ako ko, ibalik ko mo. Ano wad Noel?
1: Hala. Tila.
2: Babayang tagabi.
0: Kada tulosan, talas o patro na tada aga.
1: Tira! Ano yan? Gabundok ang labahan mo.
3: Kayang...
1: Eh, paano yan, honey? Di ba
3: tayo? Siko na lang.
1: Dapat yung gagamitin mo, yung softener. At an, ay ang Anrox Detergent.
3: Ang partner ba? An o laundry shop. Anrox with soap. Soft softener.
1: Pahad sa bahay man o sa laundry shop. Detergent liquid softener with three variants na Attraction Fresh, Blossom, and Anrox Liquid Detergent. Malino bango. Siyo, kayang-kaya mo.
4: In all supermarkets near.
5: Best life plus ng stress. Mental health. Mag-relax for LB. RL Beauty Clinic. Lingaw mo na. Yun ka pa. Mag-form. AA Versace Street. Taba. Bako sindaki mga slays, hair removal, Barbie or Resetic Services, fillers, Botox, hair and make, your arm white, nata job, and VIP head. Pasad pang iba. FB page. RL. Tabaco brand. Mag-1212. RL. Beauty. Tabaco brand. And well in place.
6: Ay, na magandang biman ang bigay ng Best Cafe. 18-1 bumi.
7: Kasi Larry Lombebe, iinom ng kape. Para sa akin, dapat healthy na kape. Best Cafe. Bigay ng sapat na lakawan sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang. Magaan sa kaya kayo rin, araw-araw ng Best Cafe.
8: Best Cafe is Cafe Gold. One coffee and best. Also available. Best Cups in one coffee with herbal mix. 12 best.
9: Man James Enterprises. Mas pinamarahay na servisyo. King James. Tarangahan Boulevard. Bonbon Tobacco City. Alba. Indanin Good Lumber. Coco Molding. Hardware Supplies. Chemical. Electrical Tiles. Travel and Sex. Nagpaparenta man si Portal pa. Para sa anumang kahabutan o kaipuhang servisyo. Mag-apon. O 0917-5059-39-9385. King James Enterprises. Ikalito sa abot ka come one. Let's go and build it in King James Way.
0: Hey, alam natin, hello yun pa ini, tangakol kita. Ngunyan na pagnindo ini mga tugang parte po ini ka. Ang sa bayan ni Gob Noel. Sa mga highlights naman. Ano manungod po sa problema kan sila di kan albay. Lalong-lalo na po kan Aleko. Ha? Ang mga pataratara, mga katindugo ni Governor Mel. Ngud tabi sa Aleko. Uya po ang sa iyang part kan payang ulat sa bayan.
10: How to turn around Aleko? Aram kong lalo na sa mga gabos, sa mga kontrapartido. Yun na ini puro ngayang plano mo, Gob. Di ba, Aleko? Alin po, tawanin na kong 2 minutes. Tawad na kong 2022. Di ba? Pig-terminate na. Di man ako nagsabi, ko sa pos ang si Gob baka nagkarilingawan nindo buruto duman tapos bedom diba abo mga tugang man that was one of the ako sana dati sa araw 19,000 18,000 at iskwila sana ko mga eskwilahan yaon digi sa rosary kita mga problema tanguyan sa albay bako na 220 ang kuryente ta diba sararayo tapos actually Neya, digo, ako tabi, araw ko kung magtrabaho. Dahil ko na ako nagpararibok, pero may pigigibosyon. First, I always han, politician, wara, kongresma, dako ang Albayanos, no? Although maag nga baga next week, pero dahil pa kami, mapaapod gara ko kay Special Agma. I the board of directors. Limabded by Juni Bordeos. Ako kay Chairman Juni, man, dahil man pwede, na kaming mga albayan na Indo. Sige, tararam dyan. Sa tuya ko, sabi ko, sa'yo mo lang ang nabilyon ng utang ta. Sige, sa'yo mo na. Diba? Anong nabilyon bagang unting? Because, Christian, that is, I called the ad board 3 times already. Ang collection kang board, kang ale, kulang ki 20 a month. Pero mo yan. Mga tugang, mag-urule kita. We have a plan. Tatawang kong chance ang you present the people of Albay. Kung ano ang plano nindo. Pigibing nyo. Adet. Ngunyan, matar. Ano bitisation? Ay? Eh. Gabuton. Puso nindo. Fried chicken. Pag-abot kang panahon, so 6 billion, 10 lang ta. Kaya agad ko sa Indo Gabo. Mayor, board member, mag-aratin kita gabi kita magparaturo. And so board. Apo tunta. Oy, mga bono nindo sa muya. Ano ining patay sindi? Alternative. Pipilian. Ano mga albayan? Anong nabulan? Anong milyon na utang? Hindi. Eh. Ang magindibot.

0: ang cooperativa. Abang wanaw magkakaigo kitang dakraray, no? So we are now prepared the programs or to at least igo kitang solusyon dahil kita magparairi tabi yan to pararibok ano nang yung plano ni Gob pagabot na lang duman para maaraman if they want to decide how to turn around our future.
1: Next slide. Sabi nyo around Aleko. Huwag nyo sisigob sa palpak na Aleko. Eh, ginusto nyo yan. Pad Noel, ano ang masasabi mo digdi sa pwede? Bilyon na daan utang kang Aleko. Sige, nindo ngayon, tararam Aleko. Sa tuya ba ngayon? Una ngayon. Sa kabaga. Ito, tigter, bang hiniridal. So, kontrata kan akan Apek 25 dugang ayuan may pangani nag taon so Apek Apek so Apek pribado utay-utay man mga tugang pigadi at di day man pigbigla na pigpakarang ngaya madara sa hirdalian sa ang problema ngaya sa Aleko kupong yur na ang problema kan magkamit kan magtikan opeko kasabay pa ngayon yan so pananabutahe kasabay pananabutahe ngunyan ngunyan mga tugang na nalalani na siko wagin sigo. Good
2: morning, Sir Mordor.
1: Ano?
2: Aleko.
1: 6 billion na bagada, ha?
2: Billion?
1: Duang maleta, tulong mal. Ang, ay, ano, anong na maleta, no? Ang laog kapat ka, ha? Buta yan.
2: Hindi, kaya ang bayar. Ito, tulong. Ulit siya,
1: ha? Hindi, man nga, pati baga, solo. Solo, si mo, pero, daanin 3 trillion a month sa koleksyon ang Aleko. Kaya, sige, anda.
2: Mayroon po kalto.
1: Aha. Mo da amigo pagbasong Noel na siya ang rason kung nanday ko tagaday ka nagbutok nagbutok ha ay ka man nagbubut
2: sa pangaral na sa pangaral ng mga ninuno po ay nagbutok ha kuluro
1: kuluro man yan din kontinuaran
2: para ano para bayti para bakal si magisarap pabakal
1: na din aligo. No, ta. Day man of close ni Gob. Pero haloy nang dinisclose kan sa ka ay ka na si Congressman Kaloy Loria na an mala o. Haloy yun na.
2: Bata. Day na nagkukuntro na hindi na ba mag-control yan.
1: Dal?
2: Ayun. Ibang nagkukuntro yan. Hindi matang dito. Ayun, pakapal.
1: Pati ang
2: kulit. Tata sa bayad. Pangasistin.
1: Muday tanas. Babayan tanas.
2: Sabi
1: ko sa puyaan. Kaya mong
2: dito na sa buo.
1: Singila na si Gong. Terminate kang
2: at mas maray ko.
1: Mahal man ba yan? Dumabig ba nga niya?
2: Ang babakal.
1: Gong ngunyan, Migo. Kaya man nakakabal. Wisa yung manggira rin nagbabakal.
2: At agan ko ka.
1: Dahil sinda dyan, dahil kiko niya, dahil sinda nakakako, amigo. Yan eh, pigagasagkod sa waray. Kung ba, dahil ka pwedeng humali dumaan, amigo, sa sarong...
2: Sa
1: o parang na... Kaya sa maskian Aleko, sa wisi man nagbabakal. Nang taon lang kan mga panahon na nag-operate so APEC, mahal so bakal ninda, kaya mahal man so pabulos digdi sa tuya. Pero ato na, Aleko.
2: Pag-tikubas bagat ang Aleko, hindi ako minapak. Dating nasa Bisin Navy, so pabakal
1: ka. Nag-22 nga ni?
2: Nag-22. Mas mga natawin. Yung baga nasa Halanggao na, 12 pito.
1: Pero nata nag-22, Dumigo, ang piran pigbayadan mo?
2: 12,000.
1: 12,000. Ngunyang piran?
2: Nasa mga
1: 1. 1 mo? Hawa, di?
2: Hindi na hawa kang pagbayadan mo. Ang pagkukurin, 1,000 mo. Ano ka? Baba mong buta.
1: O, di, dahi tanapali. So, Aleko?
2: Saliko.
1: Saliko.
2: Saan naman kita? Paalang tao na naman.
1: Si, palion ta? Tabo mo mapalion sa Aleko. Sigog na sa
2: naman. Kung pipirin ko na yung gusto nang da,
1: mamahali
2: ka dyan.
1: Ma?
2: Kasi yung kung pipirin ko na yung private decision na eh. Tayo masanang
1: higit daw ta. Kunyan, sabi nga ni kanon iba, hambatan ko daw yan ang mga masunod na yan ang mga lakdang na yan. Kung sa imo na yan ang mga tataramon, magkakanigo asin dapat. Kung halimbawa, may sa pribado ang alay ko. Tagaro ang hiling ko, iyo yan ang dalagan. Kasi, ginibo na gabos eh. Ang problema, binaluta naman sa private. Mabalik na naman kita sa private.
2: Ano kaya? Naka-private dito. Ang

0: na ano na ito man driver
1: and
0: driver man
1: nakasabu
0: ako niya. So pasahiraw.
1: So pasahiraw.
0: Kaya ito driver. Ito driver ang nagbubuong.
1: Uh-huh.
0: Kunyan, pinadrive. So ayun, bubuo. So pasahiraw.
1: Pasahiraw. Mapagala din.
0: Gustong bumagal. Magiba. Clearing gate na si driver ang magbubuo.
1: Oo. Pero ang makalusyon na nahiling kumigo. Ibalik so dating sistema kan operasyon kan aliko. Pinagbara nga bagay ni sa pira ito. Tulo. District 1, District 2. Entry. Bala. Bala man dyan sumagkarulugi. Basta kita rin di sa first district. Dahil kita manulugi. Tama orang ang padalagan tarig di.
0: Ano yan sa nang alingungan. Dahil dyan si may naging karama politik. May adayan. Nilaw bang ti politika?
1: Karibok. Ayun, totoo yan. Ti politika. Takon na ang politika ko ta na. Tranquilo.
0: Tranquilo, alingungan.
1: Mga opisyalis ka na ko. Pag sinabi ni politikong siringkay na siringkay yan. Dahil kinagiginibo.
0: Yan.
1: Pag may utang na halang kawon, dahil man kayang singil, tagrabian, grabian kontinuasyon.
0: Kampanahon ba yan?
1: Di ba?
0: Kampanahon ni... Kaling na-oportunidad sa mga politiko na may may posibleng may narigay.
1: Oo. Kampanahon ni Greg Slagman, sa mga LGUs, tapati LGU, gulpian bayanan, gulpian utang, di nakakabayad. Di ba, naramduman mo ito? Siya mismo... Ngunyan, hindi na kita kinadadangog na, oy, mga LGU, magbarayad ka mo. Kasi ang LGU, LGU mismo, amigo, gulpian utang. Dahil nagbabayad. Kaya paano, paano mo yan magkasurito? Oh, ano?
0: They don't know. Kasi wait, yan gano'n mo sa tabako. Ay, tranquilo ng aligungan.
1: Ganyan, amigo. Amigo. Mag-solar kami gawin sa imo. Iyo. Pa-invest.
0: Pag-gabos na plow.
1: Mudyan, hindi pa ka mudyan gahali.
0: Anong bulubog yun yan?
1: Oo, iyo. Oh, garuman pala, garuman po, on and off. Ang subsidy nindo.
0: Down, may down, ibalik
1: na. Hindi man talaga. Ay, sabay man, Migo. Iyo. Iyo tabi, Migo. Okay, Migo. Thank you. Paulok na. Ako kaya, pig-analyst statement, Migo. Pig-analyst. Both sabi pork supply mismo nabawi ba ko ipaka mga kat na nagiplan na kung magpalpaksyon kan Aleko to yung sinabi niya mga nagkaoro yun sa mga members consumidores kan Aleko 22 ano na 26 na kita 4 years kali mga tugang yan tayo 26 minus 22 yun 6 years mga katindo oh na po ang Aleko ni Masayitan. Sa iba, sa pig-analyzer ko, sinasabi ni Gubna, aba, naman ho ako, huwag nyo akong bagay na yan. Kasi, nanandoon sa pagbawi natin, sa kontrata natin doon sa APEC, eh, ito yung alay ko. Tango yan, ta ako sa Lunindo. Sa operasyon na yung kanalay ko. Actually, saro yan mga tugang sa nakapagana kay Governor Noel. Iyo. Ta so mga dagit, so daragiton kang inot mga katindugo na over kay nag ogso. Mag-speaking kan APEC, babalikan ta an APEC. Saro din si Gob Noel kan mga panahon na alkalde pa siya duban sa nagpabor mga tugang na makalaog an APEC. Na mag-take over an APEC mga katindugon. Kan alkalde pa siya duman po sa Legazpi City. Iyo po. Ngunyan, paano na naman kita digdi? Ano na ang pinakan marahay? Kagawad Noel Cantal, Noel? Garo malalawos na suplano ang haloy ng pigpapara. Ano? Ni Kong Kalo, ni Kupya ka ni Kong Kaloy. Na nagmiriting at rumi. Araw kang tingkat. Pero ang bisis na sinda katindo. Pero disclose. Pero may lang inigibo. Taro ba? Silensyo sana. Ang problema, taso kay riba niya pa nagpapamiting bako sila nagbubulgar na nakikipaghuro ng mga katindugon na pwedeng padalaganon yung sarong privado and utility digdi po sa satuyal ba? So paano kay ni anong time frame naman ang itataot ha? Puro kita digi trial and evidence ka nalbay pagda ita naman na gusto and padalagan ka ni Meralco budadata ka sa Meralco kung mga pagtaray doon Sureko.

0: pagbarangaon nga taga second district, third district, magkonektar na kamo pasiring diyan sa Sursogon, naman na kamo magbayad. Kami man ang mga taga first district in ibang parte, digdi po sa kunyan, inihong third district, mga tugang, pasiring man kami diyan sa Kamsur, diyan naman kami makonektar. Ay, Gob, yan agayod, Gob, ang pinakang maray na idea ang gibuhon ta. Pagbangaon, hation sa duwa, suharani sa Sursogon, magpasakop sa Sureco. Suharani sa Kamsur, magpasakop man sa kunyan, operative. Ano magsingil sa tuya, mga taga Kamsur na, buda taga Sursogon? Bako ng taga Metro Manila?
1: Hala!
0: Nameral ko! Mapagalon, mga tugang.
1: Hala! Tira!
0: Mapagalon ang buhay. Digdi sa ibabaw kan earth. God save the Philippines. Kutang bayad na, nakalaag pa sa resibo, perang binagbayad kan arrears. Maray, kung day lagpas ribo, uyugod mo ini. Lagyada. Paano man analeko na kan consumer o kaya mag-ara tinder ka mo kan agma ko nagkapara ano na yan urag kan aleko pait lubo kan utang dakol na naman nagpapayaman dati nang nabankrap pinabalik panindo magtios ka mo. Cons John Ragodon, good morning. Manay Merle Pubukan, good morning tabi. Paano malugi daiman kika kompetensya si Red kudi pagdai nag-function, ito turn over na sa Meralco. Iyan ang plano, ang aram ko kanhaloy na iyan tabi ko, ngunyan sa natagurruna. Shout out kami ni Saswell sa Bonbon, salamat. Tipo si Cha Luleta Calya. Good morning, Sir Ed. Nangyari man po ang nagupaw ang payadaan, pagtukaw kan apek, dakol pa kan, tasubiniyadan mi, daidaa sa kumugun. Kun apek, hanggang 3K sa nangunyan, so aleko, parepe, so paano naging mahal so apek? Naging palpak apek sa billing ta sinabotahe kan aleko so record. Kaya pag take over kan apek tambak so bill. Kaya huna nindo, mahal bill nindo.
2: Ayos man ni Jesus laonon. Elizabeth Vilches, masular ka boss. Makuha ka na naman ki building permit. Iyan sana, doon tayo nalungkot.
0: Sir Ed, ang dapat halion ang mga bapa, tagrabing pipatong sa mga konsumidores. Ikadua, sa mga opisyalis na nagkakarapot kaan, dahi man nagbabarayan. Nakaukod ka ni kung ano ang pasistema sa mong charge sa mong mga konsumidores, kaya i-abolish ng gabos na mga bapa.
2: Nata, garo pang raraot kay Gob ang topic mo. Garo man sana.
0: Tabi sir, dawa sa lidahan ang manehemento kan Aleko sa Meralco, useless man girarayan. Nga ta may mga magayuno na naginibuhan ang Meralco sa Manilaan na pwedeng darahon digdi sa Albay. Tapos ano ini? And madara lang kaan digdi sa Albay, dagdag pasakit sa mga konsumidores ta. Lalo lang malangkaw ka ng singil sa kuryente. Ang dapat nagibuhon ninda, mag-action sinda sa pagdakop kan mga illegal connection. Bako na sa tataramon lang may nadakop sinda. Ipahiling ninda na tunay ang sa inang serbisyo publiko bako serbisyo sa bulsa ko. Dapat ang source of electricity ninda directly servicing Albayano. Good morning po si Red. Natauta na one bill policy for Sola. Sana sa issue kakuta nakapokus bako sa blaming the governor. Dahil kung bako man ako ang nagbiblame kay Gob. Yung sinabi ni Gob na siya ang pigbabasa. Kaman daw. Di na kong mukot asupon sa pag-play ko kanso ko niyan. Statement niyan duman sa... Siya mismo baga nagtaram. Natigbabasol siya. Hindi man si Sandy Pulyogan. Kung man ako nagtaram. Pakarayangan. Linigin nga niyan. Talagin man ako sinabing... Pigbasol ko siya. Pig-utro ko sa naso sinabi niya. Na siya ang pigbabasol. Nababasa niya sa social media. Dahil nino nga na ipagbasulon si Gob. Taga-boss man ka mo. Yung maghanda niya taram ko. Minayan nino sa alay ko. Ayun, saan ang pigtataram ko? Dahil basol ko si Gob. Pig-utro ko man.

0: Kanuna tayo.
1: Ilong ilong hindi kalanay.
0: Fight and lubukan utang. May buffer fund dangani. I-audit ninduan. Pon pagsingil nindo dahil pakitang kalamidad na para magamitan. Si isabay nindo an sa report sa agma. Oh. Ay migaw, ano nito?
2: Medyo
0: nadali ka naman, Idol. Oo, oh, yun nga na eh. Oh, nadali na naman kita kan mga matatali.
2: Waga dahil na poon so, ano
0: ah. Dahil na poon kayo, so pigpadangog ko, tigbasol ko dahil sigaw. Pag-reiterate ko man lang, so sinabi niya, siya mismo baga nagtaram, nadangog mo ba ko na yung migaw? Oh, nabasa ko ngayon.
2: Amate mo matatono. Pati siya rin talaga ito. Pati
0: Bimbira yan.
2: Pasiring na duman
0: Migo ang kunyan, ang tumbok.
2: Pasiring
0: duman ang abagat.
2: Kampanan mo nang dad. Mas mahal sa Singiligan Apit na.
0: Sabi ni Migo. Garo kayo ngayon, pasirin naman ang paros. Aram nindo ang lambang sarubagas sa tuya. Totoo kita mag-analisar mga tugang ade kan mga sitwasyon. Ako, parte iriman kang trabaho ko bilang sarong nagkokomento mga tugang sa mga nahihiling tabuda na ririparo. Diba? Hindi kasi po pwede na pagkarahayan ang naginibuhan mo bilang sarong leader, ikasanaan makinabang. Tama? Ikasay mo sana ang kredito pagkamaray susay mong naging aksyon. Tama do ako? Pero kung desisyon, porke nasala susay mong desisyon, ihahalo mo suga boss na nainganyar mo na magdesisyon para sa sarong bagay. Tama daw ito bilang sarong leader. Garo dahil natahon man na ikaso nag-akay duman sa sarong bagay na sahuna mo maray. Tapos kang nyao na nasala, masabi ka duman sa imang mga pag-iriba, ay dahil nga, taga boss man kita minuyata. Sala. Para sa sako, sala kaya mga tuga. Dahil porke na napasinala, dahil mo nalugod ako na nasala ka kan sa imong desisyon. Mali yung ganun. Dapat, sala ko, totoong sala ko, kung na talagang nasala. Diba? Hindi yung inadamay mo pa sa iba. Siyempre, bilang saro sa sarong leader, nadakula ang pagtubod sa imo, maski sa iba na nagduwa-duwa, na kung ito ang paghiling nila na, ay, digdi kita ta, maray ngayon nag-iingganyo sa satuya. Suminabayan sa imo. Pagabot kay oras na napasinala, sasabihin mo na, wag ako, lahat tayo. Ang isang leader dapat, mga tugang, iyo, hindi ganun. Oh. Pero kung napakaray, baad pwedeng suluhon mo na sana. Bako ngayon, por dahil sa sakuya, naging maurag ngayon, swalay ko. Bakong, panay mo na masaod, ha? Por dahil sa satuya, gabos, naging maray, swalay ko. Yan kaya mga tugang, ang thinking kan mga politician ta. Iyo, pag may negative, babusin na. Pag positive, ako ninda. Pinaglalaruan lang tayo nila. Ganun. Ang dakulao na perwisyo, iyan na mga madaya asin mahabas kan kuryente. Muyang magbarayan. Pabalikon mo paanulod si ngani na sini man saro man ini. Sugutiruhon man ini si Uslao, no? Nasanatad taman sa naan source yan electricity, pero grabe ang problema.

0: Basta iyo man sa naini, ang hiling ko dyan mga tugang, posible na totoo sa pagpaparataram, tanay man ito magpaparataram si Kung Kaloyloria mga katindugon, kunda siya mismo kasabay sa mga meetings na iyan. Huron-huron na iyan. Para sa plano mga katindugon na liwat na pagbabagukan manehamento kanalay ko. Yon ang possibility na talagang haloy nang may nabilog na mga plano mga katindugon na maglaog ang Meralco digdi sa Satuya sa probinsya Canalbay.
1: Salampating
0: sabi digdi, good morning Tabi Sir Ed, nagrereklamo nga ni mga taga Manila kan Meralco tapos nadarahon digdi. Kung iyan ang maray, pait bagadaa. Bais kong Ed, napangain daw sa mga binarayad kan mga konsumidores ta nagkakautang pati system loss pig kan konsumidores na nagbabayad na pauno.

0: Alas 8.39 na mga tugang ng pagka morning. Mabultada pa kita ha. Tay gwapa kita ki kunyan digdi nagkakaperang pataratara. Tada ta, ibang issue naman tabi ang tirahon ta. Baad lamang makunta ko si kunyan. Sir Jel na mula to. Kun ba ko busy? Atyan lang yan ha.
1: Sira. Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayon sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 din banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
2: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakal at tar commercial. Duman naman lugod ako mabaka ki mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, ano pati gahalat mo? Mus-

0: Kag tricycle.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kahintay nyo, punta na sa RRS Marketing region-wide.

Kumaret na kita. Alas 8:40. Yugon mo ini. Malang kaskason sa natabi, no? Birthday pala ngo niya ni Konsehal Insitango. Maligayang, maligayang, maligayang happy birthday tabi sa imo, Kons. Kay Konsehal Insitango, happy, happy birthday tabi. Maligayang happy birthday po si imo. Budaba ko lang kay Kons Insitango, ha? Sa gabos po na nagse-celebrate kan sa indang birthday. Maligayang, maligayang, maligayang happy birthday man kay Joseph Año Nuevo Bea. Kay Hernan Chabiano, Kurat, happy birthday sa imo, Kurat. Yan sa baybay, Malinaw Albay, nasa San Carlos na pala ninyo si Kurat. Happy birthday. Sa mga may birthday, maligayang, maligayang, maligayang, maligayang. Maligayang, maligayang, maligayang. Si Sir Jel na mula ito, at yan na lang naod ito, ta, dahi tango niyan ma-interview, ta, o ito, na akumudar man mga katindugon kan ibang istasyon. Inikuta na, may relasyon mga tugang sa aktibidad na igwa ang sa indang opisina, manungod sa National Disaster Resilience Month. Iyo, tamang-tama kota na ini, ta, aramban baganindo na puuna kan tag paglaog mga katindugon kan tigbaragyuhan na sabi kan mga gurang. Oh. Ipo tigbaragyuhan na. Oh, mala nga ni mga tugang. So bagyo na na develop sa loob mismo kan par si Henry. Yan, ini pong si Henry mga tugang tabi. Igwa pa ki saro ngunya na pinagbabantayan na posibleng mabilog na rauting panahon pagkatapos po kan bagyong si Henry. Yeah. Ining si Henry, saro po ining LPA na nabilog haranid gisa sa tuya sa may Patik at Bicol region. Pero huto na ngunyan mga katindugon na sa may party na po siya, na sa west na party po ang bagyong ini. Tropical depression sa may party po kan southwest kan Bataan. Oh, si Henry igwa kisaro tutukan mga katindugo na pwedeng maglaog sa par o magrani sa may party sa northing party kan Pilipinas mga tugang sa Luzon sa mga daw. Kaya igwa sinda ki event igwa ki activity ngunyan mga disaster risk reduction and may relasyon tabi ini sa paghanda iyo naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. PBM. Mamahaman na lamang sa building kan CDRR mo na hanapan na relocation site mga bakwit sa o pabaraliko na naman ang pag nagputukan mayon. Dipisil da paghahanap uslaonon kan lugar kung saan pwedeng dararahon ang mga iyan. Tadakul ki konsiderasyon sa paghahanap kan lugar. Iyo, na dapat bako na sa peligroso, dadaraon sa mga, alimbawa, i-relocate. Aside sa bako peligroso, dapat ang i-relocate nindo, igwa kamuki itataong kabuhayan sa sainda. Katrukis din sinda, halimbawa, kung nag-uuma. O may tanuman duman. Oh, yan ang medyo kunyan dyan. Inihong pinagkukonsiderar sa paghanap ng relocation para dyan sa mga bakwit. Mapagalon, magastusun bagatabi. Buda, ang buhay kan mga nasa evacuation center mga tugang. Garo ka man sana nag-agi ng kalbaryo. Grabing sakripisyo. Maray nga ni tanatod na sana sa mga bakwit. Ano, sa halos kabangang taon na sila sa evacuation center, nagpon iniro.

July 1 ang unyan. Kabang ang tao na sa evacuation center mga katindugo. Alas 8:48 na po nin pagkaaga mga tugang. Sagkod ngunyan sa EDSA, Iguapaki naga puro pasali mga tugang. Iyo po yan taman ngayon sir. Tamay puro pasali ngayon duman sa EDSA. Bila sumaro mga tugang kan INC sa nagbabana-bana na pagsusunod po nin kaso. Ha? Nagbabana-bana na pag-filing kasong plunder para po kay Senador Marcoleta. Si Marcoleta, sarupong miyembro kan sa indang sekta na INC, Iglesia ni Cristo. And ang Iglesia ni Cristo, mga tugang, sa Roman sa nag-endorso kay PBBM ka ito na sa indang pambato bilang sarong kandidato sa pagka-presidente, as in gumina na nga ni bilang presidente. Ngunyan, na nag-break na si Sara Duterte buda si PBBM, mga tugang, break na din, ayaw na din ng mga nagsuporta kay PBBM na INC, kaya may protesta sinda. Tahabon ninda ang makasuhan, mga katindugon, ang paghiling ninda, ang pag-file ning kaso kay Marcoleta, mga tugang, ginigibok ang administrasyong Marcos, tangani na pasirinsyohon ang mga kritiko kaini, arog kay Marcoleta. Iyo, pasilinsyohon. Buda, tangani mabawasan mga katindugon sa mga senador na maboto in favor para kay Vice President Sara Duterte. Iyan po yung mga galawan. Kaya uminabot na po sa 15,000 kasudma and Iguapa until now na may mga member kan INC duman sa Metro Manila, sa EDSA. Nudi, garo sa hiling ko na brainwash mga tugang kan mga leader kan INC. Susayin ng grupo, susayin ng member. Nantamuman ngayon sir na sabi na brainwash. Ang kaso mga tugang na pigsunad laban kay Marcoleta, plunder, may relasyon sa pag-ako ni Marcoleta nin donasyon. Kanini congressman pa, donasyon. 75 million pesos. Mga katindugon tabi, nagagamiton bilang campaign funds. Oh, kaya harayo mga tugang, so kaso na pigkakahampang ni Marcoleta, duman sa sinasabi na paagi kan gobyerno mga katindugon para mabawasan so mga nagpuprotekta man kay Vice President Sara Duterte. Ayo. Sabi kan INC, hindi ngaya kami kontra sa batas. Hindi kami kontra sa batas. Kontra aniya kami sa pangbabaluktot sa batas. Abi po yan kan INC. O, considering, kung arugan ang paninindugan, hindi man kontra sa batas mga katindugon, hayaan ninyo na yung batas ang umusig sa pagkakasala ni Senador Marcoleta. Kasi siya naman mismo nag-ako. Hali mismo sa iyang ngudoy na siya nag-ako ng 75 million pesos hali sa mga donors bilang campaign funds. Ang problema, dahil pa diniklara mga katindugon duman po sa sayang sose. Pero duman sa sayang salen, hay lang. Budar palan mga katindugon tabi. Kasong plunder, kasabay sa pinagugang tao, nim pagkadro na kulang budget o pondo, nalagpas, plunder case na palan yan, pag naglagpas ng 50 million pesos, mga tugang. O, kaya po nangyari iyan. Mahalat na lang kita kan mga susunod na kabanata, mga katindugon, kan bagay na yan. Isipon ta na ang hinaabas na pondo kan flood control ay 1 million pesos. Aram mo man, Sir Ed, ang INC walang sariling, bako man gayon sa warang sariling utang.

0: ni kontro Nathan Apin, bako manggayon sa warang sadiring utang, kundi ang sekta ninda, igwaman kisa diring pagtubod. Dahil ito pwede iyan na kontrahon, taibaman ang pagtubod ta. Kung iyan man ang sa indang pagtubod, let it be. Hayaan natin sila. Huwag nating sabihin na wala silang utak. Mali yun. Maling sabihin na wala silang utak. May mga utak ang mga yan. Iya po. O, pasensya na ha. Nathan Apin, config kontrakuan sa imong pahayag digdi. Sala. Ang paasunod po, ang talubo, tabako, may mga katindog sila mo. At yan lang yan, tibtabi ang programang yan, kaya din tabi pagpugtasan. Hermani Almoguera dyan sa Technical Department. Salamat sa pagantabay, at yan naman na udto. Alas 11, sagod alas 12, medya. Ako ni Sir Bordeus, pulamang sa kuyang angog, binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sayo. Tigyan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Hala!
1: Tindugo na sa Bicolandia.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang lunas at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as parado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
9: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
10: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
9: Dapat no retreat, no surrender din na!
11: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibemax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
10: Honey, I'm home. Reporting for duty.
12: O sige nga, attention.
11: Vibemax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibemax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
14: Dr. M's Amazing Tea.
13: With the finest and healthiest tea drink ingredients like

Well, gitna na naman ng Linggo at parang hinahatak nga ang Burr months ano, sa mga araw na ito. First day of the month of July, kamusta ka na nga ba? So, and ang daming ganap pa, hindi po ba? At maya-maya ay ako, meron akong i-introduce na very special guest. Kahapon nga po ay nag-stage ng isa ang mga members of the religious group INC or yung Iglesia ni Cristo, and they proceeded to the People Power Monument. Ano, kahapon yan. And yung MMDA, ang Metropolitan Manila Development Authority, ang general manager po nila na si Nicolas Torre III, clarified in an interview na walang koordinasyon pala na naganap ano, doon sa naganap na rally kahapon. And sinabi naman ni INC spokesperson Brother Edwill Zabala that they defended the ongoing rally, stating that the gathering is an expression of support for Senator Rodante Marcos, who is now facing plunder charges before the ombudsman. And according to Zabala, itong group na ini, they stand behind Marcoleta's efforts to investigate the alleged flood control scam. And sinabi din ng MMDA na yung ilang mga rallies have committed multiple traffic violations. Nakita nyo po ano, kasi yung ibang mga bus nga ay nakaharang doon sa may highway. So, tinatayang 15,000 pala ano, yung nag-join kahapon ano, at the rally sa People Power Mall.

naman patungkol dito sa rally na ito. Sana naisip din nila kung paano ito nakaka-apekto sa mga ordinaryong commuters at trabahador, ano, mga workers. Mga estudyante, may mga post na late na ako. Eh, meron pa kaming graded recitation. Isipin mo, no? But of course, in the end, we will defend, ano, your right to do it, although we may not agree with the cause, ano, for the rally. Pero may karapatan nga in a peaceful, orderly, and legal manner.

0: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
1: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
2: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
3: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangang gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

Okay, bagong lahat ay batiin muna natin ang ating mga katalubo. Hello kay Romnick Bilaos at sabi niya, good morning, Ma'am Cecil. Hello din kay Christian Macenas and hello kay Rhea Dado, kay Joni Calieja. Good morning po sa Gabos. Hi, Vine. Sabi, hello, good morning, Ma'am Cecil, kay Shirley Sebilia Belier. Good morning po kay Elsie Bongalos. At sabi ni Ano, ang dami na naman pupunta sa Manila kasi tinaasahan ang minimum wage. Oo, at sobrang congested na nga sa NCR. And hello,

0: kay Charm. Hi, Charm! Buti gising ka pa. And hello kay Jobes Monte Burse. At sabi, watching po from Mananoy Maliktay. And sabi po ni Rose, umihi kami ng tulong kung sino man ang nakakuha at nakapulot, oo nga, ng wallet daw ng ama niya sa may Graceland. So sila daw po ay taga Purok 7, Basud, Tabaco City. And pakibalik na lamang po, ano, ang cellphone number 0931-763-0745. Rose, pwede ka rin pumunta dito sa estasyon, ano, para personally ay mapanawagan mo yan. Okay? Sige, salamat. And ako, tuloy na nga po, ano, ang ating Talubo ALS at pasisinayaan ito ng ating Education Program Specialist 2 for ALS. Walang iba kung hindi si Mr. Tirso Bonayo Jr. sa ating Talubo ALS.
1: Servisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo, ALS, in partnership with the DepEd Schools Division Office of Tabaco and the Alternative Learning System, Tabaco City. Hataw na, asin maging progresibo sa Talubo, ALS, ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan. Talubo, ALS.
0: Okay, humahataw sa edukasyon na asin sa instruction. Walang iba. Kung hindi, ang ating Talubo ALS and of course, pasisinayaan po ng ating Education Program Specialist 2 para po sa Alternative Learning System Digitabi sa Tabaco City. Welcome natin si Mr. Tirso Bonayo Jr. Good morning, Sir Tirs.
2: Good morning, ma'am. Mm-mm. For having me here, and also my partner si Ma'am Irene Ribanal, isa rin siyang education program specialist to ng ALS.
0: Oo, so, alamat yan si Ma'am Irene. Hi, Mama.
2: Okay, so bago po ako magsimula, gusto ko munang batiin ang aming ina ng SDO Tabaco City, ang aming Schools Division Superintendent, si Ma'am Fatima Buen.
0: Yes.
2: And ang amin din na magulang din, pangalawang magulang, si Sir Alvin T. Rosare, ang OIC Assistant Schools Division Superintendent.
0: Mm.
2: Then ang aming CID Chief, si Ma'am Julieta Borais. And ang amin ding SGOD Chief, si Ma'am Arlene Lugo. Ayan. Then ang aming ALS focal person ng division,
0: ako si, syempre pa.
2: Si Sir Adonis Curiantes.
0: Hi, Sir Don. Okay.
2: Then mayroon pa po, ma'am, si ang mga PSDS para
0: po,
2: mga PSDSS, then EPSS na busy ngayon siguro sila sa mga gawain, then ang iba't ibang department heads ng Schools Division Office ng Tabaco City, then ang aming mga ALS teachers, volunteer teachers.
0: Opo.
2: At saka po ang ating ano yan, so nag-provide ng ano ng ang station po na ito na 93.1 FM Tindugo na.
0: Yeah.
2: So okay. Good morning, everyone.
0: Good morning po. And hello din kay Sir Irvin, ano? At okay. Well, ngayong unang episode ng Talubo ALS ay pag-uusapan na ni Sir Tirs, ano, i-explain niya sa atin itong bagong DepEd order, no, number 1, patungko sa pagsa-standardize ng ALS implementation nationwide, no? So ano po ba ining DepEd order number 1 S2026, Sir Tirs?
2: Okay, so dahil po sa pagbabago ng ating mga pamamalakad sa yung pamamalakad sa curriculum at sa implementation.
0: Uh-oh.
2: So nagkaroon din po ng ito pong tinatawag natin na Enhanced Alternative Learning System under DepEd Order Number 1 Series 2026.
0: Okay.
2: So ito po ang pinakaunang DepEd order sa departamento.
0: Wow!
2: Kaya,
0: so pag pinakauna, sir,
2: yes,
0: Sir Tirs, ano yung sabihin niya?
2: Kumbaga, ito yung unang nailabas na order ng DepEd para sa edukasyon sa alternative learning system.
0: No? Ibig sabihin, primero.
2: Yes.
0: At
2: yes,
0: una sa lahat.
2: Yes po.
0: Okay, go ahead.
2: Okay, so ito po, ang tatalakayin natin dito ay tungkol sa mga learning delivery ng alternative learning system, learning assessment, then the curriculum, at saka po yung iba pang programs na isasakatuparan po ngayong school year 2026-2027. So tamang-tama po ito dahil bagong magsimula yung mga teachers na magtuturo sila dito sa radio, at least alam din po ito ng mga teachers.
0: Oo. Okay. Sir, 91.3 daw, sabi ni Kuya Manny.
2: Sorry, 93.2. Sorry po. Okay, I'm so sorry.
0: Okay, go ahead.
2: Okay. So, ang una po na gaganapan dito sa tinatawag nating DepEd Order Number 1 Series 2026, mga key changes po.
0: Okay.
2: Like the curriculum po, BLP, to ENE Junior High School. Dati po ang ano yan, nung DepEd Order 13 Series 2019, ang curriculum po na ginagamit noon ay ALS K to 12 BEC or Basic Education Curriculum.
0: Oo. But, so ibig sabihin nun, sir, oo, ngunyan, ano yung pagkakaiba
2: ngayon,
0: niya?
2: Revise ang ngayon po sa DepEd Order 1 Series 2026, ano na po ang curriculum namin? Revised ALS Curriculum.
0: Okay.
2: So, ang pinagbasihan po nito ay DepEd Order Number 10, Series 2024. Then, sa ALS Senior High School naman po, ang curriculum niya po ay ang ginagamit na ngayon sa DepEd Order Number 1, Series 2026, Contextualized MELCS-Based Curriculum. So, yan po ay ang basis po niyan ay formal senior high school curriculum. Then, mayroon din pong hybrid curriculum.
0: Okay,
2: so
0: sige.
2: Ito, ang hybrid po, pinagsasama-sama itong tinatawag natin yung skills training at yung academic, ginagamit po itong pinagsasabay.
0: Oo, yung contextualized, ano ibig sabihin nun, sir?
2: Ibig sabihin nito ay yung pagtuturo natin ay akma natin sa pangangailangan ng mga mag-aaral. We contextualize na kung halimbawa sa isang lugar, ang pangangailangan dyan ay yung mga produktong galing din lang dyan. So we have to make our teaching and learning process na mapapakinabangan ng mga mag-aaral. Kaya kinocontextualize po yung learning.
0: So would you say na ngay under the itong enhanced ano curriculum na ini, baka mas marami ding focus on skills sa training?
2: Yes.
0: Tama po ba?
2: Oo, yes po. Kasi yun ang, kumbaga, yun din ang target ng DepEd.
0: Okay.
2: Kasi yung tinatawag natin na makakuha kaagad sila ng
0: work. Oo nga. Kaya nga, nag-enroll sa ALSA, no?
2: Oo, oo. Then, okay. So, dito naman po sa, ang basis din po nito ay yung ALS Senior High School Pilot Implementation Results. So, marami. Tayo po sa Bicol or sa Tabaco City, ang Tabaco National High School po ay isa po yan sa pilot implementing ng senior high school.
0: Wow. So, ibig sabihin, sa buong Bicol, ilan pa lamang ang mayroong senior high school?
2: Bali po, ang tatlong nauna ay Tabaco City, Masbate, and also Aligao.
0: So, ngunyan?
2: Ngunyan, marami na po.
0: Marami na.
2: Okay. Alas lahat na po nag-implement ng ALS Senior High School.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Then, ito pa po, yung tungkol po dito sa mga curriculum pa rin po ito, Translation of Learning Strand 5. So, magbabago rin po ito. Dati, ang Learning Strand 5, Understanding the Self and Society. So, English po siya.
0: Oo.
2: But, dito po sa DepEd 1 Series 2026, pagbabago po, ginawa po itong Filipino. Pag-unawa sa sarili at lipunan.
0: Yan ba yung ano, sir, ESP? Yan yon. Or iba?
2: Iba po. Iba po yun. So, ESP. Iba pa po yun.
0: Okay.
2: Then, ang basis niya po is DepEd Order Number 10 Series 2024. Okay. Then, ang isa pa pong pagbabago dito is medium of teaching and learning. Ano ba ang ginagamit na medium? Then, dito po sa BLP or Basic Literacy Program, ang ginagamit po dati, mother tongue. Okay.
0: Mm. Oo, oo, oo.
2: So lingwahe ng ano ng mga lugar. Then sa pagbabago po, naging na po itong BLP up to all senior high school, naging na pong Filipino and English ang teaching and learning medium of instruction.
0: Ah, so hindi na yung mother tongue.
2: Oo, hindi na po.
0: Okay.
2: Okay, so then ang pinagbasihan po nito ay Republic Act 12027 and Deped Order 10 Series 2024. So ang ginagamit po, ang mother tongue po, ginagamit pa rin po siya, but auxiliary language of instruction na lang po siya. So ibig sabihin, gagamitin lang po ito kung kinakailangan para maunawaan ng mga learners yung ano po, yung mother tongue. Then ano pa? Okay, so implementation of life skills modules. So dati po ang una hanggang ikalawang buwan na pagtuturo, ito po ang itinuturo sa mga learners ng IELTS, yung implement life skills modules. But sa pagbabago po sa ngayon pong binago ito, ito po ay isinama na lang po sa LS4 or doon po sa Learning Strand 4, and it is also integrated across all LS if applicable. So lahat po ng strand pwede nang i-implement itong life skills modules. So kasi tama naman po talaga, kasi yung dalawang buwan nasasayang dito sa life skills modules. Mas maganda po na italagang i-integrate na lang siya doon sa lahat ng learning strand para tuloy-tuloy na po yung teaching and learning activity ng mga learners.
0: Oo. Yung mga life skills modules, ano po yung nakapaloob doon, sir?
2: Bali, ang mga nandun po ay tungkol sa mga, say for example, yung ating paano tayo magiging safety sa oras ng mayroong mga calamities.
0: Okay.
2: Nandun po yun. Yung mga precautions during emergencies. So, maganda rin po itong pinag-aaralan kasi like for example, today we are sa mga panahon ngayon palagi tayong dinadalaw ng mga sakuna at mga kalamidad. So, ang basis na po naman dito ay ang revised IELTS curriculum.
0: Okay.
2: Then how about the learning modalities? Ano naman ang ginamit noon at gagamitin na ngayon? So noon, ang existing learning modalities anchored in learning support being provided primarily by IELTS teachers. So sila po ang nagpo-provide ng mga kung anong modality ang pwede sa mga bata. Kasi depende po sa mga learners kung ano ang gusto nila. Kasi may nagtatrabaho, mayroon naman na malayo ang lugar. So, depende po. But, ngayon po sa pagbabago, ang mga gagamitin na pong mga learning modalities ay like of modular instructions, online, digital, or mobile learning.
0: Ganda, no?
2: Diyan na po.
0: And
2: meron pa po, ma'am, aside kay nang dyan, meron ding face-to-face learning sessions and tutorial. So, hindi po inaalis talaga ang face-to-face. Then, radio beyond. So, gaya ng gagawin natin. Nandito po siya. Then,
0: so, sinama pala.
2: Opo, kasama
0: ngayong,
2: po.
0: Ngayong year na yes to. Ang ganda.
2: Yes, kaya tamang-tama po tayo.
0: Tamang-tama talaga tayo. Radio-based instruction. Mabuhay ang IELTS.
2: Oo, nakapalob po siya sa DepEd order.
0: Then, wow.
2: Mayroon pa po tayong TV-based instruction.
0: Uy, may TV-based yes pa, ha? And, FB-based. Nasa FB tayo, ma'am.
2: FB-based, yes.
0: Sir.
2: Then, we also have blended learning.
0: Blended learning, ano ibig sabihin?
2: Ibig sabihin yan, pwedeng iba-ibang uri ng pag ng ano man.
0: May face-to-face, tapos iba-iba. Merong modular.
2: Online, pwede siyang pag iba-ibahin ang pagtuturo sa isang mag-aaral. Then, ang basis po nito is the Republic Act 11510. Yan po ang basis ng pagbabago nito.
0: Oo, so paano, no? Wala ka ng lusot.
2: Kawala, o.
0: Wala ka ng kawala.
2: Yung learner talaga wala.
0: Diba, no? Kasi wala ka ng excuse na hindi ka makagraduate ng elementary o di kaya hindi ka makagraduate ng junior high and senior high. Okay.
2: Then, how about naman sa program duration?

0: doon. Ang program duration po niya is before sa nung mga nakaraan, ang DepEd Order 13 Series 2019, ang basic literacy po is approximately 9 to 10 months ang ano yan. Then lower elementary approximately 4 to 5 months. Then advanced elementary approximately 8 to 10 months. Then junior high school approximately 2 years. And al senior high school 2 years din po siya.
1: Oo, ulitin natin, okay. Sir, yung elementary.
0: Elementary kasi nahahati po ang elementary sa tatlong ano yan, tatlong level. So ibig sabihin, ang basic literacy is from kinder up to grade 2. Then 9 to 10 months po ang ano niya approximate.
1: 9 to 10 months. Then, so 9 to 10 months lang, okay. Maaari ka nang maka-graduate, ano? Yeah,
0: pero yung ito po ma'am, yung before na ano yan, 2019.
1: Ah, okay.
0: Pero may
1: sorry.
0: Bago siya ngayon.
1: Okay.
0: Then lower elementary. Ang lower elementary po is grade 3 to grade 4. Approximately 4 to 5 months, and an advanced elementary po is those are classified as advanced elementary ay grade 5 and 6, 8 to 10 months.
1: Okay.
0: And junior high school, 2 years. Then all senior high school, 2 years din. But in the sa latest na po na order ng DepEd, ang duration na po ng program natin is progression depends on mastery of competencies. So depende na po sa mastery ng learner ang progression na or program duration. Hindi na po doon babase sa nabanggit po kanina.
1: Ang galing ano. Ay, napakagandang balita niyan, di ba,
0: yes,
1: sir?
0: Yes, ma'am.
1: Oo.
0: Kasi po, may mga learners talaga na konti lang na ano yan, meetings, konti lang na intervention, pero madali silang matuto because of their experiences.
1: Oo. Tsaka, sabihin na napa-fast track ano yung kanilang accreditation,
0: yes.
1: Di ba?
0: Yes,
1: yung certification nila. Ang ganda. Maganda. So sa lahat ng levels yan.
0: Yes, po.
1: Ababa ko elementary man or lower elementary. Ngayon sir, may question pala ako. Halimbawa, what if nag-take ka na ng IELTS before, no? Tapos ang kinuha mo ay elementary pero merong area na hindi ka nakapasa. Kasi di ba merong kumbaga merong doon sa assessment, maaaring hindi ka nakapasa, no? Pwede po ba na mag-take ulit? Ano ang suggestion ninyo?
0: Yes, ma'am. Ang pag medyo doon sa criteria na hindi napasa ng bata, yun po ay pagpapatuloy ang intervention doon sa mahina niyang nakuha na assessment. Doon po magtuturo yung teacher para makuha niya yung ano yan, yung required na competencies na matututunan niya dapat. So yan po. Yun ang gagawin po.
1: So, halimbawa, hindi siya nakapasa doon sa area na yon. Halimbawa sa subject kunyari, okay. Ano. So in other words, dito papasok yung face to face.
0: Yes po.
1: Okay. Sige pa. Go ahead, sir.
0: Then we have also yung ILA, Individual Learning Agreement. And record of learner's progress. So, dati ang ano namin ito ay RPL. Ngayon na bago siya. Naging na siyang RLP, Record Learner's Progress. Dati, Records of Prior Learning.
1: So, ano yung pagkakaiba niya, sir?
0: Bali, ang pagkakaiba po nito, kasi yung tinitingnan ng teacher noon ay yung prior learning ng bata. Yung kung ano na yung kanyang mga natutunan, at kung ano na ang mayroon sa kanyang mga skills.
1: Oo, so ngayon...
0: But now, ang tinitingnan na po dito ay yung progreso niya sa pag-aaral. Hindi na masyadong titingnan yung previous learning niya. So, so ito po, ang covers now the preparation of learning plans and the tracking of learner's progress. So tama naman po talaga kasi hindi na natin masyadong bibigyan ng panahon yung kung ano ang natutunan niya. Kung sa teachers talaga, dapat titingnan natin yung ano ang tinututukan niya ngayon at paano siya aabanti doon sa tinututukan niyang pinag-aaralan. So,
1: pero what if, halimbawa, tulad nung nabanggit ko, ano, meron siyang struggle sa isang sa isang subject, di ba, sir?
2: Yes po.
1: So, paano ibabacktrack pa rin at titingnan pa rin? Titingnan pa rin yon. Kasi yes. Paano siya makakapasa? Paano siya uusad kung hindi siya makakapasa doon sa area na yon, di ba?
0: Actually po, mayroon din kaming tinatawag na mga assessment during the intervention, before the intervention, during the intervention, in post after the intervention. Okay. Tinitingnan talaga namin, tinitingnan teacher doon kung siya ay mayroong improvement o kailangan pa niya ng pag-turuan doon sa mga subjects or sa mga areas na hindi siya natututo.
1: Mm-mm.
0: So yan po ang ginagawa ng teacher. Kaya mayroon din po yan, mayroon din kaming mga forms at ginagawa din po namin yan.
1: Okay, sige pa.
0: Okay. Then meron pa. Then ito po yung pagbabago rin sa bureau. Dati po noon ang ano namin ay ALS Task Force. So ngayon nabago na, mayroon na kaming bureau. Kaya napakaswerte ng ALS. Okay. Bureau of Alternative Education. So yan po.
1: Kaya, so ano ang ibig sabihin niyan and how will that affect yung present system po nindo?
0: Okay. So ang ano po nito ay magbali, magkakaroon kami ng sarili naming, kung baga may magkakaroon ng pundo ang Bureau of Alternative Education, even though under pa rin kami ng DepEd, but at the same time, may sarili kami, kung baga may sarili rin kaming programa na ini-evaluate din ng mga nasa taas na Bureau of Alternative Education. Mayroon siyang director, mayroon din sa baba, magkakaroon din ito ng mga supervisor. Mm. So magkakaroon na po siya ng maraming item para magkaroon ng supervision, proper supervision and monitoring.
1: Mm-mm.
0: So ito po ay base doon sa RA 11510.
1: At saka ang maganda nun, mas matututo ka na, no? Kasi
0: yes,
1: may focus, no? At sabihin may focal, person or may ring, yun na.
0: Siguro po, ma'am, hindi na. Magiging na siyang supervisor. Kagaya ni sir, hindi na siya mag-dual, kumbaga dual performance siya.
1: Oo,
0: kasi PSDS siya. At the same time, ALS focal person siya.
1: So ang PSDS ay?
0: Sa formal school po siya assigned na mag-supervise. So aside nun, nandun pa siya sa ALS. Kaya kung ito po ay ma-implement na ang bureau, ang ito pong Bureau of Alternative, actually na-implement na siya, kaya lang siguro sa taas wala pang pundo kasi ang kailangan nito para magkaroon sila ng supervisor.
1: So magiging si Sir Don magiging focal person siya.
0: Pwedeng supervisor na siya kung gusto niya mag-transfer siya sa ALS. Magiging siyang supervisor sa ALS. Pero okay, supervisor.
1: Okay. Sige po.
0: Then ito po ay sa base, ang basis po nito ay doon sa RA 11510.
1: Okay.
0: And DepEd Order 47 Series of 2021. Then how about naman sa monitoring and evaluation?
1: Oo nga.
0: Ang bali po itong dati, broadly mentions the rules of national, regional, and division level. So, kung ang evaluation po na ginagawa ng natin, mayroon tayong national evaluation, may regional, and division levels. And mayroon nga na, minsan dyan sa school, may self-evaluation din ang mga guro. Kaya, kinakailangan talaga ang evaluation para makita natin kung talagang mayroong improvement or ano ang dapat na kailangan para mapaganda or ma-improve ang pagtuturo at ma-improve din ang produkto ng ating mga learners.
1: Okay.
0: So ito po
1: parang nadagdagan ng evaluation or assessment?
0: Actually, dati na rin po ginagawa ito, ma'am. Meron talagang ang evaluation talaga ay hindi lang sa pang lower evaluation up to the national level. Meron talaga po.
1: Okay.
0: Then ito po ay ang ginagawa nito ngayon sa bago, explicitly cites BMEP. So ano bang ibig sabihin ng BMEC? Basic Education Monitoring and Evaluation Framework. So yan po ang kumbaga ito na ang nag-evaluate ng mga ginagawa ng guro, ginagawa din yung mga resulta rin sa mga bata. Then ang basis po nito ay DepEd Order Number 29 Series 2022.
1: Okay. Sir, At baka may katanungan na ating mga tano, maaari kayong mag-comment sa ating comment section o di kaya mag-text din sa 0962-40934.

0: 6-7. So kung gusto niyo po, bawa meron tayong tagapakinig at tapos na siya ng elementary, no? Tama ba, Andrea? Elementary or advanced elementary. Gusto niya ngayon na ma-qualify for college para makapasok siya sa kolehiyo. Oo, papaano siya ngayon na makakagraduate ng high school?
1: Okay, so kung graduate po siya ng elementary, ma'am.
0: Graduate elementary.
1: So magpapasok po siya sa amin as ANE, ALS ANE Junior High School. So magkakaroon, yes po.
0: Oo. So pagkatapos ng junior high, mag-proceed siya sa senior high.
1: Senior high, yes po.
0: Oo, senior high. And at that point, pwede na siyang ma-qualify for college. Oo. Upon passing yung assessment.
1: Yes po.
0: Oo. Okay. Ngayon, what if ikaw ay, halimbawa, 13 years old at nag-stop ka ng 1 year, 2 years, no? Ayaw mo nang pumasok ng regular school, gusto mong mag-ALS. Tinatanggap niyo po ba yung mga ganong mga students? Nag-stop ng 1 to 2 years, no? Dahil sa financial reasons. And then gustong mag-enroll sa ALS. Kasi ayaw niya na sa... Ewan ko, for some reason, ano? Parang may mga ganong estudyante. Ayaw na nila sa regular school. Kasi parang feeling nila matanda na sila para dun sa mga kabatch nila.
1: Okay, so yan po, definitely po yan ay accepted po namin ng mga ganun na mga situation, yung mga naghuminto, mga dropouts, kasi sila talaga ang mga target ng alternative learning system. And aside from that, ma'am, maidagdag ko pa rin, maari din silang mag-take ng Philippine Educational Placement Test. So, kung halimbawa, huminto sila ng isang taon or dalawang taon, gusto nilang mahabol yung isa o dalawang taon na inihinto nila.
0: Yes.
1: Pwede silang mag-exam noon ng Philippine Educational Placement Test. Nagina ini-exam din every year, mayroon pa exam niyan.
0: Mm-mm.
1: Pag nakapasa po sila diyan, maari silang makabalik doon sa dati nilang grade level.
0: Mm-mm. So madaling salita, hahabulin nila yung mga ang ganda. Mm-mm. Ganda naman.
1: Actually, ma'am, I am a pastor of PEPT.
0: Talaga?
1: Yes po.
0: Wow.
1: So, nung high school ako.
0: Talaga?
1: Yes po.
0: So, ilang years kayo, sir, na nag-stop?
1: Sa high school, nag-stop po ako ng 2 taon.
0: Oh, tama-tama yung tanong ko, no? 2 years.
1: Nag-bali, yung high school po, nakuha ko lang yan ng 3 years. Pero actually, dapat 5 years ako kasi nag-klase ako noon.
0: Oo.
1: Pang gabi, night school. So, 5 years po noon dati ang ano yan, ang high school sa Tabaco National High School.
0: Tingnan mo, gabi pa yan,
1: gabi.
0: Ha?
1: Kaya, nakapasa po ako, hawa ng Diyos. Nadala ko lang ng 3 years yung...
0: 5 years na.
1: Yung 5 years na high school.
0: Na high school.
1: Nadala ko pong 3 years. Kaya, yun po ang...
0: Wow, ang ganda namang balita niyan, sir.
1: Aside po ng ALS, mayroon pang iba. Kaya, maraming oportunidad na binibigay ang gobyerno natin.
0: Mm-mm.
1: So, depende na lang sa nag-aaral po.
0: Mm-mm. And ano po yung tawag? Ano po yung name noong test na yon?
1: Philippine Educational Placement Test.
0: Philippine Educational Placement Test. Ang ganda. Wow. Okay. Paano, sir, kung halimbawa ikaw ay 70 to 80 years old na at gusto mong... at least, no, makatapos ka man lamang or makuha mo man lamang yung diploma mo for elementary or high school. Pwede pa po ba?
1: Pwede pa po, ma'am.
0: Pwede pa.
1: Kasi wala namang limit sa pag-aaral. Sabi nga, there is no limit in age in education. So, kahit pa matanda na po ang isang tao, pwede siyang mag-aral at medyo, kumbaga, nakakalamang siya kasi marami na siyang experiences. Then, maaring mas mapadali niya yung pagpasa
0: doon. Gusto sa'yo, nawalay mo, parang parang kayo, no? Laktawan niyo yung 5
1: yes,
0: years, naging 3 years
1: po,
0: lang. Yeah. Diba? Wow.
1: Yes,
0: batiin natin ating mga tagapakinig. Hello kay Irene Bolaños Brosa. Si Mari Carden na may pinapanawagan, nahulog daw yung wallet niya papuntang Comon. At nakalagay yung reseta ni Alvin Oliquino. Sige, pakibalik na lamang daw po. Pwede kayong duman dito sa station at manawagan po. Ano? Hello din kay RJ Columna. Sabi niya, good afternoon. Kay Cheryl Flores at kay Rose Botalon. Hi, Rose. And hello din, of course, kay Kuya June. Sabi niya, enthusiasm is one of the most powerful engines of success. When you do a thing, do it well with all your might. Be active, be energetic, be faithful, and you will accomplish your objective. Parang si Sir Tears, no? Grabe, no? Yung pinagdaanan niyo pala. Ano, sir?
2: Yes, ma'am.
0: Oo. Sige po. Meron pa po ba na meron pa po kayong gustong i-share na mga mahalagang impormasyon, ano? Patungkol dito sa mga pagbabago sa alternative learning system.
2: Okay. So, ito po, sa pag-uumpisa natin sa mayroon din kaming literacy mapping. So, bago magkapag-umpisa yung pagtuturo ng mga teachers, makandak muna po sila ng literacy mapping in advocacy and social mobilization.
0: Mm.
2: So, ang kinukuha po namin doon ay yung mga school, ang school aids po, prospective learner, must be referred to formal school system. So,
0: okay.
2: Kaya hindi naman kami nakikipagkompetensya sa formal kasi ang sa amin talaga ay yung mga out-of-school youths, adults, and yun po sa amin.
0: Okay, may question. Paano po mag-enroll dyan dito sa ating radio-based instruction? Ano po ang gagawin nila, sir?
2: Okay, so pwede po silang mag... kung kanina narinig ko, pwedeng pumunta dito.
0: Mm.
2: Okay, and also, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na barangay po ninyo, kasi yung mga barangay meron po dyan na assigned ALS teachers.
0: Aha.
2: Then kumuha po kayo ng enrollment, then sasabihan nyo po sila na pwede akong sa radio based instruction na lang po maano. So sila po ang magkikimagano po sa inyo, na you will be guided by the ALS teachers na radio based instruction kayo para mabigyan kayo ng tamang assessment ng yung tinatalakay at yung pinag-aaralan nyo. Ganun po yan.
0: Tapos isa pa, sir, kumbaga parang ano siya, no? Manunood, makikinig kayo, manunood kayo, pero pwede pa rin kayong pumunta doon sa face-to-face,
2: yes,
0: diba, classes?
2: Yes po, ma'am.
0: No? So, ang ganda. Okay, sabi ni Win Henson, good morning po, we are listening and keep it up, brothers.
2: Sister. Good morning, sister.
0: Okay. Sige po. So, meron pa po kayong paanunsyo. And hello din kay Vine. Happy, happy listening. And kay Cherry Cara Borja. Sabi niya, good morning at happy birthday po sa tugang ko na si Ma'am Nora Car Nicolas. Birthday niya po. As in, ang ama ko na si Papa Santiago Car Kang Balsa Malinaw Albay. Tindugon pa. Okay, may final thoughts kayo, sir? At gusto niyo silang imbitahin sa ating first lesson at first lecture next Wednesday na, no?
2: Okay, so sa mga listeners po, lalo na yung mga learners ng alternative learning system, invited po kayo. You are mostly welcome sa ating programa dito sa ALS Talubo na Radio Based Instruction. Sa Wednesday po mag-uumpisa yung pagtuturo.
0: Mm-hmm. At ang ating first subject ay
2: Communication in English.
0: Wow! Si Ma'am, gagaling tayo mag-English. Okay, go ahead.
2: Okay, si Ma'am ang first teacher na magtuturo.
0: Si Ma'am
2: Vilma.
0: Excited. At meron pa kaming PowerPoint, no?
2: Yes.
0: So makikita niyo po ang kainaman doon, ano? Maririnig nyo sa radyo pa, pero pag nasa FB live kayo, makikita nyo. Kasi di ba, sir, may mga visual learners, ano? Mas natututo sila kapag binabasa o nakikita nila. So makikita nyo po yung aktual na leksyon sa FB live. Wow! Ang galing! Saan ka pa talaga? Okay, sige. So bago tayo magtungo sa ating Talubo story, sir, ano po ba ang ating quiz ngayon morning na ito, dahil tayo ay nasa classroom on air. Question din ninyo. Nako, tayo po ay mamimigay ng 300 pesos na load. Okay, so may nanalo last week. And yan. So 100 pesos para sa listeners, and then dalawang listeners, and then 100 pesos para sa student nyo yata. Ano, sir?

0: Okay, sige po. Okay. Nakikinig po ba yung mga estudyante ninyo?
1: Yes, ma'am, nakikinig sila. Siguro yung iba nakikinig, pero yung iba but actually makikinig sila kasi part na po ito, ma'am, ng ano, Ninda. Uh-oh. Ng kanilang kumbaga i-assist po sila ng kanilang ALS teachers, then dapat may attendance talaga po ito.
0: Okay, sige, go, sir.
1: Okay, so ang question ko po is napakadali nito.
0: Ako, sige po, go.
1: Okay, what is the title of Deped Order Number 1 Series 2026? So yun po ang aking tanong. Napakadali. Parang madali.
0: Parang hindi madali yun, sir. Ganun. Okay, napakadali. Kung nakinig sila, di ba? Kung nakinig sila, madali talaga. Okay. Ano po ang title ng DepEd Order Number 1 Series sa 2026? Okay, sige. At i-message na po ang tamang sagot or maaari ding mag-text sa 0962-409-3467. And habang hinintay namin ang tama niyong kasagutan, narito na po ang ating Talubo Story for the Day, ihatid ni Pastor Mar.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the Day with Pastor Mar.
3: Dalawang magkaibigang sundalo ang nagkahiwalay nang sabihin ng kanilang kapitan na sila ay uurong na sa laban. Sila ay sina Arman at Mando. Napakarami ng kaaway at wala silang kalaban-laban. Maaring silang lahat ay mapatay kung hindi sila aatras sa labanan. Pagdating sa kanilang kampo, natuklasan ni Arman na wala si Mando. Nag-alala siya para sa kaibigan. May usapan pa naman sila na walang iwanan. Kaya't lumapit siya sa kanilang kapitan para magpaalam. Babalikan ko po si Mando, kapitan. Baka siya ay naroon pa sa lugar ng labanan. Hindi maaari, ang sabi ng kapitan. Ayokong ipagsapalaran ang buhay mo sa isang taong maaaring patay na. Alam ni Arman na mapanganib ang magbalik sa lugar ng labanan, kaya't ayaw na siyang payagan. Subalit nang gumabi ay tumakas siya sa kanilang kampo. Gusto talaga niyang balikan ang kanyang kaibigan at hindi siya matatahimik hanggat hindi niya ito nakikita. Kung namatay man ito sa labanan, makita man lamang niya ang bangkay ay mapapanatag na siya. Napuntahan naman ni Arman ang kanyang kaibigan, subalit nang magbalik siya sa kanilang kampo, siya ay sugatan. Marami siyang sinuong na panganib, kaya't galit na sinalubong siya ng kapitan. Sinabi ko na sa iyo na patay na ang kaibigan mo. Ngayon, malamang ay mamatay ka na rin dahil sa mga sugat mo. Ano ang halaga ng ginawa mo? Sabihin mo nga, ang galit na tanong ng kapitan. Sumagot si Arman, "Kapitan, buhay pa ang aking kaibigan nang abutan ko siya. At bago siya nalagutan ng hininga sa aking kandungan, naibulong pa niya sa akin. Utol, alam kong babalikan mo ako." Pagkarinig nito ay parang napahiya ang kapitan. Hindi na siya nakipagtalo pa at agad niyang ipinagamot si Arman sa mga kasamahan nila. Naglakad-lakad siya sa paligid ng kampo ng gabing iyon at hindi siya makatulog. Naiisip niya ang kanyang kaibigan sa kanyang pangkat. Tulad ng kaibigan ni Arman, hindi rin ito nakabalik sa kampo nang sila ay umurong. At hindi niya ito binalikan para hanapin. Well, sinasabi nga na mahirap daw magkaroon ng tunay at tapat na kaibigan. True friends are like diamonds. They are precious and rare. Sila yung kaibigan na kahit anong mangyari ay hindi ka iiwanan, hindi ka sisiraan, at gagawin ang lahat ng makakaya upang ikaw ay matulungan kapag ikaw ay nangangailangan. Kung iisipin natin ay madali naman ang magkaroon ng kaibigan, lalo na sa panahon ngayon ng modernong teknolohiya, pwede kang magkaroon ng kaibigan sa pamamagitan ng Facebook o sa pakikipag-text, pero mahirap makahanap ng tunay na kaibigan. Minsan, akala mo ay kaibigan, yun pala kapag ikaw ay nakatalikod, ikaw naman ay sinisiraan. Mas mabuti pangaraw kapag alam mo na ang isang tao ay iyong kaaway kaysa sa nagpapanggap na kaibigan. Pero magkaroon man tayo ng tunay na kaibigan, mayroon pa rin silang limitasyon at may pagkakataon pa rin na tayo man ay ma-disappoint at masaktan. Kaya nga wala pa rin hihigit sa Panginoong Jesus. Siya pa rin ang the best na kaibigan. Kailanman, nasaan man, lahat ng sitwasyon, siya ay nariyan at kailanman ay hindi tayo pababayaan. Wala na ngang makakahigit pa sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Sinasabi sa Juan, Kabanatang 15, Talatang 13, ang pinakadakilang pag-aring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Bilang kaibigan ay pinatunayan ng Panginoong Jesus ang kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Ito nga ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman. Kaya nga kung ikaw ay nalulungkot, kung wala kang malapitan, kung pakiwari mo ay parang walang tunay na nagmamalasakit sa iyo at nagmamahal, kaibigan, nais kong ipaalala sa iyo na mayroong tunay at tapat na sa iyo ay nagmamahal. Nariyan ang Panginoong Jesus. Siya ay maaasahan, mapagkakatiwalaan, at nakakatiyak tayo na kapag kanyang sinabi, ito ay ating mapanghahawakan dahil siya ay tapat kailanpaman. At siya ay naghihintay lamang sa iyong paglapit sa kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, tunay nga po na wala nang makakahigit pa sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat po dahil ikaw ay palaging nariyan. Ikaw ay aming maasahan sa lahat ng pagkakataon. Nauunawaan mo anuman ang aming pinagdaraanan at tinatanggap mo kami sa kabila ng aming mga pagkakamali at pagkukulang. Salamat dahil sa iyo ay mayroon kaming tunay, tapat at dakilang kaibigan. Salamat po sa iyong biyaya at dakilang katapatan. Sa ngalan ni Kristo, Amen.

0: Ayan.
1: So sabihin mo na, ay sir, bago po ang lahat ay may mga nag-message din, papaano daw po na mag-enroll? Sabi, good morning po, ma'am, pwede po bang mag-enroll? And ang out-of-school youth, ano ang requirements? Ano yung age limit?
2: Okay, so pwedeng-pwede po mag-enroll sa yung mga ano yan, yung mga out-of-school youth, age po na 12 years in above, yun po ay elementary level. Okay. Kung ma-accept po sila doon, hindi pa sila graduate ng elementary, 12 years old po. Then, ang junior high school po is 16 years old pataas, pwede po silang mag-enroll sa junior high school sa ALS. And magdala lang po sila ng birth certificate nila para makita yung talagang anong edad na po nila. So, saan po kayo mag-enroll? Pwede po kayong mag-enroll sa barangay niyo po, barangay ninyo. Then yung tanungin niyo po yung kapitan or yung kagawad na sa ano po, sa Committee on Education, kasi sa mga barangay po mayroon kami diyan na mga ALS teachers na nagtuturo po diyan. Di sila na po ang mag-aano sa inyo, mag-assist, then sila po ang mag-intervene or magbibigay sa inyo ng intervention sa pagtuturo o pag-aaral.
1: And syempre don't forget to mention na kayo po ay ALS school on air student, di ba? Nakikinig kayo dito sa Talubo Tabaco, Talubo ALS, ano? Or pwede din po kayong dumaan sa One Radio tomorrow and then get a form, at kailangan din ng copy ng birth certificate at ng marriage contract. Ano? Bibigay na lamang namin kina Ma'am Ayan at kay Sir Terz. Okay. So, may mga nanalo na. At ano po ang tamang sagot, Sir Terz?
2: Okay, so ang tamang sagot po sa DepEd Order Number 1, Series 2026, ito po ay yung Implementing Guidelines of the Enhanced Alternative Learning System.
1: So, wow! Dapat yun na yun, ano?
2: Yes, yes po.
1: Nako! Okay, meron tayong tatlong winners, si Carol Cruz, si Ella Bilan, at si Ricky Akende. So ini po tabi ang kaipuhan na namin naman na no, mula sa inyo. Kailangan po naming makuha ang inyong cellphone numbers, either na may GCash o di kaya mayroong cellphone kung saan makakapasa ng load. Okay, so tayo po ay magpapaalam na. Sir Terz, maraming salamat. May mga babatiin kayo.
2: Okay, so maraming salamat din po, Ma'am Cecil, and sa pagbibigay po ng panahon sa amin dito sa One Radio 91.3 FM, Tindugo na. So, okay, then sa mga staff po na nandito sa station, so maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng nakinig sa aming programa dito sa on-air ng ALS, Talubo ALS, maraming salamat. At sa kasama ko si Ma'am Ayin. Thank you.
1: Thank you kay Ma'am Ayim din.
2: God bless po sa ating lahat.
1: Okay. Yan po si Sir

0: AC, Hali Electric Corporate sa Aral Memory, pinamanihaleko na susog sa Board Member 7 of X, gigibuhon sa Albay Astro City ang operative na Hulyo 4, 2000, Article 3, Kan Aleko, and mga Alasyaga. On-site regulas kaaga, sinimpag na spread fund o AFAS, Puskan Aleko, option na minton sa Aleko, imbitado ang gabuskan alerasana Alekbo, luman na valid shipping man magtan sa indong persona. Ang sapak mismo ang nakarehista sumitman magline, gamit Agma, 260i.com, magkakaigwama kung mga 30 pesos, 20,000 pesos, 1,100 pesos. Pocket map.
1: Naman, make sure ready ang sasasway automart. Siguradong alaga di kalidad batteries at oil and robots serve computerized wheel alignment, tire chain balancing, and repair and tune-up. ATF the Roiser. Ito bawat bili ng tire. Mounting with mag clip valve. Sulit na. Di ba? Us at Gaspis Lorenzo Tabakay. Now, 202099-23-0092-33 Pitim Center. Via Sigurusi.
2: Nang gana? What? Kasi ka ng tati, maaaring ipe tuyas o pagod, normal lang. Pero, huwag gawing dahimamig ang part for diet and exercise, wax capsule, ali, ginseng, at ma. Dapat sabay.
3: Paalala, as brand ay hindi gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Up sa gabos, mag-aki o gurang may InfoHealth na ang nasabing ospital. 24 ang serbisyo, arugan, pa-consultation, kasing iba pang sakal. Ang tungod sa sendang, sabi ka mong mag-apot sa cellphone 989-4827 or you may also like and follow their infirmary.
5: Ramdam na parang yung sabon mo, kami pula. Dati, na-try ko ang kawang achieve ang putik at skin. Puvis as early as 5 days. Lagang pro-coolness. After 5 days, iba na ang soft at maputi. Simple lang gamitin. For 30 seconds, everyday mo lang gamitin. Yung kuto ng etos. Kawai TA or skincare TA Max Y Cube na glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion at Elchos. OB Commercial. Novo's American Green.

Maganda. Makinig kayo. Ito lang kayo sa 91.3 Radio. Ito na. Yo, makinig dito. Patayin dito ninyo. Ayo, tindo.

0: This is Low Effort. Tandang bako umaga, Bicolan na lang agon, didedeto ko na. Kaya kayo sa 91.3, hindi kayo kinig dito. Patayin, patayin nyo, tayo. Nandun.
1: Ngudo na, nyanas ang babaeng walang kaluwat sa ang duelo.

0: man, please me. Ina ng July. Kaya sa imo tabi, mga July. Uli na sanay pa nga dita. July. Feel my with wind. Man ako. Pwede ka baga nga dita. July, July. Pa. Naman ako ngunay. Naman ako. Ini. Dapat amang ano. Isabay mo sa pang old manifest. You have to manifest. Mas kaday pa na ako muna sa universe. Ngunyan, gabos kita. Sabay ni. Ay, July. Pal ko. Ay, July, July. Pagan ko sa buhay. Noon. Pag sinasabi siya, malaking ano yan. Malaking yan. Pag mindset mo, July na yun. Ini, magiging. Ko. Magiging manunan ako. O yan ang sabi. Hello, July. Paldo ako. Ano na? Kumana. Pumi talo. Talong talo ng July. July. Mang e. Magpa-universe. Oh, o diba? Pag sinasabi mo yan sarili. Ngunya na, it's gonna be okay. Magiging okay na ang lahat. Ay. O, oh, bata pa niyan kang July. Dapat ay sugon. Bikin mga bilog da ang ano. Kan mo. Ibuan sa imong tig-iisip.
1: Tama.
2: Tama.
0: Imagine mo na sa natukan post ka. Garo da abo. Ganok mo gan. Wala kang energy, hindi ka positive. Ay, ano? Alas pag ganyan. Dapat, from July, happy kita gan. Sa mga nakatras ni Monatabi. Na. Na. Na. Ah. Walang sukataning mid hanggang sa paman
3: kita. Diyan, naman ka ba? Sa paman kita. Mga buhay, Emily, mga tisaryo, chef.
0: Diyan, ya, chismo. Aray.
3: Pisan dyan sa tinig. Magtaga sa plat na. Para kang iba, napakira rabi ni Da. Mga pasarawa sa kama.
0: Ne.
4: Chika niwa.
0: Tingko pa, ibang hanay, oh. Alam, tabi ko na ka na. Shout out, tabi. O, nabaga, nakalive ba? Kung ano akong prime viewers, deva. Ne. Shout out sa mga viewers. Yes, Suere, Delara, good morning. Kay Piro, gahaga. Gahama ko. Oh, oh, son. Nagugrama ko. Ay, good morning. Bongga, good morning, Tindugo. And sa mga puta, wow, ako, be siya ino. Ayan. Diyan sa parada, tatutok sa mga oras na ini. May ka mo sa kuya. Ta, basa, greetings tabi inindo na naka mo tutok. Ni Arn, tiba, rangay ko nga niya, hanggang ngunyan, dahi ko ara. Di ako nga doon.
4: Sorry.
0: So, sa, si ang kaiyan. Biyak. Po, tiwi. O, sa mano katabi sa baga sa tiwi. Igo dyan sa may manok niyo sa bi tiwi. Sentro kang tiwi sa beyaw ni osa. O, tapos. Ah, sa kung sa indan. O, sige, sige. Ni Bagarikso. O, siguro doon na ini. Manangay tin ng manok ni osa. Aduhat na daw ni. May man. Lug na manok from manok ni osa. Uro na na osa. Wanted it. Tutok mo yung tabi na nanosang ano diyo sa at pagkaatutok ka uy mo sayang lamang yung yad ko yun nagsasikriks na yung kaso ngayon online na
5: alas na
0: ata nagkakip nasan tanasalas tanasalas ngag ko na ngayon so manakmaayan kaya ikaw di unaya usang para ang pigpadar ako sa na kortina dek ang kortina sarong mo. Last time baga tabi Erickson ang nanggana siya sa nga ni so na time ito kung kudano kita nagpapadara ka sa akong pangaran si Hara kang barangay Kormedal sa Kormedal nagbarangay last of all dito no nesh ayan ang ganda sa program daw Kortina doon naling mo yan sa Kortina here Kortina pata na ispero gayon
6: karaba
0: o nipa na sa Dolosa Family and Villa and sa Gabos ng mga tati ako dang ugsugo ng radyo ni Manay Ma o diba kaya o uni ang haputa tayo na sabi sabihon no? Halag maunin to ha uni mat say at may anong letter ang nasa niya
5: letter o
0: may letter o
5: the words in it
0: at pwede Chris pwede o siya san ay san to pangaran taki lana na mga kapag kapag po po yan. Buda, ang mga akin din, ang pangaran ng pangaran. Naambasa akong, din, ano niya, ang, so, si Mary, nag-dirty face ako, pero ang pangaran niya, Mary. Imagine mo, eh, nag-dirty finger niya, pero, ay, bukas mo, dirty finger. Ay, pag-isan to sa wayo, eh. Balik kita, joke lang yon. Ang corny! Ang corny ng joke. Corny yun!
4: Ang corny naman, pais.
0: Ang, pero, ang may pang letter. Ano pang yaon dyan na letter?
5: Letter.
0: May letter T.
5: Letter T.
0: T as in na...

0: Ah, may letter T, may letter O. Ang buda may letter O. Letter O. May letter O. Letter O. Pena. Ay, bago lamang Santo Cristo. Paguna ko talaga. Santo Cristo. May letter ano pala. Bako Santo Cristo. Arayo, arayo. Sabi ni Manay Mafe, Santo Domingo da. Pwede.
1: Letter I.
0: Letter I. May letter, letter O. May letter. Sabi kang texter. At dumali na ka mo. Tanagalat na kami. Grabe na. At natat na si Manay Melba. Grabe ang ano. Grabe. Ha? Grabe ang kupot-kupot ni Manay Melba. At abayan, di kami panira. Pumundo ka usang. Di pumundo. Tayo na nga ni. Nagbubunso na. Pumpagapin. Ngayon nga ni. Libong ko na talaga aram. O, kundi akong idea. May letter O. May letter T. May letter N.
1: May letter I.
0: May letter I.
1: May letter I.
0: Hala? Di ko na daw talaga aram. Wala akong idea talaga, Erickson. Brain cells. Brain cells ko ngunyan. Di masyado nagaganaw. O sige na nga ni. Sabihan na nga ni ta. Gusto nang maraman ni Manay. Sabi ni Manay ta, tara mo na kaya ta. Nagasap na ngayon ako. Imbis ngayon ako. Di mo na ako magsap na kimaluto. O. Sige daw.
1: Kiri dito? Kiri sa barangay San Antonio.
0: Palan! San Antonio Palan yan! Nahiling mo na iyan. San Antonio Palan! Mali ako na naman. Tapos kung ngunyan ah. Bako mataba ang brain cells kung ngunyan. Ano na natabi? Barangay San Antonio. Yaon dyan ang manok ni Osang. Sa may saing katabi dyan.
2: Wow!
1: Sa may simbahan tabi
0: asam. Sa may simbahan. Okay. Sige.
2: Wow.
0: Ano daw kung ma-post kita? Garuda Ena? Takulon kang kay Madara Lagan, ano?
2: Wow.
0: Ena ko ma-post.
1: Takulon?
0: Basta yaon ka dyan sa may simbahan kang San Antonio. Mga ang bakay.
2: Wow.
0: Yaon tabi dyan, guys, sa nanto may simbahan. Ano tabi ang darahon.
2: Wow.
0: Ang darahon. Hindi ko na naman alam kung ano na naman ay papadara ko. Nag-iisip na naman ako. Una na. Sige, naisip ko na. May naisip
2: wow.
0: na ako. Magdara tabi, ki. Ano da? Di ako maisip talaga.
2: Wow.
0: Puro ako maisip. Agamit sa harong. Aram ko na.
2: Wow.
0: Galo yun. Aram ko, nag-aranda na ang sarong ninda. Chismisa na dyan sa kataning mo. Kaya sa, kung harayo ka dyan, day ka man na kay Sar dyan. Pero may kataning, may barkada ka, naharini dyan sa may simbahan kang San Antonio, apudan mo na. Dumalaga na. Tayaon dyan ang manok ni Osang.
2: Wow.
0: Ano na tabi? Tabi ka mo.
2: Wow.
0: Sigid, buda, daspan. Sigid, buda, daspan. Daw, magaliyon man sana, imposibleng day ka kan sa harong mo, ha?
2: Wow.
0: Sig, daspan, duwa.
2: Wow!
0: Ang pinakapramero na magdalagan dyan, iyo ang makakakua kay sarong bilog na manok from manok ni Osa.
3: Wow! Congratulations!
0: Pasalamatin na tabi Erickson sa mga gusto ng pasalamatan mo na dyan. Go!
1: Ay, siyempre, ang marami sa lakay bing minayini, pero may pigutod sa ulat ang langit ng asang fried chicken house, may chicken nuggets na, may chicken fillet pa. E ano si Ram, ang zap donuts na mapagkakal sa kasi sa France kami. Both ever top 2 nga nakasang binding na talaga sa kasi sa buhay ng 61 with Evil Mix. Elsie ka na, sexy ka pa, at shouting tabako, thank you very much. Ay, bati on ko mapalangki, happy birthday si Tito Rene Dacuya. Happy birthday.
0: Uh-huh. Oh, day pa lamang.
1: Para.
0: Uh-huh. Sige. Nag-post ako. Ta para may pampagana special sa mga viewers, sa mga texters dyan, ano. Ma-shoutout muna tabi sa mga taga-barangay Busdak. Volante Casquejo Lesh. Good morning po sa mga taga-Porok 5, Kangkumol. And Mondre Oberid. Oh, good morning sa imo. Mga taga-barangay Busdak da tabi. Shoutout man tabi sa mga taga-Oson, lalo na po sa ko na perminagadang sa imo mga Osang. Hindi. Maglayog man daw manong kunigyo sa Balyukang Basud. Sinang Balyukang Basud?

0: Takoy magang, takoy maga ereksyon ng basod, may basod malilipot, may basod kang tiwi. Aram ko may basod kang tiwi. Sana basod tabi iyan, Aisa. Ano ini, ano lamang panira ta dyan, Kevin. Oh, ikaw ang tigapot ko, anong panira mo? Eh kung dahil kang maisip na panira, manok niyo, usang dalaga na duman. Oh, shoutout data bidigdi sa Juto Tatero, biyaheng malinaw. Wow. Oh, diba? Sabi ni Glocel, good morning. Katang manok ni Oso sa Triangulo. Wow. Yan sa aran ni Oso na sa Balza Elementary School. Buda dyan sa Malinaw National High School. Wow. Haran ni Oso dyan ang manok ni Oso. Dyan may ano, payahan. Payahan sa may Triangulo. Wow. Dyan ang manok ni Oso. Wala pa. Nagpo-post ako eh. Manok ni Oso ang barangay Salakay nasa San Antonio Simbahan now. Bring me. Sigid. Dustpan. Buda, dustpan. Para may one whole chicken ka from manok ni Osang Dangaw. Alat mo na.
1: Kami nasabi ako. Ang mahilig na kami siya.
0: Ay! Ay! Ala! Ala, nag-urumbasa no? Nag-urumbasa.
1: Urumbasa na dyan. Pero mura rin na talaga.
0: Okay, sige. Iguana kitang nadakop sa manok ni Osa.
1: Nasa daw. Tauro.
0: Wala yun na ha. Marhay na aldaw tabi si Imo. Ano pong pangaran mo, manay?
1: Nadog
0: mo po. Ano po, ano po, ano po ang pangaran mo, Tabi?
2: Judith Sigara po.
0: Manay Judith! Wow. Congratulations, Tabi!
3: Congratulations!
0: Manay Judith, nadawag mo ng gadmis mo pa, ano? Kaya nakadalagan ka, no? Siya, nakaulay ko. Tami nagadang, may nagataram pa dyan sa background. Manay Judith, so, ikaso nagtaram na, nadawag mo ng gadmis mo.
1: Ano data beta SM?
0: Ikan ng gadso nagtaram na nadangon ko ng gad mismo. Alat mo na tamaribu kong tabi ang background pa. Papundua daw tabi yung magpare-restore yan dyan. Hindi ko na nadangon. Rayo daw tabi. Rayo na ka mo dyan. Hindi ko na aram kung sasang kahurun ko. Alat tabi.
1: Manay Judith po.
0: Ah, Manay Judith, tabi, naka-live ka tabi ngunyan sa One Radio, 91.3 News FM. Ikatabi ang pinaka-primero da ang nagdalagan dyan. May darakang daspan mo da, sigid manangad.
2: Ayaw po, madamot.
0: Sigurado ako, Manay Judith, nagdangog ka sa One Radio, ano?
2: Ayaw po.
0: Sa'yin mo nadangog, sarong mo o sa kataning mo?
2: Sarong mo po.
0: Ay, makusugong ganyan ang radyo mo, no? Kaya nadangog mo talaga. Oh. Manay Judith, kung pakadangog mo ng gad na daspan mo da, sigid, anong ginibo mo pakatapos ko magtaram? Ha?
1: Ang pakadangog mo dapo na daspan tapos sigid ano?
2: Nagdalagaw ay nagsakay ang tricycle ko doon. Nagtag sa akin din yung simbahan.
0: Nailing mo na yan. Nagsakay pang tricycle pa siling sa simbahan. Oh, Manay Judith, tabi. Oh, ibang klase ang strategy, ano? Dahil tabi dyan, Manay Judith, may gusto kang batiun tabi ngunya. Naka-live kita ngunya sa One Radio.
3: Wow!
0: May gusto ka tabing batiyon mo niyan, Manay?
1: May gusto ka tabing batiyon mo niyan.
2: Pagbagi ko po ang Purok 7, San Antonio po.
0: Mga taga Purok 7, kang San Antonio, Tabaco City, Marinal daw tabi mo na tindugo na ka mo. Oh, may nakapal do sa Indot, kabarangay Nindo ha.
3: Congratulations!
0: Si Manay Judith. Manay Judith, dyan tabi sa San Antonio, anong purok ang harong Nindo? Anong purok tabi ang harong Nindo dyan?

0: 하는 버릇이 나빠요.
1: 버럭시에테 버.
2: 버럭시에테 하라요 하라요 하라요 연전 삼아 아니요 하라요 연전 삼아 이신 바한.
1: 버럭사이스포 에는 이자 된만
2: 또. 오케이 하라님 무슨 아빠래 나는 그런 날 트라이시클 버탈레강 구수 먹아이 너 타노. 오케이 다일 타비 전 만아이. Manay, dahil tabi dyan, gana ka, kisarong bilog na manok from manok ni Osa.
1: Salamat po.
2: Welcome tabi manay and tanatabi kan sa imong ginanahan sa ano sa manok ni Osang Basud Branch sa likod sa nakang Mercury Drag. Ayan, taka man tabi duman na para may post man tabi ika ha. Congratulations tabi manay.
0: Babati naman. SM may so nag-ibang nagdigdig mabati na lang daw.
2: Oh sige tabi, si tabi ang babatiun mo. Go.
1: Good morning po, Akiyoka.
2: Good morning. Si pong babatiun mo tabi.
1: Abi babati ko po so aki sa dayda sok mete abot digde.
2: Wow. Ay irak man, sorry na. Saro sana kaya uruan daw ano ta. Si pong babatiun mo tabi.
1: Ate lovely mo na si Beverly mo na si Agum ko.
2: Ah okay tabi. Ano pa pangaran mo?
1: Sigun po.
2: Binita Bunggon. Oo, good morning, Tabi. Opo. Sa imo buda. Tindugo na. Ayan. Back to you, Tabi.
1: Ay,
2: salamat, Tabi. Tindugo na, Tabi. Salamat po, salamat po. Salamat po. Ay, Erickson, balik na, Tabi, sa imo.
1: Sige po. Sige po, salamat.
2: Salamat po, salamat, Tabi. Ayan. Oh, dahil dyan, oh yan na, bakon, bakon, bakon. May nakapal doon na naman ngunyang kisarong bilog naman. Kaya, Erickson, back.
0: Yan, sabi, saan barangay sa Lagay? May dugo sa barangay San Antonio, Tarwaco. Napirmindig ito, tiyendo, talag sa ten. Chicken nuggets, chicken curry pa. Yan, nasira ang anis up doon at sinumababakal sa dubo sa bank, sa manok na onsang balls, herbal capsule. May lakas ng banteng natural na sinasap. Tapos, kapag green, section 1 bida. Healthy ka na, sexy ka pa. Chowking tabako, thank you very much.
2: Thank you, Tabi Erickson. Para tugdon. Para tugdon sa mga barangay kang manok ni Osa. Wow. May napaldo na naman sa barangay San Antonio. Adeba. Congratulations, Tabi, sa Nanggana. Si Manay Judith, ano? Ang oras niya to, igwa na tabi kitang 46 minutes makalipas na. Ang alas 10 din pagkaaga. Nagadangog man tabi kami digdi sa mga taga-barangay Bulod kang malilipot. Sino yung Bulod kang malilipot, Miles Bubilis? Alma Romero, good morning. Sa Agada, dapat daw sa malilipot man. Kaysa na. Shoutout naman po sa birthday boy na si Mark Polvoresa na pirming tindugo na. Rizal de Vargas, tindugon man po kami digdi sa Laguna. Shoutout na lang po sa Barangay Misa, San Antonio, Sulong, Malilipot, Albay. Bad sa San Miguel, pwede na. Malindo ko na naman ang boses ko, sabi ni Gingging. Gingging, pag ako talaga ginagulo-guluan sa'yo, mukhang tahanta ka. Makanta ako. El Rod, good morning. Santo Cristo man ngayon. Ay, Permina, nakapira na kami Santo Cristo. Balik-balik na kami dyan. Richilda, good morning. Burlagdatan, Burlagdan, good morning. Cortizano, Marina Aldao. Dumali na baya kamo ta punawo na ako. Ay, kasubago pa yun nagpapara. Punawo na dairak, ma. Yekanyeta, Vicente Buendia. Pag sinabi po na ngunya, now na, ibig sabihin, live kita ngunya sa One Radio. So, pag nagsabi ako kung hi na barangay, yaon dyan mismo nakatay. Tamang-tama, nagsisigid ako ngunyan. Iyon ang gadkapot-kapot ko kaso bako man sa mo. Sayang. Day pa lamang ako nakakata na aki manok ni Osang. Ayan, sana tabi din balasta. At atry mo ba yung manok ni Osang? Shoutout sa mga taga-isla kan San Miguel. Madalagan ko ta ako kaso yaon ako San Vicente, Hiraya, Manawari. Da akong lunadan. May nainot na. At ang mga makaskaso ng mga paradangog. Dapat makaskasong kapit. Porongkate, Gamelo, Cell. Good morning. Watching from Ligao, si Manay Anson, Calios Flor. And always listening po. Pa-shoutout po sa Family Moran and Family Boral. Digdi sa Barangay Baybay, Tiwi, Albay. Si Risa Veloso, pa-shoutout man po sa mga taga San Roque. Phase 1, Zone 4. Bibigyan ko daw sa imo dawa ako naka-duty sa work. Makusugo ng radyo ko.

sa trabaho. Diyan sa Jamestown, San Carlos. Uy, Risa! Diyan ka pala nagtatrabaho sa Jamestown. Ano? Uy, shout out tabi sa gabos ng mga riyang diyan sa Jamestown, sa Tabaco City. Aha. Good morning, Tabi JLB. So, happy birthday da. Gusto mong ipa-play ni Ging Ging. Yung managaday, kita naka-play ki happy birthday song today. Ano? Sa gabos palang Tabi ini ng mga nagsiselebrate kang sa inyong mga birthdays today. Happy birthday, Tabi, sa imo. July 1, live kita mo niyan sa One Radio 91.3 News. Iguan na Tabi kita ang 123,540 followers and growing.

sabi sa imo. Mati na nga muni o. Naka-ready na ako para basahan sa inyo mga greetings. Natabi Julie, yun natabi Julie. Si Manay Judith, si Gara, New Tobacco City. Congratulations tabi sa imo. Shoutout man kay Ann Balila. Baka naman sa ginubat, madakop man kami kamanok ni Osang. Puro 4 pig-abot man po sa Danau. Habi ni Myers Bubilis da, okay. Danau? Makaabot man dyan, ano? O, yun na muna tabi ang Pampagana Espesyal. Tigahanap ko sa kuyang ano. O, mga sponsors di kita. Mabasa daw kan mga sponsors na mga katindugon. O, tagay ko nahanap. Babasahon ko kung tayo nina ginuno sa mga sponsors niya to. O, day kita. Wancho Dim Sum, good morning. Thank you so much, Wancho Dim Sum. And White Anahaw Haven, thank you so much. Ma-play pala na ako kayo na, no? Nawili kita kan mga pakulo. Kaya, day naka-play kayo ng White Anahaw Haven. Ipa-play tatabi na chan. Ninyo po. Sige, tabi mga katindugan. Tapos, ma-play ako kayo ni kan sa kuyang tindugo na is

0: Achi, achi, achi, smis. Kagawas. Achi, achi, achi, smis. Sa kamosang. Chismis na sa nambagan. Puro bagon na ang imot. Kamosang nabungi. Achi, achi, achi, smis. Aga udto hapon banggi. Achi, achi, achi, smis. Aga udto hapon banggi. Achismis aga udto hapon banggi. Wow. Salamat po sa ating mga sponsors. Claves Furniture and Repair Services.
1: Ang programang ini hatid 5 Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka. Para sa mga lalaking laging umaangat, naka Drive Max Adult Herbal Capsule. Nutri-Clepsule. Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Power Cells Herbal. Guard C and Yummy V. Manok ni Osa ang Fried Chicken House. Si Ana Siram. Bisitahon kami sa Samuyang mga branches. Sa Basud, Tabaco City. Sa likod sa Natwa. Igamampuan and Branch sa Panal. Harinisa na sa may 7-Eleven. Asin Tabaco National High School. Iguaman sa Malilipot Branch. Kataning Langkang Malilipot Municipal Hall. Asin San Jose, Malilipot Albay. Sampangan sa Nagkang Simbahan kang San Jose. Pagbisita man po sa Tiwi Branch. Tigbi, Tiwi Albay. Sampangan kang Pamilihang Bayan. Asin sa Barangay Uyama, Tiwi Albay. Haranihon sa nasa Tiwi Community College. Iguaman po nin Manok ni Osang sa Laog kang Tabaco City Mall. Asin sa Tagas, Tabaco City. Iguaman and Branch sa Zone 1 Salvacion, Tabaco City. Kataning sa Nagkang Bores Motor Shop. Si taon man kami sa Ligao Branch, Barangay Gilid, Ligao City. Asin, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For orders and deliveries, text or call 0917-03567 or mag-message sa Samuyang Facebook page. Manok ni Osang Fried Chicken House. Manok ni Osang, tian na siram. Ang programang inihatod man po sa indwa kang Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Best Cafe Green. Healthy ka na, sexy ka ba? Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Alin Deco, we bring fiber to the world. Jollibee Tobacco, Chowking Tobacco, JB Bragaiz Eatery at Zone 1 Salvacion Tobacco City, 6G Enterprises at Happy Homes Tagas Tobacco City, BTS Pro Lights and Sounds and High-End Cell Phone and Computer Shop, Jaya Enterprises, Happy Homes Tagas Tobacco City, Lola's Bistro, Yibert Sari Sari Store, My Price Gas, Island Gas, Gas Light Flow Gas. Sa mga naghahanap din LPG, located at San Roque, Tabaco City, text or call 0946-826-2244. Tabaco AB Color Mix Center, Nong's Meat Shop and Joseph Depp Mice Franchisee of Nong Meat Shop, Smile Innovations Dental Clinic, People's Credit for Social Development Microfinance Incorporated o PCSD. Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap

0: Donuts, perfect pambaon. Pamerienda, pasalubong asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang. Ramang Indog Station, Chins, Portable, Prime Bliss Water Refilling Station. Located at Kamuning Street, Bunbon, Tabaco City. Mami Poco, and up to dry si baby. 6 pesos lang. Sophie Napkin, Sophie Cool Fresh. So cool, so free. Sophie Napkin. Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Serbisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo, ALS. In partnership with the DepEd Schools Division Office of Tobacco and the Alternative Learning System, Tabaco City, hataw na asin maging progresibo sa Talubo, ALS. Ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan, Talubo, ALS.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
1: You're listening to One Radio,
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing magkibok isa lang para daing masita. Mga kabulatuhu na, opisyales ni gobyerno. Ingat ka mo, tauni na ang matira sa indo.
2: Hanaan tabakat tirahon pa kator
0: sa Pasitor and Borneo. Tirador po. Mga issue kanal daw, ikasin o talyado. Agri-tino. Di sa 191.3 sa setting natin 99. Tirador o na.

Tirahon tiba ano tirahon. Tirahon ta ang kunyang pong aldaw na inin. Tirahon ta ang kunyang pong aldaw.

0: Nali na ogaring supposed budak na nindo mabasa sa social media ha? At na kumain si Hal versus Janko mga tugang disaster risment office na napareact si kamo kaya dikit-dikit na baga oh. Yun yan basta-basta nga kung pudkay ni magdis bagay na pwedeng raot kan maranan ade. Ini po manong post kan City Action and Manong na nakasabay sa pandok ni sa event. Ito ni manong din sa event na kundiser ka national film. Napunsihal rin ko tanso pandok ni Mayor. Sabi ni Converso, for the record nabi, nakita ki anti-Eps dahil na slogan maski isay na politik sa mga post lalo na pag logo ng LGU ang ikaagsa. Dahil na nindo yan, mahilingo niya. Sana nila, igo ako ni kaan mag-screen siya. Ayun po, resibo, ebidensya. Pag-restoryahan na sa nang ng mga bagay na ay nakakaraming nakaluwas dyan. Taraman bagay rin po nung kan po nagtukaw bilang alkalde kan siyudad. Siya na mismo ang nanginot na magharali kan mga pandukan mga kunyan dyan. Maski sa canopy, mahiling ni may Sulamente and City Government of Tabaco. Anti-Apple organ, pigpo na na iyan kan alman. Nataon, day ko lang aram kung palduman mga katin. Programa po kan Disaster Resilience Month. An may kagi buman pisina mo day man panan aram ini kan alka may pandu la tila buda jabi bugtang social media taan bagang definition kan epal mga tug pagpapay nga programa yaon so panduk mo nakaprin prino yaon buda so nasin kwarta pero ang so pangaran mo building pinagibukan gobyerno ko muman kwarta pangaran mo sakop nga tug sibot Asibot su alkal nakakum nungod sa epal. Ako nagpapa-epal. Yan san. Doon tayo nalungkot. Pag-restoryahan tangani iyan, anti-epal. Tegwa anti-epal o sa Tabaco City. Pero, do, yan ang magpal na iyan. Magiging reflection look tindogon kan nihong epal. Mabubong ka anti-epal. Yan mga mahiling lugod. Epal na tugang tabi. Ade, manilugong. Kasi siya nag-repal. Sala. Sisi ang nag-i-repal. Kaya magpaparas. Magay katindugon kung ang anti-enance ni Gisay, mga tuga, namumutan. Sinara ang katindugon. Hinarali na nga pangaran kan mo sa lamban. Na masabitan na talagang kunyan, iniho, seryo na pag sinabi gobyerno, day dapat yan mga katindugan, tranaran kan mo. May lugod kayo ng mga history. Babalikan kan iba niya itong paano man nga nakaagi? O, oh, iyan ang minan. O, oh, iyan dapat ay anti-ep. Actually, marayman ang kamaupal or... Nagulog. Nagwaring magpala. Ayaw kong may masaktan. Walang prab. Ayaw kong nang magsalita. Epa, kamakasang damdamin ng iba. Baka masak sa katotohan. Kayo na lang magmasid. Libot. Ito.
1: Hala. Tira.
0: Kayo na lang ang mag... Di ba? Kayo na ang magsabi. Anak. Siper ko na nga maong totok na. Again, totod kay Sir Jel na mula ito. Pero bako so anti-e kay Sir Jel. Ngunya na aldama, nungod po mga katindugon. This is month. Actually, ngunya na July, mga pinag-aapugod na nutrition man. Ilog nas mga tuga. Pandua, andon, sa may pinanso. Oh. Sabi ang mga katindugong national nutrition, binakang dakol na banso. Pagsot mga tuga, nutrisyon. Malnourish kitang mga Bicolana. Pandua sa asukan. Kunya, dumampo sa may... At talagang mga bansot. Nakita man talaga ang mga bansot. Kitang mga Bicolano, talagang agta. Ano man iyan? Agta nga ni. Kanasa si National Nutrition Council na makatin sa bilog na nasyon na may pinakang bak sa tuya higing bansot bako mga basketball ng ay inda at tingin niya sir so pagiging bansot sa mareta tabi nakasabay car ed pero rich nakasabay na sa malnourish bansot man sa kabuntis din Likado ang slogan. Ayun na sa inyo.
1: Tila.
0: Abinig din mga tuga pang national. 13 anyos pababa, pagbabawalan na daapo sa social media. Okay man sa inyo. Ang 13 anyos pababa, dahil nang una, Department of Education,

0: ang mandatory mga school bags sa mga paglaog sa eskwelahan. Nangyari po kan sa taklo
1: sa tuhod
0: o San Jose National estudyante naman. Ako sa anyos pababalan mga actually maski days mga pwede ining implement kurang ang difícil kung papaanohon mga katas na nabawala magurang ansay ng mga aki. Ta number one, kaya kakay social media ang mga aki ta sambulan pa sa pig gadget kan mga magurang tabi busy, busy. Walang panahon at amanon ang saya na namundag si Sir Manchip at Bornilla pipa na makalang hapning grabing alpog ngunyan ang pangaan ani kurang po kaya mamalisyahan data ang aking ngunyan untitibay magsindot ko magsimpindot mga tugang cellphone hindi ko hindi ako ngangalas kung papaano ang pagbabawal kasi pag sinabi sa patinual ang paggamit kan aki ning gadon tres saan mo yan dyan may, bawal nga ni ma pero may sir, may gadget man gira mga matibayon ang mga aking makagiba ang gira rin sa ano sa pagbiyar ng mga tugang kunyan inihong ain na mga play dyan sa social media iba na what na robla yan so mga developer ka yan kuya ni pwede pa di ba kan magayon gayon ngunyan mga katbuhon ka pagbawal sa social ng mga aki talaga na mag-access iyan kay dyan, cellphone, ano pa ba yan, MacBook, ano pa, laptop, sindam, kaw-kaw ka yan, sagkod sa mga katindugon, kataas. Or kung may emergency, pwede man mag-cellphone. Pwede kayo dito, ta kung may emergency, pwede mong maapodan. So, text lang tabi, and pang call and text lang ang guro.
1: Ako sa bulo.
0: Kanso ka, nakatindugon kang kung suro social media, de. Ige, sa mga ma-vote, mag-programa ngayon na mag-text, pwede mag-comment. Sa 64491 0942024991 good morning makaulok man ang manya ta ito seryoso ining topic tang ini baklo Chief Ed Bornilla era diyan sa technical
1: hanap buhay
0: Ed Bobby mga tuga ta alas na pa itala syempre pepres programang ini sa tuya mga sponsor at po sa mga sponsors kan programang ini sa Still Oxygen Acetylene Trading tabi nangangaypo in medical oxygen kamo oxygen ipuhan kamo tabi ning acetyl kun tabi nin liver na kamo talibre diyan sa mag and igo diyan in hose ning para po sa sendo mga LPG kilman nin gene in gene nag i-chat lang nindo ang account ni madam sa iyang Facebook Elena Fernandez an sa iyang pwesto yaon pugang kan oh tama baya yan madam ade barangay Bunbo para dong mga kuha sa Bunbo puro kuno kan Bunbo sa po yan kan bulwagan ng kat or kun para day kamilan o mga pinan inihong magduwa sa aksyon nindo si Mando o ng Facebook account Fernandez pasalamatan kuman computer basta out na cellphone dyan nindo tama o maghirahay ng cellphone pero kung dahil na nanggad kayang nung cellphone na pwede na kamong bagong cellphone sabi utang
1: hala.
0: Cellphone ang kayang hirahan dyan photo kan mga dokumento na kaipuhan tabi photocopy and pwesto tabi ng computer repair siya si Street Barangay City katayid kan Kasaol College hanapon or si Ma'am Hazel pero pa sinang branch ang Kansiga Avenue ang pasimbahan ni San Hiling Nindo ang karatula dyan sweets.counter ang komunikasyon Manoy Imanay Facebook account sweets self hanapon nindo si Ma'am Hazel o kaya si sir niya iatugan ko niya ang account kan Guson
1: Ma'am
0: kapit sa alas si katuwang taman sa tabang ba Ronnie Bio siya matibay. Burak, Mr. Ronnie Bio Barsanya. Basta pag-restoryahan Ronnie Bio. Four surprise made chocolate bouquet bouquet and best kape na tugang. Pag nag-best kape, magbakal mo na kamukay sa tabi. Iyo tabi, Tabaco City Public Market ang gold, in green, igwa, buda sa original tabi. Basta, kung may birthday si Tia, si Lolo, si Sepa, si Mama, si Papa, ang nagnapang regalo kay Beth. Ipag-ibon nito dyan, Ron, na tamaurag yan sa kape bouquet.
1: Hala.
0: Dibin yun po sa Mike. I-follow itya sa sayang Rosaga Flower siya.
1: Hala.
0: Elena Farina pagtutabi isa sa imo. Alba KK. Marina pagkautotabi KK Alba. Nagpaparadarang tabi ito dyan sa

0: kagbakay maray na pagkautuman kitaki mga parantabay sa San Bakakay maray na Kador na Fernandez apa ni Fernandez ano na nga ni Imam Suma mo ta kuna kurang na paano o, basta gabos tabi na kunyan sa Bakakay Alba Fernandez tabi eh maray na unto sa Imam
1: Tira
0: Tantabay Elena Butna Fernandez. Ige.
1: Hala. Hala.
0: Maray na uto tabi sa inyo dyan. San pa mo sa baka. Maray na pagkauto tabi sa
1: sa
0: patuwang tangin eh. Kung kami sa paagom na dahil na paparasuso sa tangan dahil katabi. Bin. Ang kanaman yung suno daw kadagalan o kinaan. Eh, may sa diri-diri kanda pog. Nakakapag-ama ka lamang tabi ning sa din ama ka. Kaya rin bye-bye sing graban sa San Antonio Tabaco City. Anang Rejun Balayo, kan Balayo, liyo nakahuro na lalaking iyan. Ito dyan ang bye-bye sa Kayo Gravel and Sand sa Purok 2, Tabaco City. Hanapon ni Dusio. Basta lamang ang Sir Spain. Tapon ni Board Member. Saan ko daw inimanungod sa doon. Chairman Power and Energy. Board Member ng Servisyo asin pagriparo sa mga taga Premier Distrito de Puno. Ito paman sa Servisyong Siga. Tandaan sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner. Tandaan, Burse, tandaan, Riner, Burse, Riner. Ito ang programa ngayon, Honorable May Locan, bago-happy sa nasabi ni Mayor Shi. Honorable Obragay, magandang, magandang, magandang isi mo. One year na sa Mayor, sa sainangan, at lamang sa Pecha Tres kan, ma-istoryahan taman sa programang Servisyo as in lamang tabi ang servisyo so kan san taon pa alas 11:20 man na nagninegosyo sa muyaman nindo na maging party kan tira PMS Daki kayo kaibigan kung mahihiya mong gahanap yes ang nakakaaram na ikanegosyanteng maray-maray. Full magdakulan sa imong parokyano. Kaya mo, usap tayo kapatid. Barato sa kaya tabi. Ika naman ipisal, may ka-emotion. Makauyan, pati kiburubul takusyon na din. Dahil kami nang bahala magparkan. Doble digdi sa muya, may social media ka pa. Kiling kami sa Facebook. Bait na kita, manayon. Bansapi sabi kay Mama Feboral di sa Barangay Tiwi. Sa mga taga-baybay Tiwi Alba, gaw to sa Indonte. Ito. Sa pagbutugang, labo-labo na kitmasyon. Iyon, tatibaan no tirahon. Standby lang kamo. Tiro! Di pa po din panguntuhan. Kung ini, nakimadi. Dumpadi. Dumanana. Pangutan. Ang bayad ng tigtod-tod na. Pag naki, pagkaray kang panguri. Sa in maabot na daw, delikado. Kung mag-utang, utang sa nang bagas, mag-utang sa nang bagas.
1: Hala,
0: tira, rawit. Pag-ipos one, taw, palan ang mga panira nindo. Maurag na kunya, panira ang kunya. Marulumlum. Ano ay natirahon ng tuhan?
1: Hala, tira.
0: O alas 11:30, dahil maghali abultad rama nindo.
1: Tira.
2: Mga Bort, Boss at Ingle Health. Mag-relax man kita si Clinic. Sa RL, tingaw mo kayo sa second figure cell treatments, laser, hair remover, pedicure services, toxic, skin, apakasing na Japanese, aj, as iba. Hanapon sa FL Beauty Clinic. Magapon, 2220 RT Branch. Wellness is...

0: Ilma. Nasa mga tiyal mo lang to kan CDRR mo, relasyon mga katindugon na nakatalaan po na pidades. Actually, nagpuna ng bago kundi ako nasasala mga kabiyade. Hindi ko na bagasa sa Indo, manungod sa National Disaster Resilience Month. Welcome kung una Sir Jel na mula to. Sir Jel, marinaw to, Radio News FM Tabi.
1: Marinaw to Tabi, Sir Ed, marinaw Tabay Kang One Radio.
0: Ano tayo, phone lock ng interview Tabi, Sir Jel, ano po?
1: Thank you po. Anytime, Sir Ed, basta sa imo.
0: Mahagal eh, sa imo ka na pinaghandaan ining National Disaster Month. Nagkumiki sa panatag inasa. Ngunyan, July 1, kunyan, ano ang iguan CDRR mo?
1: Opo, pinunanta po ang observance na kang month-long National Disaster Month sa sarong gate of stakeholders na kasubago naga. Naglibot kita diki sa tabako kay ribanan ang satuyang mga stakeholders as formed agency, ang satuyang private organizations, mga barangays, and of course, auxiliary volunteer. No? Ang tabi kayo, Sir Ed, para makiparam na iyo ini ang pag-intensify programa ngod sa disaster mitigation. So, ini parte kan sa tuyang mga pagpakusog programa. Base man po sa direktiba and sa mga kan sa tuyang alkalde sa Mayor Ray Bragans.
0: Oo, tayo ni po baga sabi mo, months observe bako celebration, tayo ba man pag-celebration, practice nagigibuon tatabi. Ining bulan na ini may mga aktibidad na kalinyada nagigibuhon po ang CDRR.
1: Opo, tama po tabi sir, ini gabos sa prevention mitigations. Uh-huh. Kasi ito mas laging focus on mitigations as kumpara po duman sa response and rehabilitation. Ini po mga yung naiday papautog ngunyan enot magkakaigwa po kami kirin pag-update kan sa muya relation at duman sa barangay Saguro, Tawis, kan San Miguel. Tama na nasa risk sinda magpagyo and sa tsunami. Kunan nyo niya na simula hanggang sa matapos na para mayang magkakaigwa ang simulation exercises sa barangay Sagurong and barangay na po sa so mga early na linag siren naman sa barangay halls. So turuan ta na tapos sa evacuation and ano lahon. Pwera po kayang tabi sir, kakaigwa sa distribution

0: can go banks. Emergs kada household, ini natatabi, Sir Ed, itong nan.
1: Uh-huh.
0: Kasi aga ang sitwa na mas difícil para sa inda. Lang ang mga struktura, kulang ang mga pasipwede nindang para didipo.
1: Mm-hmm.
0: So, budget ang CDRR mo para naaprobaran mo ang pukalde na kimaylog na po ining first aid kit, lube, ining cell, mm-hmm. no? Ang aning in case na talagang kaipuan mag-evacuate. Naman po kita ama sa environment, growing activity. Mm-hmm. Tree growing, no, bako na tree planting, kasi ang dekada, kikakatanom,
1: oh.
0: mga kahoy, kung nagdarakula o dahil.
1: Iyo, tapakatanom so, bibayaan sa likaan.
0: So, yun, gusto tanliwato ng mindset kang tao,
1: uh-huh.
0: after sa pagtanom, gusto na dapat pakatanom, balik uh-huh. magdakula. Eh. Kung dakula na siya sa kaling sa magtanom, inclusive na, yao na po dumapirang yan,
1: at alagaan.
0: Maging sustainable.
1: Uh-huh.
0: And,
1: Buda bantin ang portatic road widening.
0: Yes po, yes. And ng Senro, na dapat talaga may sarong lugar lang mga agency na
1: mm-hmm.
0: activity na araw kayan, i-ori na balikan ninda, alaga pwede mag- or ibang site na kundi dumalinda.
1: Oh, Buda, so barang tanggripan, ang pinakangharap, send ka muna, ang pinakangunyan, iniyong katandem nindo, ukner nindo sa araw ka na event.
0: Po, tama, tabi Sir Ed. And idilikar tama na, no? Kung sa'yo ng lugar na mabalikan siya, minsan bako. Grupo, ang hiling kaya para talaga mahiling ta objective ta nata nagtatanong kaya mahiling ta po pag talaga
1: magayon iyan lakdang magayon iyan tabi Sir Jel ano approach
0: po tabi Sir Ed ikaw amang kita kipagpagad kan sa kuyang personnel syempre bowling san dapat igwang mo nakita ning tiles and so nakipag POH para ikaw yung mga person medical mm-hmm. masalang ka na level kang pagiging first o bako na po lang first aider kundi emergency medical technician yari ang siring man mga auxiliary volunteer groups ikaw naman sindakan sa indang skills ini po katuwang ta sa kada best na nagkakaigwanin ka atabang sa manpower sa para paglibos so magkakaigwa kami kinta mo niyan manabulan
1: nadi sabi nga ni ng opisina ni Indo Ngunyan ta ang pinakang saro di ko niyan malinawan kita kamuta ha Sir Jel haroy ka na sa CDRR mo kita mga taga tabako guda pag
0: kung hindi kung sa lockdown na yan, kahit masabi na preparado kitang manahiling sa mga buildings.
1: Iyo.
0: Sa muya, susay na technical expert, sabi na talagang pwede magaba. No? Ang ginigibumimina na lang tabi, Sir Ed, is pagpaksidad
1: mm-hmm.
0: Para man ka naon po dyan.
1: Awareness
0: and,
1: talaga.
0: Yes, awareness talaga. No? Anong dapat ibuon, evacuation,
1: mm-hmm.
0: sa incident, anong approach.
1: Mm-hmm.
0: Malangan ni tabi, Sir Ed, naguro na kami kang Federated President, kang PTA, ng Division Office, kumbaga mag-ana sa ito mga projects sa kada best na may meeting sa mga PTA sa kada class. Sabi ko, naman sa mga click pad, broombox, mag-invest. So, yun na lang siguro, ibuon, bakalon na mga mag-urag or classroom, hard hats na lang, tanganing at no, sa espilan. Kung halimbawa man sa kataon nangyari, ma-protect mga kakin. Alam ba kung safe, kabos na buildings, mga espilahan. So at least yan, makatabang tabi, Sir Ed. At the end of the day, kabos na espilahan, hard hats na yaon po sa kada.
1: Uh-huh.
0: So sa tuya mga kabangan, sa tuya mga mailig na estudyante.
1: Ting ko niyan, regular pagsasagibo ka, ano? Although ang sabi ka, kurang ganyan, pagsukman ngayon, kaya minsan ang gigibulan, kunyan tayo, gusto ta na may handa sinda, baga ba kung arukan bagyo, maraming ambyo pa, nababasa na kung pasahin, ang linog,
0: waraning warning. No, waraning, oh. Talaga mangyayari, sa dahil ng mga pagkakataon, destructive siya, makusog siya. Ang talaga didikaraman, anong dapat yun, sa interviews,
1: mm-hmm.
0: no, nanik ang tao, panic dahil may panic panic P-A-N are not likely
1: okay.
0: So kung aram no dapat ang ibuon mababang pagpanic kung di kita mapanic dahil punta
1: mm-hmm.
0: ano execution kan evacuation masahin kita
1: igwan talingan mo so nangyari sa Venezuela na grabe
0: sabi yes po duman, yes po tama na naman mangyari sa tuya nasiring kaya ano
1: iyo po
0: na talaga grabe destroy itaw po sa tuya
1: oh speaking kanog diba kanakaliis na bitarig di so assessment din naman sa isla kan San Miguel. So mga eskwelahan duman, anong update duman tabi, Sir Jel?
0: Iguana po duman kay ibang tayo na pigpagamit, recommenda City Engineering Office,
1: mm-hmm.
0: na dahil naman nagamit yung damage so via logs duman sa classroom. At itong classroom ang nirekomenda na din para po so sa tuya mga kakiyan. In relation man tabi dyan, Sir Ed, ano, mag-earthquake drill hall, saro po yan sa mga aktibidad ta, na July, na halangkaw baga po ang sa tuyang building,
1: uh-huh.
0: and ado. So, matuntangon na sa tuyang natad,
1: iyo.
0: Papailing sir, yung lokal na gobyerno kan, sa araw kayo ni, papailing ta sa inda ng proper, hasta maging modelo na din taba.
1: Specific years. Date iyan, Sir Jel? Tara mo ba, ano mga kikig sa mga
0: schedule po yan na June, July, midweek earthquake drill.

0: Nasa ano po, straight
1: okay, into the paana pala. Okay.
0: Yes po, yan po ang preparation kasi magkakaigwa series of meetings sa mga and sa mga heads, sa mga para kanta preparation.
1: Ayo. Okay, matabi kulang bagay na kapag share kayo na and siguro sa Tabaco City, eh bagang bako lang po. Patilinog mong kunyan, may abiso sa Sainda.
0: Opo, kilaray sa si Mayor Ray Bragais, kami po minaagad porta sa sitwain na mga privado na son na makipigis sa tuyang mag-identify hindi mo man si tarabang-tabang kit kita rin di at the end of the day po ang makini dahil preparedness bako lang po yung sa basina walang trabaho karan na gobyerno publikasyon kan lang yan.
1: So,
0: salamat as and good morning po.
1: Salamat Councilor. Inaulo ka o garing. Inaulo ka o garing. Malay mo magkanan maraot bibaga sa bayan bako man maraot yan. Ay salamat. Salamat abe.
0: Salamat.
1: Salamat. Nagyulo wala na. Ika na ngayon, may pa dyan na. Ay, baka man maraot na ba? Si Sir Jill naman matatawadan ng tibay niya mga katulad. Ako, bilib man ako sa one chat away ni mga accident warning responde. Makaskaso, Andres Laking. Saro basihan ta daga, hahanap ta ni servidor. Kaya nag-iulog si Sir Jill na muna. Ano, ara mang kimaraot, Sir Jill, kung mamuya ka ba? Basta para sa bayan. Ulo ko nung gari yung lalaki ini. Pakiupot po, kurano ka sigurado ining City Mall na nag-agi sa indaan planned, posted, kung paki. Ay, uto na Jill na mula to. May mga assessment na nagigiribo, adi, pero ang pinakang the best, nagibuhon ta. Kasi, struktura, kung nalimba, kamati kita ning, dapat open mind. Iyo dapat magiging mataranta. Ipo. Although, day kilax sa aron. Lalo na kung linog, day ka makakapag-relax. Pero dapat, kawa na, ha? Day ka dapat mataranta. Did ka dapat. Open-minded. Aram mo ang ka. Bako itong day mo aram. Iyo po. Nambut sa dugo na, no? Kan paghanda na dapat. Itong so, iniho, pagka na paano, syempre, mawawarak sa focus kung ano ang gigibuhon mo. Na, kung ka, may posibilidad pang atakihon ka. Alam mo, magiging matara. Kaya nung lalo na milya, kanyan sana, ipahiling mo na kalmado ka, nuno ni ibuhon ta, gabos ka mo, makasalbar sa epekto na daratabi kan araw kaaryo. Iyo. Pero kaya ngayon, pagang two stories building, o kaya sa sarong, may pangako niya lang kawon, mga 5 bang kita digdi sa Tabaco. Adi, difícil baga 5 is ka, gan ka pababa mo. Kaya nga ni po, araw ka sinasabi ni Sir Jill na mula to, mga katindo ko ni mga earthquake drill, maihanda, kung in kaso yaong pasilidad na yan, maihandaan sa imong dapat mong. Iyo po, iyan ang purpose ka yan. At so pangyari duman sa Venezuela, makatakoton mga labi na sandribo, ang binawian. Alas 11:50, iutyo na po nin pagka-udto sa programang ini. Takan mga ansahin nindo tabi. Ay Christine Bongalos Bilen. O Andril, ang regular ang pag-inspeksyon kan mga i-sure. O na, dahil man pwede pagbawal ang paggamit ka ng tablet o sa kinder computer subject maka-align kita sa uli. Kayaan kan magura, pasawayan aki. Magamagura. Halat po, doon tayo malungkot kung to ng halat kang payout. Cherry Car, maray na pagkauto dyan sa San Roque. Ano, may binumbahan lamang dyan na sira. Natangba pa man sira. Pwede siya na nadadako. Manay Perlab na pagkauto tabi. Kay Nias, maray na pagkauto. Kate, maray na pagkauto tabi. Ano ang mga malalaswa na babaeng gusto na sa magpa iyan ang day pagtugutan ni Menta. Arin sa mga nasa social media. Kaya mo paghali ogmahan mi ni Sir Lon. Pag pinahali mo na nag-iwan-iwan na, hindi na kaming kaugmahan ni Sir Lon. Nakapangaya. Halos bilen, tutabi. Siya yung piratang una kita. Pagkatapos nga, patugang kan pag-discuss ka mga napapanaw na isyo. Bansot, buday katindugon sa gamit ka mga aki. Ayo. Okay. Sa pagbul. Happy lunch time muna sa mga Maurasyo yung pirata.
2: Horacio Imperata la sa mga bagyo bapmidan. Magtaas sa mong mga puso, magpasalamat ang mga ngangkan sa imong linal. Uli ka sa kansa mong magpo.

0: 0998-9055.
1: Walang maisip na pang snacks, pambalon, Pop Donuts, Zap Donuts, Perfect, Salubong, Barato na, Donuts, Masagaboskan, Manok ni Osang, Fried Chicken, Servisyong-bisyong may pagkamuot, Servisyong, Bartender, Chaparagunbon, Tabaco, Seat Cycle, Sama, Elaine Romano, Text or Call, 0927-8-Wartree, Cycle Center, Sirbkan, Tune Oven, Overholy, FI, Cleanie, Apni, Adset, Error Code, Mundi Pinch Oil, and ang mga products, kang MT Import, Red Products, JVT Parts, Sires, Excess, Garantisado, May Artris, Mas Pinahiwas, Garantisado, May Barato.
2: Nanatulungan din.
3: Ako rin, nakateras dito sa Street District City. Kupoy tindera sa palengke. Puso, hanong mag-take ako ng Pau de Arco capsule ko ng glad. Nig ko sa radyo, eh, napagla ito sa akin. Tinray ko, eh, awa naman ng Diyos, okay naman. Pa ang aking pakirang Pau de Arco capsule.
2: Capsule ko sa buhay. Noin.

0: Sige na. Alay 9 na po ni Cherica Borham rin autograray sa Bungalos Bilen Kalieha Bidjo time data. Sa'y nangaya kita, sir. O hindi kita sa bansot, mga tugang tayini. Taan bi kasabay po sa mga riyon sa may, sa Pilipinas sa may nakasukan istat o ang pagiging bansot. Iyo po. Si po sa pag-aadal, mga tugang kan World Bank, nasa 40 to 45% antas. Yugon mo. Antas level kang antas. Grado sa chronic malnutrition. Iyan, mga tugang an kunyan. Iyan ang iyan. Iyo. Huni po, sabi digdi, pagkabansot, bako usan na daini mga tuka, kahit kan, bako may tabi sa kula kan aki, ilan sa epekto kan na chronic o kaya kakulangan sa nutrisyon, mga tugang sa enot na usan kansarong aki. Yan. Sabihon kay ni mga tugang, ayan ko, mga kapatid, mga kahimanwa, pag ang sarong look, gulpi ki mga bansot, gulpi ang nag... Sa madaling sabi, ang biko rin dugon, sa may pinakang tios na nasyon, sunod man sa kuya, sunod duman mga katindugon sa min... Napauno kita region tabi, puan sa tuyang pagbabas... Anak ang katindugon mga ang base sa sainang pag-aadal pinag-adal kun ako kaya sa sakwatural sa tuya Bicolano an haraba bata ng agta opo tayo ng pagkaisip haraba baba ko niyo at sana all ka dyan tanga ka pa at Bicolano iyan ang tubod. Mga iba man, mga katindugon ng pigsasabi kan. Naman ang... Nag-aabo ka man ko niyan. Niin pangun...
1: Ay, puso nga yung iba na. Meron nagpanahaw.
0: Ayun nga, ni pag...
1: Sige,
0: yung bigyan. Oo. Karisitahan ta, doktor. Aram mo na ko. Lung dyan, sa gatul-gatul kang halunan mo. Pakagaw mo saan, gatul-gatul na yan.
1: Sige,
0: manyas na gano'n. Ano nga? Ano nga? Ano nga? Oh, grabe na ang banulano?
1: Sigurado.
0: Grabe na ang... Sa madaling sabi, kitaray kita nakapagkasustansya.
1: Sana.
0: Oh.
1: Ayaw tubig yan ay daw.
0: Oh, baka ta talagang kita. Dahil tamay lahi nga ni...
1: Sa mga Pilipino. Ay, ato ba? Diba, mga Arabo ba?
0: Oo, talaga.
1: Kaya nga, tapayan ng mga mayaman ng mga pirumata, ano, ha? Alam ka, ano? Anigyan kastan siya.
0: Garo, ang basa ko kayo, eh. Ang basa ko naman sa nagyan, no? Ano? Paluwas na naman sa
1: nagpaluwas. Tulbang.

0: Iyan na naman po tangon sa Pilipinas. So tangan, may tangan mo dyan pambakal nga kaya mga masan.
1: Iyan. Talaga, sir.
0: Pa naman kita.
1: Tangon
0: kita.
1: Niya,
0: papautangon kita lulan man sa nani.
1: Iyon na nga, no. Kanto, para manindang ang konsensya
0: maray. Sabi, lola, Jela. Rin na
1: ang konsensya maray.
0: Niya, nangga.
1: Yes, Marino, to sa Gabon.
0: Salamat. Salamat tayo mong iyo. Aram nindo. Oh, yung una, World Bank ang nagsasabi. Baka mag-offer naman sa Pilipinas utang nindo. Kadagi na ngayon. Tangani na ngayon. Alug mo utang. Migo.
2: Naramduman naman.
0: Naramduman.
2: Sa DOH.
0: Sa Department of Health.
2: Iyo. Sa Depang Palanggaw.
0: Oho. Uh-huh.
2: Suplena ni ko may mag-asa. Dahil nag-asa. Star. Nang isupply. Star margarine
0: pampalang iyo man ang kada di
2: iyo man ang
0: pangpatangkad garibalan pangpatangkad adihan kang department of sa talastas pangani yan
2: hindi reklam sinububan ko na
0: naglangkaw
2: balik-balik
0: naman
2: sa
0: siya. Ay, ibang epekto.
2: Iba man. Oh. Ay, nagkalibang.
0: Day man. Day mo. Ibang epekto, Migaw. Imbis na. Ibang paparad eh.
2: Pababa.
0: Yun na. Sige. Ingin na. Tapos linya ni paano, ramlindo kon minsan, ang kan gobyerno kung papaanoon gastos on gay. Kaya kung ano-ano, nasa na mga tugan. Kung malnourish ko sa sustansya, total makorta man, suplayan kay mga pasustansya. Kaya na kamong para problema. Si Usla Unun man, oh. Day valid abansot, basta halaba. Mao, pasipin. Oh, yun na yan. Basta sisabi ko sa sendo, matudman na ini kan World Bank manungod sa mga bansa lalo regions pandua sunod duman sa Visayas area mga tugan pati usun palan kita di kakayanan makabakal kay mga masustansyang pagkakaan o bago kita abutun in oras may ko tayo na unto nangunto ka na marina unto po
3: unto man. Ako, Sir Edmer.
0: Ah, sige na, tabi, madam. Bati na po.
3: Pansapit siya mga taga-huruan.
0: Ako na ko, madam.
3: Ako, Sir Edmer. Simba.

0: Kising baka, libreng pagkaon naman sa simbahan, makikaon ba?
1: Baga, sir, ay naman sa kundi.
0: Dahi pa kaya ako nakakaon kaya?
1: Ako mas kundi, naara, nanginginger,
0: kasi supog?
1: Tapos ang pider.
0: Ako daw makasupog makibidong?
1: Ako yan makasupog pagutom na.
0: Bay, bali, madara lang ako. Eco bag, bawal man ang plastic baga. Eco bag na. Ano lang kita, Sharo?
1: Ano man ang sir?
0: May bali. Iyon man sa...
1: Tabi, sir.
0: Okay, salamat.
1: Ito sa senyora dito.
0: Ayun, Tabi. Sige, salamat. Thank you. Dahil ito nalugod na manungod sa paggamit mga katindugon, pagbabawal sa... sa aga naman sa nani, mahigot na databi mga tugang paggamit ng social media sa... na dahil pas... Gusto sabihin, tutugutan sa... si Anyos na. Databi mga tugang na 50 million form na mabalgar digdig. Sa madaling sa... cellphone, makakagamit mga gadget, ibabawal lang mga... Bo sabihin, kaya anuman mga tugang ni mga bagay-bagay na pansarong 3-4. Ito na baga kayo sa social media. Any po, prosupuesto na, prosupuesto, House Bill number 9965, children media, na an monster kay ni mga tugang, si Speaker Faustino D. Buda, so aki tabi ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos, Ferdinand Alexander Marcos. Santa, mga katins. F. Bingani, Undertal, para mga Pinon. Mga utikundaan mga Pinon. Pusta kumigo sa orang. Ma, na kumigo, ma, na magpaat pa kumigo sa mga sponsor. Pa, mga programang ini sa Sietre Presham. Sa Gaplaw, Gravel and Sand, Maxil Oxytelin Trading. Salamat man tabi sa mga minasunod pers. Honorable Mayor Rick. Honor Municipal Capos Bilokan. Board Member Carol Siga, Board Member City Council Renner Bursen, kagawad sa pag-asen Renner Bursen. Tanda Bursen. At tabi sa mga viewers sa indong pag-durulo ngaw sa programa. Horunta sa programa ang Remulato. So mga amin na nagpaabot siyon mat po sa indong. Buda si amigo tanong niyo. Thank you. Si Anonimo, rin kayo ni Bansagan si Amigong Anonimo. Si Anonimo ka. Sa technical, yaon dyan, si Sir Chief Ed Borni Mugera. Maraming matsala! Kanong panagos sa iwan, sunod na po yan. Taon-taon sana. Bye po si DJ Chloe. Ako yun eh. Sa yours po lang, magbinalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Radio 91.3 News FM, Tindugo na!
2: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 6-739-4070-0946-739-4070 sa Ryan Bombita. Bombita General Services, owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introduction specially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. The LCC Essentials Liquid Hand Soap Difference.
4: Nawawalan ng laging pagod at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang dry food. May tong ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang anumang ginhanda sa sunog.

0: for fire protection. Mylin Enterprises. The Fat Punet. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. Mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin S. With Awag na 946-51. At hanapin si Miss Mo. Proprietor. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent.
1: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko haba, unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair. Hairy Group Organic Shampoo available in stores nationwide.
3: Pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for tapos everyday. Ang de kaya kung gusto mo rin ang kutis na puti. Tingwan ng etos. Pop skin. Para sa more skin. So achieve the glowing skin.
4: Available sa Optimart, OB, and Gross.
5: Kumili ka ng 6-in-1 coffee.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si S. Isa po akong ina sa diet.
6: Green.
7: Lagi po sa klase. Pero si Muminong, kipigusin kong sing ako sa klase.
6: Gusto
7: rin. Napansin kong mas yung system ko.
6: Pensay mo sa ibang mahika.
7: Po ang fig masyadong matamis dahil may na natural tea.
5: Ano pang hinihintay nyo? Fig green. Green 6-in-1 coffee with herbal super power. She. Bank ang best juice brand 10-in powder drink. Wing niyang inumin na puno ng sus sa mga na sangkapsten gaya ang patsang sangkamote manggan ang ito ay litro pa pambiyanan awards bilang the best juice it's a sustansya
8: Ben 10 in 1 mabibili
9: this is Taylor

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 1:02.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicola Dja. Uyan na ang Barreta sa oras na ini. Natong sa ino kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Nagtutubod si Senator Pan-Pilipin Lacson na dae magpapadara si Ombudsman Jesus Crispina Boyeng Rimulya sa pressure na dara kan ipigkundusi at marali kan Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Sa larong post sa X, sinabi ni Lacson na kumpiyansa siyang magtitinir na pusog si Rimulya sa pag-utob sa sayang mandato sa ibongkan pagkontrakan IEC sa nakatalaan na pagsusunod din kasong plunder kontra kay Senador Rodante Marcolata. Enot kanyi nagpayag ni na pagkontraan IEC sa palanong pagsusunod ni na kasong plunder kontra kay Marcolata. Sa binasang pahayag ni INC spokesperson Edwila Zavala, kwenestyon na kan grupo kung natakakasuhan na senador maski pa ini ang nagbuyagyag kanasubot anomalya sa mga flood control projects. Sigon kay Zavala, dahil tiguuyunan ang reklamong may koneksyon sa subot 75 milyones de pesos na campaign donation na narisibi ni Marcolata ka na 2025 elections. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta ara mo. Ako si Bernadette Manawon at Team Duguna.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may Barreta.
1: Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may Barreta.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna.

magpapaiyak o magpapakilig sa'yo. Siyempre, bit-bit ang mga kantang nakakapagpa-trigger kang sa indong mga memories. DJ Chloe, the Love Ambassadress po, dito sa programang One for the Heart, Wednesday edition. Only here on the number one radio station in the first district of Albay, One Radio 91.3, Tinduguna.

0: yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black,
6: also available.
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

91.3 One Radio. Tingnan na, that was ikaw ang dahilan ng ano. Depende sa context. Maray na hapon, mga katindugon. Oy, mainit na naman kaso bago medyo nag-darken. Taray, darken ang skies. Pero ngunyan tabi, medyo naglawas naman si Haring Araw. Happy Wednesday, mga katindugan! First day of the second half ng taon. July 1, 2026. Welcome sa satuyang July 1, Wednesday edition of One for the Heart. Playing your favorite love songs of all time. Kay Ribanan ako, DJ Chloe, the love ambassadress namang to. It's July 1. First of all, happy birthday sa mga nagsiselebrate. Kaya sa indang birthday today, happy birthday sa imo, padaba. Siring man tabi sa mga couples and friendships na nagsiselebrate man. Kaya sa indang anniversary today, congratulations and stay strong. Tobacco City, the city of true love. Sa satuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo. Sa Bilog na Albay, maray na hapon, Bilog na Bicolandia. Sige po sa naabot kang satuyang signal this afternoon. Siyempre sa mga nakatutok, kasubago pa. Sa mga solid katindugan, maray na hapon. Na naman kita sa satuyang What If Wednesday edition with our What If Wednesday question of the day brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Oy, special thanks kay Miss Jen Botardo and Tabaco Electronics of course, yaon dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Ang satuyang What If Wednesday question of the day. May nahiling nga kini mga katindugan na nag-viral siya na screenshot kang conversation. Sige, bago ko i-reveal kung ano ang yaon sa conversation na ito, muna na muna ang satuyang What If Wednesday question of the day. What if chinat ka ni best friend mo? Isipin mo si best friend mo. Nag-chill-chill ka lang niya na Wednesday. Tapos bigla siyang nag-chat. Ang sabi niya, ikanada ang magsagot sa cake ang aki niyang inaanak mo. I remember may nahiling ako kaining conversation. Kung sain, mag-ano sinda? Magmadi. Tapos, ining sarong tao, chinat siya kang sa iyang madihon. Sabi ka ito, Madi, ma-birthday naman baga si ano, so inaanak mo. Baka pwede ika na magsagot kang cake. Sabi man ka ito, sige, sige, gura no. Taray ni Madi, sabi niya, 5K? 5K daaso cake. Kang sa iyang aki, pinaasumer na duman kay Madi, ano. Tapos, nag-ano siya, nag-disagree siya. Sabi niya, ako nga ni Ingeya, so aki ko, kung pinabunyagan ko. Di niya mag-abot na 2,000 so cake niya. Tapos ika, grabe, maghirit ka, 5,000. So, inapod siyang hambog. Ano, timili pala ngaya, nakasakay na ngaya so agomo. Day ka na lamang kaya matao. Diba? Yung ganon. Pero syempre, case-to-case basis, ano? Depende kung, halimbawa, super close talaga ka mukhang taong ini. Pwede nga sumiron mo suke kang sa imong inaanam. Depende, ano? Ikakatindugon, ano ang gigibuhon mo sa sitwasyon na ini? 0927-996-5002. Or pwede mo man pong bisitahon si DJ Chloe, the love ambassador sa Facebook. Hanapin mo lang. And comment ka na sa satuyang daily post. Feel free to comment kung ano ang sa indong mga opinion and ang sa indong gigibuhon.
nagdadangog-dangog kang sa tuyang mga paboritong love songs hanggang alas 3 ni pagkahapon, hindi sa One for the Heart. On One Radio, 91.3, Tinduna.

0: Bako City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Ang init!
9: Batata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
9: Batata!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Batata!
8: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
9: Batata!
8: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
9: Batata!
8: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
9: Batata!
8: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang
9: Batata!
10: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
11: Boss Herbal Capsule.
10: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Erban.
6: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It is 1:58 on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon na Bicolania. Uyan na ang barata sa oras na ini natot sa inyo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Opisyal ng pig turnover kan local government unit kan syudad din Legazpi ang mga metal detector sa school's division office sa syudad. Ngani pakusugun asin pahiwasan pa ang safety measure sa mga eskulahan. Sigun kay school's division office of Legazpi spokesperson Santi Aranya, nadakulang tabang ini, ulit at dati daing gamit ngani maritek ang anuman na bagay sa kan bagkan mga bisita sa eskwalahan asin mga estudyante. Parte ini kan safety measure sa syudad para sa mga estudyante asin para tokdo ngani maibitaran ang mga nangyayari sa lugar. Nasa 51 na mga metal detector ang pag turnover bilang nga procurement kan lokal na gobyerno. Kasunod kay ni magkakaigwapan ng mga orientation kung paano implementar ini ngani maaraman ang limitasyon sa paggamit asin kung paano ini ipapautob. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo ko sa Erickson Brutas din. Tuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may barata.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
5: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
4: Talaga? Bakit?
5: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
3: Imagine Casa Vera More, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 090- 0898-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Beside Pure Gold at Casa Veramore, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore. Your complete destination for every celebration.
6: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
9: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa Gabos na mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
12: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
13: Marahay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Magduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
14: Playing the best songs on the radio.
15: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
16: Tindugo na.

ating programa, One for the Heart. Welcome to the second half of One for the Heart. Yes, DJ Chloe, the love ambassadress, Manggiraray, ang sa indong kairibahan. Ngunyan na Wednesday. Aras na po, 11 minutes, makalipas ang alas dos. Time check is brought to you by N. Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mo pong magpa-customize ka sa imong muebles, gamit ang solid Nara wood, bisitahon lang ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Dako lang salamat and Boyon Furniture. Kumusta, kumusta? Nag-best cafe ka na ba? Kung hindi pa, abay, ano pang hinihintay mo? Mag-best cafe green ka na para healthy ka na, sexy ka pa, diba? Available po yan sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Anyari. Balikan na lang sa tuyang What If Wednesday question of the day. What if chinat ka ni best friend mo na ikan ang magsagot sa cake kang aki niyang inaanak mo? Where do we draw the line? Sige, before that, gusto ko munang basahin ng sa inyong comments. Hello sa ating commenters, Judeline Quadrante. Kakalungkot, DJ Chloe, kung ako sasagot ng cake, eh wala naman akong pambili. Diba? Day malamang naghapot. Baka igwa kang extra dyan. Day lamang kinutsara. Ano? Hello kay Romnick Bilaos. Sabi ni Vlog Adja. Okay lang po. Minsan lang sa isang taon mag-birthday.

birthday. Oh, taray, mayaman. Sabi ni Rona Marie Ragemia, okay lang, minsan lang naman. Tsaka, inaanak ko naman. Tea? Anong tea? Yung kaya ng budget ko, basta meron. Okay? Dante Betchaida, kung warang pambakal, kung warang pambakal, iutang. Sabi ni Alan Boringot, daiman pwede DJ, tadaiman siya ng ligaw sa ko. Paano ko man sagoton? Bagay. Okay. Hello kay Cherry Car Borja, Rejune Virgo Bobbies. Okay lang naman yun para sa akin. Total, inaanak ko naman eh. O kahit hindi ko inaanak, okay lang din. Magsabi lang siya sa akin. As in, ang sa iyang kalagmaw umayan. Mari pala ni ko ako na, naninong si Rejune Virgo Bobbies. Hello sa Indo dyan sa Rejune Barbershop, San Vicente, Tabaco City. Thank you! Sabi ni Maria Kurit, okay lang, basta ako masunod sa price, bakong siya. Ah, okay. Fair enough, no? Okay lang po, minsan lang sa isang taon ang birthday, sabi ni Cherry Car Borja. Okay? Raul Campit, ox lang sa kuya DJ Chloe kapag may kwarta ako. Pagda eh, wala man akong maginibo. Diba? Jonathan Tanchi, ayos lang DJ Chloe. Basta, hoy, may ano pala nini, taray mo ha. Basta hulug-hulugan niya lang ako. Taray, ano pala, installment. Aiza Anselmo, para sa ko, iyo, kung igwa kong dakol na kwarta, ibakal ko, kung di akong kwarta, baka daing na po. Romel Bendal, okay lang kung igwa po manay, pero arog ka iningon yan na maski pampabokanize kan motor, eh wara. Uy, may sugon ka na naman. Baka ibadol ko sa iya ining lupos na motor ko. May sugon ka na naman, Manny Romel, ha? Hello man kay Karen Mem Rodriguez. Maraming na hapon. Salamat sa inyong comments dyan, ha? Sige, thank you, Maria Kuri. Sa inyong chat. Chat pa talaga siya. Thank you! Hello kay Cogs Diaz Canon. Shout out dyan sa Baladin Malinao, Kapitan Barry Bausa, Marvin Guelva, kay Christian Estrella Carillo, Joseph Calios, and Kurang Benito. Thank you and happy listening sa Indojan, sa Balading, sa mga taga Malinao. Kumusta? Kumusta ang weather sa Indojan? Mainit naman tabi dyan. Anyway, mga katindugan, pag-urunan tayinin sa tuyang question of the day. May nahiling akong sarong nag-viral siya na screenshot, mga katindugan. Magmadi yun, Sinda. Nag-chat sa iya si Madi, sabi niya, ikaw nang bahala sa cake ni baby, ha? So, tipong dahil lamang bagang hapot-hapot. Aww. Tapos,

0: nag-post kang screenshot. Ayun na nga, sabi niya, di man siyang pambayad. Di man siyang pambayad na 5,000 para sa cake. So, ang ginibo niya, naglatag siya kay alternative. Baka ano, baka gusto mo yung ano lang, one tier lang na cake. Kasi gusto daa ka ito ni Made, 3-tier cake. Tapos warang pambayad, no? Tapos duma na nagpoon, so siya na ang tigibong sala. Na timili baga, ninang siya. Eh, siya na ang pinasumerkang cake. Ano? So duma na nagpoon, mga katindugon. So, pag FO or friendship over ninta. Let's be honest, mga katindugon. Siyempre, kita, gusto tang magtao. Masarap magbigay kapag kusang loob, kapag kaya ng budget, and, you know, kung talagang gusto mo maging part kang celebration. Day ka napipiritan, day ka nagigilty. Iba ang regalo sa obligasyon. No, ang pagiging ninang or best friend doesn't automatically mean na ika ng sponsor sa gabos na birthday every year. Siyempre, ang approach, eh, kung halimbawa man, gustong magtao ni ninang, diba, dako lang tabang ito. Pero kung dae, well, bako man ibig sabihon na bako mo pa daba sa tao, diba? So, how do you deal with this, mga kanindugan? Siyempre, maging honest ka. Maging honest ka sa iyan na, uy, sorry, hindi talaga kaya kang budget kong yan. Mabawi na lang ako pag okay na. And duman mo mahihiling katindugon kung tunay siyang friend. No, in that case, duman sa nag-viral na ito, sinabi niya man na takol siyang mga bayadan. Pero duman niya nahiling na bako pa lang talaga ito tunay na friend. No? Kasi sinabi pa na, uy, nakapag ano nga ni ka mo, out of the country. Ba, pa my day ka pa na sosyalo ng sa indong mga pigkakaon. Eh, para 5,000 pesos para sa inaanak mo, day mo may tao. Diba? Duman niya nahiling na bako pa lang talaga totoong friend. Ini si Madi. Dahil nadagit siya, ta dahil lang nakapagtao, baka bako su cake ang tunay na issue. Let's face it, saro sa mga pinakamakaskas na makaraot ki friendship pag naglaog na baga ang kwarta kasi minsan nawawara ang boundaries kang friendship. Timili palang best friend mo siya, timili ninang ka, pimili, sabi yun na, uy, para sarong beses. Bako porket close ka mo, automatic may financial responsibility ka na. Kasi mga katindugan, mas healthy ang friendship. Siyempre, pagka malinaw ang boundaries and expectations. Kasi kapag ka, halimbawa, in-expect mo na marigalo ini, bako na siya regalo. Nagiging responsibilidad na siya, di ba?
1: Mama!
0: Sa po, alas dos, 21 na ning pagkahapon ang programang ni hatod sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash GEN, Jen Botardo with blue check verified ni Meta, kaya legit ang sa Indong Kahuron. Kung kamo po may mga kahaputan sa pag-troubleshoot kan sa Indong GCash, Maya, Atome, Shopee Pay, LastPay, TikTok Pay, as in iba pang e-wallets, expert dyan, si Miss Jen Botardo. Thank you po, Miss Jen, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. And of course, salamat man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, as in iba pang spare parts and supplies. Ano kaya ang pwedeng gibuhon, mga katindugon, kung nasa parehong standpoint ka. Kung ika su POV kay itong ninang na talagang nagtitipid. And kung ika man su magurang na gusto mong mag-request kay cake sa imong madihon or padihon. Mamaya yan, mga katindugon. In the meantime, let's enjoy more of your favorite love song, Tibi sa One for the Heart, on One Radio, 91.3 News FM. Tindugon na.

0: Pipa. Information all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Pao de Arco. Katawan mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety. PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindu.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondri ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
10: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistrove. Parang walat.
13: At parang batang-bata dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi ay
17: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

0: Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Oras ta, alas 2:51, we have 9 minutes bago mag-alas 3. And ako mag-iraray ang sa indong kaidibanan, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Isahan siya na mga katindugan, medyo tiga allergic rhinitis sa mga oras na ini. But thank you for sticking around and enjoying ating tugtugan. We have another text message na day ko na basahon su number. Day ko na basahon su or i-reveal ang sa iyang identity. Ta may shinare siya digdi, sabi niya, afternoon po DJ Chloe. Saro po sa mga friends na problema siya sa financial. Tapos kami mga friends niya, da isinda natabangan. Wara da kami nangaipuhan sinda dakula po kaya kwarta na dagit siya. Nagpost siya na araman niya na daaso peke tapos tunay na barkada niya. Kita baga kanya-kanya man kitang pigaagihan, iba-ibang problema. Day man kami nakatabang financial pero yaon su pagmalasakit me. Nagkumusta kami, sincere nagbisita. Minsan talaga DJ sa mga barkada, maski diit o saro, basta tunay. Quality versus quantity, share ko lang. Pero baga DJ Chloe, obligasyon me natabangan me sinda, maski warang-wara man and kanya-kanya man kami problema. Yun nga eh, diba? Masisisi mo ba su sarong tao na day magtabang sa imo kung aro ka iyan ang ugali mo?
1: Tama!
0: Friend ka pa naman, di ba? Tapos aro ka ka iyan. In the first place, bako man obligasyon kang friend mo na i-assume su mga bagay na yan, minsan su mga paano man sana, paurag ba? So, katindugon, naway maging leksyon ito sa lahat. Kung ikatabi, arog ka kainin klaseng friend. Oy, maghapot-hapot ka muna. Day ka mag-assign ki sarong friend mo. Na, uy, ika na kaini. Imbis na sabihon mo na, ika na mag-assumir kang case. Pwede ka man bagang magdaram. Uy, madi, okay lang sa imo. Or kaya mo ba? Baka gusto mong mag-sponsor. Pero kung mura ka, edi okay lang. Aramindo, dako lang bagay ang paggalang sa sitwasyon kang ibang tao. Ano kasi, di taman aram ang pigaagihan kang lambang saro. Financially, lalong-lalo na. Salamat sa pag-share mo kang sa imong istorya and sana day na mag-abot sana day na mag-abot sa muyang araw kaining klaseng friend.
2: Tama!
0: So mga katindugon, before I bid farewell, gusto ko lang sabihon na ang totoong friendship day yan nasusukol sa regalo, sa kung guraano ka dakol ang naitatao, syempre, nasusukol iyan sa respeto and understanding. And sa kakayahan na tanggapon kung day kaya kang saro. Dahil ang tunay na kaibigan, mga katindugon, hindi ka mamahalin dahil may naibigay ka. Mamahalin ka nito kahit ang kaya mo lang ibigay ay presensya, dasal, at taos-pusong pagbati. Pumapaaram na. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Masunod na po ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Hindi ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! Bye-bye mga katindugan! Mag-best cafe na tayo and stay beautiful. Bye-bye!

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ininap sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin na supermarket nationwide. May eksperyensyahan ana power supply interruptions sa nagkaparang lugar sa Albaye sa mga enot na aldaw kan Hulyo. Kasunod kang dagdagan na singil sa kuryente para sa bulan in Hunyo. Sigon kay Aleco spokesperson Ange Galero na magkakaiguanin adjustment sa singil kan kuryente sa Albaya sa bulan kan Hunyo, huli sa paglangkaw kan konsumo sa kuryente per kilowatt hour sa probinsya. Nasa 11.8 per kilowatt hour ang konsumo kang nakaaging bulan, alagad nasa 12.34 per kilowatt hour ini kan bulan in Hunyo. Sinabi pa kan opisyal na nasa 11.36 ang low voltage sa mainland, asin nasa 9.58 ang high voltage, mantang sa mga isla nasa 11.09 ang high voltage, asin na 10.52 naman ang low voltage. Ang nasabi subuot na paglangkaw ka na singila, uli man sa pagdagdag kan generation costa na may hiling sa saindang mga bila para sa bulan in Hunyo. Marurumduman na nagkaigwaman ni na pagbaba sa singil kan bulan kan Mayo, huli mana sa pagbaba kan generation costa bako sa nasa probinsya kundi sa bilog na nasyon. Iyan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawo na Team Tuguna.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
5: Stress na! Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Erickson and Berna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Diglisa na! Sa One Radio 91.3 News FM!

0: diba? It's day number one. First day of July. July 1, 2026. Welcome sa June.
1: Welcome sa July. Mga yasan. Gusto niyang magbalik. Ano?
0: Diba? Ay, yaman na pagkahapon! Hello!
2: May title na mga kapitan.
0: Alas stress na naman.
1: Saktuan mo ng July 1, no? Kabangaan kang si Mana. Wednesday.
0: July 1, first the Wednesday of the month. Ay, na pagkahapon. Ano, kumustaan sa indong mainit-init na Alda, today. Good afternoon, everybody. Ay, syempre. Magturugtugay naman kita. Alas stress na mag... alas stress hasta alas 5 naman kita ni na pagkahapon. Siyempre, maray na pagkahapon sa Gabon. Diyan sa Merkado Publiko, mamparchan ang mapanabakal niya ito. Good afternoon. Mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, padre drivers.
2: Bye-bye sa nang pagkakita.
0: Gabos man na niya sa indang mga haroon. Nakatutok sa One Radio. Sa mga taga Santo Domingo, kakay malilipot, malinaw, TV, syudad ni Tabaco. Asin sa Gabos na naabot, akan sa tuyang istasyon. Good afternoon to you, everybody. Maray na pagka July 1 nin ano nin hapon. Oy, sa mga birthdays, happy birthday.
1: Happy birthday, July 1, happy birthday.
0: Tito Rene Dacuyan.
1: Ay, happy birthday po. Rene Dacuyan.
0: Maray na pagkahapon diyan sa

0: taga Barangay Oras. Ay, syempre, ay nagabos ng mga nagtutok ng unyan sa One Radio. Syempre, ini na po ang Tugtugan on One. Sa iba ng kami, hindi nga iba ako si Eric Soin.
1: Ay, iba na po, si Verna Banawan. Ay, batiyon naman sa tuyang followers sa Tugtugan on One.
0: Ay, thank you, yes. Marina pagkahapon.
1: Nagbago ang bulan, pero yaon man girarayan diba? Sa tuyang followers sa Tugtugan on One.
0: Ay, syempre, ang mga taga-barangay San Antonio, Tabaco City, good afternoon sa Indo Gabon. Grabe, mga talaga. Mga tirindugon talaga dyan. Nag-uurumbasan sinda ka sa baan.
1: Grabe.
0: Oo, talaga.
1: Sisa, may nakada ko.
0: Alos, it's a very close by. Dahil sa Rabayan lang sinda nag-aram. Kaya, grabe ang mga ano dyan ah, ang suporta ka mga katindugo niya to dyan sa Barangay San Antonio, Tabaco City. Ay, si dyan naman sa Isla San Miguel Marina pagkahapon tabi sa inyo dyan. It's the first day of national so sa tuyang pag-celebrar ngunya na bilog na bulan ni Hulyo ang apod ka ini.
1: Ano iyan? Ito tigahanap niya mga
0: tindog. National Disaster Resilience Month. Iyan ang magayon ng activities kang tuyang syudad dito. Preparations, mga national disaster preparedness.
1: So kang June baga, dahulan kitang pig ano, celebrar, Pride Month, ano pa, so Tabak Festival, ngunya, na July, yun na, nasa tuyang isi-celebrar mga katindog.
0: Alright, 15 minutes, makalis ang alas 3 ni pagkakas. Padago, saan sa tuyang turugtugan, mag-comment na sa mga diba nagka-comment, hapon ang Tugtugan on One. Tamabalik pa kami, ganyan, sa Tugtugan on One, sa One Radio.
1: Teen, do good night.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na. Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamyento kan Aleco na susog sa Board Resolution Number 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawnin Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 in pagkaaga, on-site registration. Alas 9 in pagkaaga, program proper. Alas 11 in pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates, manood sa operational status kan Aleco, kumpirmasyon kan articles of incorporation asin mga inamyandaran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gapos na miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasa na nin bagong Aleco notice of billing o resibo kasabay an anuman na valid government issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos.
2: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masain ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa

0: Madi. Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Dugan on One with Erickson and Berna.

0: 91 Radio
1: 91.3 News FM Tindugan.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to 41 minutes after 3 o'clock in the afternoon. You are still tuning in. Digdi lang yan sa One Radio. Maray na pagkahapon sa mga nasa sa inda mga buluwal na nagkatutok mo niya nasa sa tuyang istasyon. Mantang ka mo dyan nagtatanong. Mantang ka mo dyan nagpaparulimpoy-limpoy sa indong mga kubo-kubo.
1: Sakto, magayon-gayon mo yun ang panahon ng mga katinggugo na bak masyadong mainito. Hindi, managuuran.
0: Na-experience ko yan na nagpapalimpoy kabagang na duman sa may sa kubo-kubo.
1: Habang maparos-paros.
0: Nagpapaparos-paros. Ay, masiramon ang press kong paros yan. Yan talaga, makukuha mo sa first hand na paros. First hand! Bako pa sa second hand. Dahil pa siyang nag-agi sa iba. Kumbaga, sa imo lang yan eh. Ikiklaim mo lang
1: eh. Kupalan kaya.
0: Kataraning mo lang sa mga sa mga kahoy. Iraon lang dyan. Maipapasa sa imo ang kumbaga ikaw lang.
1: Kaya Ma'am Athena Pearl Bellio. Yan, nag-follow siya sa tuyang
0: Facebook. Ay, maray na paghahapon, Ma'am Athena Pearl. Di ba, Ma'am Athena?
1: Siringman kay Sir Joseph Bilolo.
0: Ay, Sir Joseph.
1: Dagos po sa Facebook page kung Tugtugan on one.
0: Ay, mantang ka mo man dyan kakapi-kapi. Init-init kan si Indo mga dila. Siyempre, kang best ka figurine. Pampa-healthy na pampa-sexy ka. Ano na nga nito sa tiga? Ano ko? Kali nga wine. Tapos maulit kami kay Ian. Ano na, hapon na. Tapos may mga darang nyug.
1: May mga darang kaw. Mag-aaral ka yan.
0: Tapos ang bago ko kay talagang hiling mo nasulit talaga
1: ang pagpabulong
0: diba kaya warang kapantay ang pagal ang magayuno na buhay dyan sa atin.
1: Sa Buloy. Ay, marina hapon kay Ma'am Char Carborja dyan sa may San Lorenzo, Tabaco City. Sirigman kay Sir Romnick Bilaos. Marina hapon po. Tagasin niya si Sir Romnick, taga San Francisco, tama?
0: San Francisco.
1: Basta talaga malilipotan niya si Sir Romnick.
0: Magpangaran kang barangay nito. Tagasin ka nga, taga San Francisco. Wow! Diba? Hanggat tayo mo tigbabanggit sa malilipot. Mababagkama lang kang
1: Foreigner.
0: Foreigner. Wow. Grabe mo niya. Taga San Francisco ngayon ini. Diba? Kaya pang sosyal lang kapatid ng barangay mo. Pang mga pang sosyal. San Francisco. San Jose. Wow.
1: Okay. Depende pa rin kung paano mo siya
0: Pag tagadigdi ka lang, masend ka ngayon. Madon niya, San Jose. Pero pag mayamang social ang San Jose. Masayin ka po. Kuya, saro lang po San Jose. Wow! Diba? It depends on your accent. Sa kaartehan! Arte. Dalaan mong arteng diit ang San Francisco. Diba? Pagbako, San Francisco. San Francisco. Ay, 46 minutes after 3 o'clock in the afternoon. And more Tugtugan. Digilan yan sa Tugtugan on 1 sa One Radio.
1: Tindugan na.

0: rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: One radio, tinduguna.
3: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras din na tudsendok and best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nadukayang gadaan ang dating Vice Mayor Kanabuyog Leyte na si James Bohol asin sa iyang aking lalaki na si Carlo James sa Bohol. Inimakalis ang pagdukot sa inda kanakalis na semana basado sa kompirmasyon ni Mayor Lemuel Gintrayac kan Martes. Sigun sa iya, na ipinaramakan na Philippine National Police ang insidente sa iya. Mapadapit sa dating Mayor asin sa iyang aki. Nadukayan ang hawakan mga biktima bandang alas 9.57 in aga sa Sarong Bangin na iguang rarom na 7-8 metro sa gilid na kanagakalsadahan sa barangay Imelda Silago, Southern Leyte. Inipirang kilometro ang distansya hali sa mismong banwa aninda. Ipinadaraman ang mga tawuhan hali sa scene of the crime operatives sa pinangyarihan insidente ngani matukoy ang biktima. Magigirumduman na dinukot bandang alauna ng hapon na kanong Sabado, ika-27 kan Hunyo. Hali sa sendang opisina sa lugar na Sarong Bodega sa Barangay Santa Cruz Mayor Galite ang mag-ama na biktima. Sa presente, padagos pa ang investigasyon ng kanpulisya ngani matukoy ang nasuspek asin ang motibo sa likod kan insidente. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aramo, Jose Erickson Brutas din. Tuguna.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Radio.
1: 91.3 News FM. Tindugan na.
2: Siram sana.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One.
1: Makakigigun man ito, ano mga katindugo. So ano, dalugdug ba ito? Grabe. Tagus. Tagus na tagus hanggang puso. Ano?
0: Ingat-ingat. Karo mabagsak ang uray. Hawak ka may lang. Hindi kita iiwan.
1: Hawak ka bay sa ilalim ng ulan. Ay, dali-dali na ako mga tindugo na tama urana. Dali!
0: Sa mga sinampay! Talaga na na.
1: Tawuyan na ang uran.
0: Alright. Ay, syempre, dahil today is July 1. July 1st, 2026. I may relation. Grabe man. Relationship yun. May relasyon ang ano dyan. Sa tuyang kapotan mo dyan. Pasiring una kita sa tuyang portion. Ang
1: Talk Tugan
2: Sana.
0: Alright. Ay, maraming napaghahapon gyararay sa mga nakatulog sa ngunyan. Siyempre, ang sa tuyang kapotan. What is your goal? Ngunyan na bulan, ngunyan na July.
1: Ano? Baka lang goal kung anong gusto mong gibuhon at kaiyan.
0: Oo. Anong mga gusto mong i-achieve? Anong mga gusto mong gibuhon? Ngunyan na July.
1: Maski ano paan mga katindugon, maski sa dayuto na bagay
0: iyan.
1: You have
0: 31 days para ma-accomplish mo ang...
1: May 31 pala ng July.
0: 31 ang July.
1: Oh, may pasubra ka lang sa mga katindugon sa July. Ano?
0: Diba? Kaya ang kaipuhan mo ng isa't ang ano mo dyan eh, ang goal mo dyan, ano ang dapat mong gibuhon, ano ang ipaprioritize mo niya na bulan para ano, at tapos at the end of July, ma-realize mo dyan, ay, natapos ko pala ang ano, ang goal ko this month.
1: Ay, effective or mga katindugo ng magsurat nga to do. Tapos permi mo siya, ipaskil mo siya sa permi mong nahihiling para permi kang nire-reminder kay ito. Oy, thank you kay Ma'am Karen na teacher niya ang sa tuyang kapwa then for today.
0: Thank you. Ang goals, ang goal ba nito ay more ano, more gala.
1: Pwede,
0: diba? More ano, more eating this year.
2: Pwede.
0: More Christmas this year.
2: Pwede
1: man. Na malabahan mo na sa mga labahan mo this month. This month.
0: Grabe, sarong bulan na labahan.
2: Pwede.
0: Alright, tinignan tayo daw ang mga goals ka ini kan mga katindugan niya. To. Ay, marana pagkahawin, Ma'am Christina Cubilla. Ang goal niya daa, mapatapos niya, nasusala niya.
1: Kaya more rocket pa
0: this year. Ay, this month. Diba? Maski pa diit-diit. Maski pa tingi-tingi ang mga pag-gibo ka iyan.
1: Importante
0: matapos iyan. You have the goal. Diba? And kapag naset mo na yung goal mo na yun, mapatapos iyan.
1: Eh, di achievement.
0: Achievement
1: mo naman
0: ngunyan
1: na bulan.
0: Diba? But it's lang, diba, ano, 7 months of this year.
1: Dahil pa kita natatada.
0: Thank you, Ma'am Christina. Sana mapatapos mo na tabi iyan. At the end of July, hilingon ay ano, kumustahon ka dyan sa Sengusal.
1: Daw po pang engineer, ano?
0: Kunatrabaho. Ay, kayo sa Nissan, sabi niya, may dreaming goals siya.
1: Wow!
0: Ipagpatuloy ang pag-iipon, ang pagbabudget ay isa sa pinaka-epektibong paraan para maabot ang mga pinansyal na layunin.
1: And?
0: paglayaan ng oras sa sarili or self-care. Uminom ng maraming tubig at makakuha ng sapat na tulog upang manatiling malusog ang pangatawan. At matuto ng bagong skills sa magbasa ng mga libro, mag-explore ng mga bagong libangan. Diba?
1: Iba talaga si Sir Nathan Apin, ano? Talagang...
0: Three main goals. Mag-ipon, maglaan ng oras sa sarili, at matuto ng bagong skills. At kapag gano'n na-achieve mo yan, gano'n.
1: Mahiya yun sa buhay.
0: Nakalaon na self-improvement.
1: Yung ano, matuto ng bagong skills. Magayon yun yan, no, mga katindugon. Like, monthly, may natututunan kang mga bagay-bagay. Araw kang pagtanong. Magayon ang magtanong. Magbasa ng libro. O kaya ipagpadagos mo sa mga dati mong napuunan na dati sa journal mo, demo na tigi. Sa journal mo, demo na tig bubuklat. Pwede yan ipagpadagos mo niya na July.
0: Diba? Tamang tugang man sana ang June, July. Ipagpadagos mo yun. Hey, Ma'am Karen, ma'am, sabi niya magandang hapon. Ang goal niya daang niya na July. Mag-ipon ng pera para para pag nawala ng trabaho, meron akong pera para pang gastos at makadagdag sa mga bilihin sa bahay. Diba? Kasi we never know when something would end. Kaya ano, ang pag-iipon ay talagang napaka-importanting bagay.
1: Pero yun man ang pinaka-dipisil na gibuhon.
0: It's a challenge, diba? You take the challenge.
1: Yes.
0: I-challenge mo ang sadiri mo this month na magtipid para kapag-ipon. Pero siyempre, huwag pabawayaan ng sarili. Kung kakatipid mo, nagniriwang ka na. Garo, ano mangyarara? Disadvantage mangyarara.
1: Yeah, hindi yung magtipid sa pagkaon.
0: Oo, i-balance mo yan. Balance diet, exercise tayo eh. Mag-wellness. Aram naman ko ito. Ay, maraming na paghahapon. Shoutout na sa iyang... okay, Darwin Bonkodin birthday.
1: Happy birthday to you. Ano yun, mapindot na Eric?
0: Na naman kaya. Dahil ko na sa inyo na naman daw ito na.
1: Ay, yan na pa yan. Ano, happy birthday na yan. Para kay Darwin Bonkodin. Happy birthday, Darwin.
0: Happy birthday. Happy birthday na lang. Dahil ko na ako ah.
1: Wala sa agom niya das na si Sir Rafael Lito Bok na nasa palayan ngunya na nagtatarok. Salamat. Pa-request na kang kanta ng Hawak Mo Ang Bita.
0: Ay, tapos na
1: parang
0: to.
1: Parang kasog mo ayaw na yan.
0: Oo, nag-play na kita. Next
1: tomorrow, Ma'am Karen, pwede yan Hawak Mo Ang Bita para bongga-bongga ang baili mo sa aga, no? Sige, hawak mo ang gita.
0: Apo. Ay, kay Ma'am Premi, marila pagkahapon dyan sa Indo sa Upper Bonga, baka kay Albay. Sabi niya, good afternoon. Sana ining bulan na July. Hope all good vibes. Shout out na lang digdi sa Upper Bonga.
1: Ay, marila na hapon sa mga taga Upper Bonga, baka kay Albay. Sa mga tambay dyan, ano na, maoran na. Mag-uraliin na, ha?
0: Sabi mo sa Inda. Sabi naman Desid Bunay, ang goal niya daan ma-survive ang pang-fusion pick ang aki ko na mga first year college BS cream. Pangarap niya po kaya mag-Navy. Stepping stone niya po ang cream. Pwede po pa-play ng panadini prop version po. Salamat. Ay, thank you. Ay,
1: good luck
0: ha. Good luck tabi kay sa imong ano, sa imong aki. Sa iyang pangarap, di ba?
1: So, ipipag-pray natin yun ang provision na para sa tuition fee ng anak mo, Ma'am Desi. Thank you, Ma'am Desi. Ano, panaginip rap version. By ano yan? Sige ka, nagkanta, Ma'am Desi. Panaginip. Parang panaginip. Okay, nalag na. Okay na. Ay, day pa. Ma'am Desi, ano pa naginip? Bye. Pwede pong pa-play. Ayan. Sisay pang dito na ba sa digdi? Okay na. Wala naman mga katindungan. Ate, mga katindungan, thank you po sa pag-share ka na sa inyong mga goals. Sisay pa.
0: Si Christian Abrera Chan.
1: Hain. Ay, di nag-loading digdalat lang. Kay Sir Christian Abrera Chan, marina po. Ay, by crazy daa as Pinoy po, sabi ni Ma'am Desid. By crazy. Ay na kay Sir Christian Abrera Chan, sabi niya, marina hapon po. Ano, July 16 da, alubit. Ayo. Hala, taga malilipot ako, di ko. Iwan ang ginaramdaman ko, Sir Christian Abrera Chan, yan, July 16, Lubid Festival, yan sa Malilipot Albay. Oo. Sunodan man sa Nangkang Tabak Festival, tapos Lubid Festival.
0: Tapos dyan sa, ano, sa Malinaw, ang Alinaw Festival.
1: Alinaw?
0: Alinaw. Oo.
1: Ano ito? Ano Alinaw?
0: Alinaw Festival. Festival ninda.
1: Kung bugalig, di ba, sa Tabako, Tabak, sa Malilipot, Lubid, sa Malinaw.
0: Alinaw.
1: Alinaw
0: Festival.
1: Oy, Lubid Festival, galing magayon-gaya ng mga ano man yan. Aramunta daw ang mga nakalinyang aktibidades kang Lubid Festival ng mga katindugon. Oy, marina hapon pa lang dyan sa mga taga-Manlilipot. Dako dyan na nagdadangog dyan sa may, ano, diba? Sa may wet market. Marina hapon po sa hindi dyan.
0: Marina pagkahapon. Ay, thank you very much sa Indo, ha?
1: Thank you mga katindugon. Tatandaan meaning mga goals nindo. Tapos, pwede man balikan ta, ano? Sige, babalikan
0: recap,
1: ta yan.
0: Recap ulit next, ano. Ay, at the end of the month, muna na, ano, na July. Is at me na ang question for July.
1: Sige. Pwede.
0: Ay, 32 minutos na mag-listen last sa 4 ng pagkahapon. Mabalik pa ang Tugtugan on 1 sa One Radio.
1: Tindugan na!

0: Radio.
1: Tin dugo na.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966. 041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: One Radio.
1: Tindugo na.
0: One Radio News FM 91.3.
7: Dugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: 91.3 News FM. Tindugan na.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya ito, 4 minutos na sana bago analasing ko ng partner. Mapasalamat lang kita sa mga nakaibanan niya ito. Sa tuyang turug ko. Sa mga bagong followers kong Tugtugan on 1. Welcome, welcome. Sa mga nagkaramat ko niya na aga. Siring man sa mga nakatutok kesa sa inda. Ng pagkahapon. Ingat-ingat sa inyo mga pag-uli. Diba ng mga bagra?
1: Ay, maray na hapon kay Mama Shirley Sevilla Belair.
0: Maray na hapon. Ay, thank you very much everyone sa Aga Giraray. Sa, sa panibagong edisyon.
1: Ay, may nagpapahabol nga ng comment. Si Ma'am Rebeloria, sabi niya, maray na hapon po sa Indundua. Ako ang gusto kong, ang goal ko, ngunya na bulan, ay maayos ang sakuyang pigka kakahanap buhayan, ang sakuyang barbershop. Let's claim it.
0: Si mong, goal this year, maayos ang si Indundua. Business shop. Ay, sa mga barbershop man pala ng mga nakatutok sa mga mga makasugan ng radyo, marina pagkahapon na. Masunod na po ang paralitrain ta ang nakaibanan mong girarin to kami dyan. Siring na kami ang sarang nakaibanan. Digdi si Tuyang Turugtugan. Ang iba, ako si Erickson.
1: Iniman po si Berna Banawan. Salamat mga katindugo na sa Aga Giraray. Digdi lang iyan sa Tugtugan on 1 sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: headlines kan mga parada ni Barata.
1: Parada 30. Parada 30 headlines.
0: Dagdag singil sa kuryente.

0: para sa bulan ni Hunyo, ipapautob kan Aleko.
1: Pyroclastic density current na irehistro sa Bulkang Mayona sa nakalis na 24 oras na pag-monitor.
0: Mga metal detector, opisyal ng pig-turnover sa SDO Legazpi para sa safety measure sa mga eskwelahan.
1: During school supplies, ibinariwas na sa mga estudyante sa syudad ni Tabaco.
0: Tarong laborer, voluntaryong nagsuko, makalisubuot, nagadanon ano sa iyang stepfather sa Ginawatan, Albaya.
1: Presensya ka na kapulisana sa mga eskwelahana, masapapay gutona ka na kamalig LGU.
0: Salado National, Senador Risa Ontivero sa Ipig Connector ang Tacloban School Shooting sa grupong 764 Network.
1: 85 pesos na taas sahod, aprobado na. Minimum wage sa NCR nagabot na sa 780 pesos.
0: Dinukot na dating Vice Mayor kan Abuyog asin sa iyang aki nadukayang gadana sa Southern Leyte.
1: MMDA kinumpirmang warang permita an INC rally sa EDSA.
0: Biyahe ni Presidente Marcos sa Canada Dagos, sigun kay Secretary Gomez.
1: Lacson, nagtutubod na dai magpapadara si Ombudsman Rimulya sa pressure kana INC rally.
0: PNP, pinag-aadalan ang posibleng pagbaylar kan INC rally sa Public Assembly Act.
1: BSP, nagpalawas din month ahead inflation forecast para sa Hunyo taong 2026.
0: Sa luwas sa kanason, 14 aki gadan sa pagbagsakan ato pagkana tutoring center sa Lahore, Pakistan.
1: US Envoy sa nasa Iran na nga ni makapag-olay sa mga mediator sa katakoda ka na kasunduan.
2: Parada 30, Parada 30 Headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang nyanin Miyerkules, Hulyo 1, taon 2026. Kami po, Anne Sendong, magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po, si Bernadette Banawon.
0: Nadadong kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7, One Radio News FM, Daet. Siling man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page. Kan One Radio, 91.3 News FM. Alas 5.7 na ni na pagkahapon na. Pasiring naman kita sa detalye sa kan mga barata na to sendo. Kan Best Cafe Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po hindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Parada 30, lokal.
0: Ma-experiensyahan ang power supply interruption sa nagkaperang lugar sa Albay sa mga inot na aldaw kan Hulyo, kasunod kan dagdag singil sa kuryente para sa bulan in Hunyo. Sigun kay Aleco spokesperson Anche Galero na magkakaiguan ng adjusts o adjustment sa singil kan na kuryente sa Albay sa bulan na kan Hunyo, uli sa paglangkawa kan na konsumo sa kuryente per kilowatt hour sa probinsya. Nasa 11.08 per kilowatt hour ang konsumo ka na kaaging bulan na alagad na sa 12.34 per kilowatt hour ini ka na bulan in Hunyo. Sinabi pa kan opisyal na nasa 11.36 ang low voltage as in nasa 9.58 ang high voltage. Mantang sa mga isla nasa 11.9 ang high voltage as in 10.52 naman na ang low voltage. Ang naunang bita o ang nabanggit subuot na paglangkaw ka na singil, huli man sa pagdagdag ka na generation cost na mahiling sa indang mga bila para sa bulan in Hunyo. Magigirumduman na nagkaigwamanin na pagbaba sa singil ka na bulan na ganin Mayo, uli man sa pagbaba kan generation cost bako sa nasa probinsya kundi sa bilog na nasyon.
1: Nairehistro ang nasarong pyroclastic density current signals uuso na sa Bulkang Mayon basado sa 24 oras na monitoring ka na Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Apwera digdi imang volcanic earthquakes kaibana na anasarong volcanic tremor na nagdurar ni na 25 minutos ang lawig. Na-monitor man ang nasa kabilugan na 197 na rockfall sa nakalis na magdamlaga. Iniana 197 na rockfall sa nakalis na magdamlaga. Iniana katakod kang nagpapadagos na aktibidad kan bulkana. Sa presente, nagtitinig

0: sigo na kay Schools Division Office of Legazpi spokesperson Santi Aranya na dakulang tabang ini huli ta dati daing gamit nga ni madetect an ano man bagay sa laog kan baga kan mga bisita sa eskwelahan na asin an na mga estudyante. Parte ini kan safety measure kan syudad para sa mga estudyante asin para tukdo nga ni maibitaran an na mga nangyari sa ibang lugar. Nasa 56 na mga metal detector an pig turnover bilang procurement kan na lokal na gobyerno. Kasunod kay ni magkakaigwa pa rin mga orientasyon na kung papaano i-implementar ini nga ni maraman ang limitasyon sa paggamit asin na kung paano ini ipapautob. Siring man na kung sisay ang mamantinir asin magiging responsable kan nasabing kagamitan. Dagdag pa kan opisyal na maagi pa ini sa pag-urolay asin proseso nga ni maibitaran ang anuman na insidente sa pag-abot kan na panahon na.
1: Mientras tanto, nakaresibi nin libreng school supply saan mga estudyante ka na Tabaco Northwest Central Elementary School ali sa lokal na gobyerno kan syudad din Tabaco kasugma Martes sa Hunyo 30. Kaiba sa mga ipinanaoan mga sinibapang kagamitan sa pag-eskwela para sa mga estudyante hali sa kindergarten sa good grade 6. Personal na paningunotan ni Mayor Rinaldo Bragais ang distribusyon kana mga gamit pang eskwela. Sinabi ni Mayor Bragais na anapagbabarawas kang libreng school supplies, pigigibo sa irarom ka nagpapadalaga na ordinansa sa syudad na inisyatiba ni Councilor Odin Belanghela. Sigun pa sa alkalde, haloy nang ipinautob ang programa asin padagos ining pigpapalawig nganing maabot ang gawas na pampublikong eskwelahan sa syudad ni Tabaco. Tinawang doon man kan alkalde, nadawa day kay ni natatawanan ni nasimbag ang gabos na kaipuhan na kan mga estudyante sa bilog na school year. Dakulang tabang naman na subutin eh, nganing mabawasan ang gagabata para sa mga magurang na pagbakal ni nagamit pang eskwela. Sigun man na kay Josefa Clarino, Principal kan Tabaco Northwest Central Elementary School, importante ang programa, hulita nakakatabang ining masimbagan, nakakulangan sa mga kagamitan sa pag-eskwela kanapirasan ng estudyante urog na ang mga hali sa pamilyang may limitadong kakayahan sa kwarta. Madagosan pagbabarewas kan libreng school supplies sa iba pang pampublikong eskwelahan sa syudada sa mga maabot na aldawa bilang parte kan padagos na suporta kang lokal na gobyerno sa sektor kang edukasyon.
0: Mientras tanto, detalye sa kan barata sa ginubatan albaya. Inibahani alias Dindo ang sa iyang tugang na si alias Ferd, 23 anyos asin parehong residente kan barangay Travesia, ginubatan albaya. Sa voluntaryong pagsuko sa mga otoridad, makali subot na magadan ang stepfather sa paaginin paninigpa sa barangay Iraya kan nasabing Banuana. Sigon sa report kan ginubatan Municipal Police Station, inako kan na suspect sa istasyon in pulisya na siya ang nagadan sa biktimang si alias Leo. Napag-araman, nagikan sa pahayag kan suspect na ang motibo kang suspect. Kung kaya nagibo niya ang krimen, makali siyang bantaan na kan biktima nagagadanon siya. Uli subot sa takot na dinumana kan suspect ang lugar kung sa inagtatrabaho ang biktima asin duman isinagibo ang paninigpas na naging nakausa ka na pagkagadan kaini. Sa presente, nasa kustudiya na kan ginubatan MPS ang nastang ipigahanda kan mga otoridad ang kasong murder na isa sa angat laban sa saya.
1: Detalyes kan mga bareta dumiga. Nagtaong direktiba ang lokal kan Kamalig Albay sa Kamalig Municipal Police Station katakod kan haros sunod-sunod na mga insidente nin karasan sa mga eskwelahan sa manlaing-laing parte kang nasyon kang nakalis na simana. Sigun kay Mayor Caloy Baldo, pinag-orden anya na anak kapulisan ana mas pinahigod na presensya asin ang perming paglibot sa mga eskwelahan nganing syertohon ana siguridad kan lambang mga estudyante. Ang nasambit na direktiba ana pinag abot ni Baldo sa sinagibong pagtripona kang Local Council for the Protection of Children asin Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children. Parti man na subot ini kan kamautan kan LGU na bantayan ang mga eskwelahan nganing mapugulan anuman ang mga posibleng piligro kan mga estudyante pati naman ang mga paratukdo bitan ang mga eskwelahan.
2: Parada 30 Parada 30 Barreta Lucas.

0: Alas 5:15 na yung pagkahapon. Pasiringman kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! National!
0: Inihayag ni Senador Risa Ontivero sa ipigkundusir na pagdaugan Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na iguang mga indikasyon na ang pambabadilla sa San Jose National High School sa Tacloban City ang naimpluwensyahanin ni Sarong Dayuang Grupo. Tinukoy kan Senadora na ang pambabadilla ang posibleng may koneksyon o impluwensya hali sa pigaapod na 764 Network. Ang nasabing grupo ang hali sa Texas, USA. Sigur na sa nadiskubre kan na komite ang modus operandi pagtarget kan mga vulnerable yung hobena sa internet. Pagagamit subot ang mga chat function sa mga online gaming platforms nganit na maging adult groomer. Big brainwash as in pig radicalize ninda ang mga hobena nganit na mag-arog kan na mga madahas na aktibidad siring kan na school shootings. Gumibonin na pornografiya as in mangulog nin ibang tao as in magin kan sa indang sa diri.
2: Naglangkaw nin 85 pesos ang aldawang sahod kan mga minimum wage earners sila makilis na aprobahan ang panibagong wage hike ka Mala Capital Region. Nanunsyo ini ni Labor Secretary Francis Tolentino anin Martes as kanasahod na subuot sarong makasayang para sa mga obrero. Ulidigdi, maabot na sa 780 aldaw ang minimum wage kan mga empleyado sa nanagtor sa NCR. Ang bagong dagdag sahod kasunod ka na 50 na wage increase na ipinautob kan Hulyo taong 2025 asin resulta ka na petisyon asin pangapodan kan manlain-lain na grupo nin mga obrero na langkawan ang sahod nga nina masimbagan na nepsyon asin padagos na paglangkaw kasyukan mga panginot na barakalo na. Sigon sa Department of Labor and Employment, pagkakarkulong na sa 1.1 milyones na minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa naunang bitan ng wage adjustment. Alagad, daipapig-anunsyo ka na ahensya kung doon rin ini magiging opisyal at sinipektibo. Yantras tanto, ikinaugmaman ini kan mga labor organization, kaiba na naana Trade Union Congress of the Philippines, as inisinabing bako pa inibastante nga ninamasimbagan ang pigkakarkulong family living wage. Panagos man ay pigbubusol kan mga grupo ni obrero na pagrepaso sa presenting regional wage setting system. Sinabi pa kay ni na kaipuhan ni nasarong pamilya na iguang 5 miyembros ninda ay mababa sa 1,260 nina kada aldaw nganing matustusan ang mga panginot na pangangaipuhan.
0: Miantras tanto na dokayang gadaan ang dating Vice Mayor kan Abuyog Leyte na si James Bohol asin an sa iyang aking lalaki na si Carlo James sa Bohol. Inimakalis ang pagdukot sa indakan na nakalis na semana basado sa kompirmasyon ni Mayor Limuel Jean Traya kan Martes. Sigon sa iya na ipinaaram kan Philippine National Police ang insidente sa iya mapadapit sa dating Vice Mayor asin sa iyang aki. Nadukayan ang hawak kan mga biktima bandang alas 9:57 aga sa sarong bangin na iguang rarom na 7-8 metro sa gilid kang kakalsadahan sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte. Inipirang kilometro ang distansya hali sa mismong banwa aninda. Ipinadaraman ang mga tabuhan hali sa scene of the crime operative sa pinangyarihan na kan insidente ngani matukoy ang biktima. Magigikot bandang alauna nin hapon na kan Sabado, ika-27 nin Hunyo hali sa sindang opisina sa laugkan na sarong bodega sa barangay Santa Cruz, Mayor Galite ang mag-ama na biktima. Sa presente, padagos pa ang investigasyon kan pulisya nganing matukoy ang suspect asin ang motibo sa likod kan insidente.
2: Kinumpirma mismo ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na warang valid permit ang isinagibong rally kan INC sa EDSA People Power Monument na nagpuon kan aldawnin Martes, Hunyo 30. Enot kaini, rinibong individual na ang nagtiripo na sa EDSA asin White Plains Avenue bilang suporta subuot kay Senador Rodante Marcoleta na nakatalaan sa angatanin kasong plunder katakod kang subot undeclared campaign sa donations kang 2020

0: 5 midterm elections. Sigon kay Tore, warang koordinasyon asin warang permita ang naunang bi. Basado man sa crowd estimate kan alas 9 ni naaga na irehistro ka na Quezon City Police District na uminabot sa 9 mi kan mga nakisumaro na mga ralihistra sa lugar.
1: Warang pagbabago sa schedule ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagbiyahe sa Canada. Inian sa ibong kan ikinasahan na surprise rally kan Iglesia ni Cristo sa EDSA. Sigon ki Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, dagos ang state visit kan ni Presidente sa Vancouver, Canada ngunya na Hulyo 1 hasta 5. Magkakaigwamanin business forum sa konsein magbibisita o mabibisto ka na presidente ang mga Canadian investors. Ngani nainggan niya ron ang mas dakol na pamumuhunan sa Pilipinas. Purog na sa IT, infrastructure as in energy sectors. Sigon sa opisyal na pahayag, ini ang pinakaanat na state visit ka na presidente ka na Pilipinas sa Canada sa laog ng 10 taon na nahiling na lakdang. Ngani na mas mapararong pa ang haloy ng relasyon na kanduang nasyon.
0: Nagtutubod si Senador Panpilipin Lacson na dai magpapadara si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa pressure na darakan ipigkundisir na rally kan Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Sa sarong post sa X, sinabi ni Lacson na kumpiyansa siya nga magtitider na pusog si Rimulya sa pag-utob sa sayang mandato sa ibong kan pagkontra kan INC sa nakatalaan na pagsunod ni Nakasong Plunder kontra kay Senador Rodante Marcoleta. Enot kaini nagpayag ni napagkontra ang INC sa planong pagsusunod ni Nakasong Plunder kontra kay Marcoleta. Sa binasang pahayag ni INC spokesperson Edwila Sabala, kwenestyona kan grupo kung nata kakasuhan ang senador paini ang nagbuyagyaga kana subot ang malya sa mga flood control projects. Sigon kaya Zabala, dai piguuyunan ang reklamong may koneksyon sa subot, 75 milyones de pesos na campaign donation na naresibi ni Marcoleta kang taong 2025 na eleksyon.
1: Pinag-aadalaan kan na Philippine National Police ang posibleng pagbaylar sa batas pambansa bilang 880 o Public Assembly Act katakoda kan mga ralikan Iglesia ni Cristo na ginibo na warang permita. PNP Public Information Chief na si Colonel Allen Rico bigiling ang posibleng paninimbagan kan mga organizer asin na bako pasyerto kung anong mga posibleng isuunada. Magigirumduman na ginibo kan INC ang mga rally sa People Power Monument sa Quezon City asin liwasang Bonifacio sa Maynila bilang suporta subot kay Senador Rodante Marcoleta na napipintong suunadanin kasong plunder katakodakan na subot na ipigdeklarar na campaign donation sa Con 2025. Sigon sa PNP, dati naman ining nagsunad ni mga kaso huli sa pagbaylar sa nasabing leya. Mientras tanto, igwa naman ang mga nga naarastar huli sa pangungulog sa pulisya kan magkaigwaning tensyon sa pagultangan na kan mga ralihista asin mga otoridad. Sigon Colonel Ko, na pinag-aadalan man na kan PNP ang napagsunad ni kasong direct assault kontra sa mga naaresto.
0: Nagpaluwas din forecast ang Bangko Sentral ng Pilipinas na inflation na para sa Hunyo taong 2026 biglala o mang nasa pangultangan kana 6.0% hasta 7.0%. Siguro na sa ahensya, makakatabang sa pagbaba kan inflation ana pagbaba kan presyo kan domestic oil asin nagkapirang pangainot na pagkaon arog kana bagas asin karne. Mantang piglalao man, malangkaw ang singila sa kuryente asin na presyo kan gulayon, posibleng maglangkaw liwat ang inflation. Pinagbabantayan man kan ahensya ang bagong datos, mapadapit sa inflation asin growth prospects. Dagdag pa kaini, napigsusubaybayan maninda ang pangyayari sa Middle East na posibleng magresulta sa epekto sa presyo kang langis asin sa kabilugang ekonomiya. Basado sa datos kang Development Budget Coordination Committee, nagtitira lang kaw na inflation ngunya na taon na alagad, piglalaomang mababa sa 4% hasta 5% sa taong 2027. Bago dagos na bumalik sa target na 2% hasta 4% banda kana Bangko Sentral ng Pilipinas sa taong 2028.

0: alla 5.25 niin pagkahapon. Update man kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon na atod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao ng minerals kayo gulo ng pag-inunisan ng kaap sa Laurel daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal hindi yan sa mga butika ni Nationwide. Ang sabi po ka na pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 3, unong kay Tropical Depression Henry. Padagos na ining naghihiro pa north-northwestward parayo sa Luzon. Ang lokasyon na kanya sentro kay ni nasa 315 km west of Dagupan City, Pangasinan. May coordinates na 16.3 degrees north, 117.4 degrees east. May darapay nining kusog nin paros na maabot sa 45 kilometers per hour. Pabugso na maabot sa 55 kilometers per hour. Mantang nagiro pa north-northwestward sa kaskas na 30 kilometers per hour. Sa presente, wara naman kaya nakataas na wind signal sa nasyon. Alas 5.26 nin pagkahapon, napasiring man kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Dahil mababa sa 14 kaakian ang nagadan, mantang 5 ang nairido, makalis magrasay ang atop kana sarong tutoring center sa Lahore, Pakistan. Kinumpirmar man kan mga opisyal kan syudad ang numero kan mga nagadan, asin sinabing sarong paratokdo ang nairido. Napag-araman na nasa edad 4 anyos hasta 12 anyos ang mga biktima na binawian in buhay. Gosman na pigbubulong sa ospital ang mga nairido. Nagpahayag man in pakikidumamay si Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif sa mga pamilya kan mga biktima asin ipigsugo ang tulos na pagtataon in tabang medikal sa mga nairido. Sigon sa opisyal na ipapautob ang transparent, unbiased and immediate investigation na ngayon na maaraman ang mga responsable sa insidente. Magigirumduman na kumon ang mga pagbagsak ng establishmento sa Pakistan uli sa mali ang safety standards as in substandard na mga materyales.
1: Yan transtanto, nagabot na sa Qatar ang kinatawan kang Estados Unidos para sa pag-uulay ni mismo nga pig-request kan Iran. Alagad na isinda magkakaigwanin oportunidad na makipag-uulay sa nagkaperang Iranian official. Sigon kay Foreign Ministry ka na Qatar na nasa Iran na si U.S. Envoy Jared Kushner as in Steve Witkoff ang duwaan makikipag-olay sa mga mediators kung nasa ina tutukaroon ang presenting negosasyon. Kaiba na digdian na day pagpalipat kang nasa 6 bilyon na frozen asset kan Iran sa marurumbanin bago ang Estados Unidos as in Iran kung nasa iniguanina or iguasindang mga napagkasunduan.
0: Iyan naman po ang naging katripuna na kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatuda kan mga barata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasal. Sa mga parang tabay taman sa Bilog Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Puni. Naging tagapagatod barata ako si Erickson Crutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Pindugo na!
2: Parada 30! Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugan.

0: high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
2: Consi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
8: Mga padi, mga madi na mga parabayli. Asin sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
9: One Radio, ting!

0: dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Bon Gang Bang Yi, Bicolandia. July na! Magda nga. Yes, it's the first day of July 2026. How does it feel? Ganun pa rin. It's just another day. Pero syempre, July. Be nice to me naman. Ganun. Bon gang bang gibi ko ni Andia. Ini naman po ang sa inong lingkod. Na ba ko masyado mag-unor yun? Pero mahamuto eh. Gorang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna para sa inong The Tita Pollyanna Show. Kamusta naman po ang inyong naging maghapon? Igo ang mga lugares na piguran oran. May mga lugares man na pinag-ambun-ambunan. May mga lugares namang tuyo. As in, super inita linda pa rin. Although kasi merong parang mga di kagandaang kaganapan sa ating kaulapan sa palibot ng ating bansa. Kung kaya po naman asahan po natin ang mayat mayang pag-ulan, pag-init, at higit sa lahat, pagmamahal. Ha? Paano napasok niya? Sa good alas 9 naman po kita magkakatalamitam. Nadanaw po kita sa One Radio Tabaco. OneRadio.net.

Eh, hindi pa naman sila kasal ng kanyang boyfriend. Pero balitang-balitang siya ay infanticipating. At malamang sa mga susunod na araw, ay hindi na niya ito maitago. Well, syempre, magbibit-bit na siya ng lobo. At syempre, magtatanong ang mga people of the earth, what happened to you? Why did you eat pakwan? Your tummy is so big na. Who did that to you? Sabay ganon. Although maraming nagsasabi na, naku, meron daw itong nais gawin na hindi kagana, kagandahan. Naku, wag naman. Wag ganon. Naku. Sana ituloy na lang niya. Diba? Dahil 2 months ago pa ito na chika. Ay, ngayon medyo na nanahimik siya ngayon. Ang sabi nga nila, hindi daw nagsushoot ito sa kanyang mga commitments. Sino naman siya? May katotohanan ba ito? O ito lamang ay isang huring-huring? Huring-huring? O, tungtuwa na naman si Kuya. Mahal mo o mahal ka? Yan po naman ang ating banner story for Wednesday. Yan po naman ay padala ng isang texter sa 0961-447-3923 na itago natin sa pangalang Jelly. Mahal mo o mahal ka? Ako mas gusto ko... Ay, mamaya ako na... Mamaya ako na i-chika yan. Di ba? At kung nais po ninyo mag-comment, pasya lamang po kayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show, sa One Radio Facebook page. I-follow po ninyo para mas lalong masaya. At pwede niyo po kayo mag-comment. Pwede niyo rin i-share. At higit sa lahat, pwedeng-pwede po kayong magpadala ng inyong mga messages sa ating messenger. Ganun na rin po sa ating TikTok account na Diyosa ng Kahibangan. Basta enjoy kayo, enjoy ako. O naka-audio live stream po tayo. At syempre kasama na rin po dyan ang Facebook group. Thank you so much. As a Facebook group na Tabaco City of True Love at Daed Public Market. Naka share po tayo doon. Maraming salamat. At sa mga listeners po natin na nag-share, thank you so much. I love you all. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 18 after 6.

0: One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
1: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
13: Prevention is better than cure.
14: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
13: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at panax ginseng.
14: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
13: para maiwasan ang anumang karamdaman.
14: Tulad ng sakit sa bato,
13: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
14: May kakayahan din,
13: mapabalik ang sex appetite.
14: Manatiling protektado sa karamdaman.
13: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
15: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
16: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako ba ito ng Food and Drug Administration?
17: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
18: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
9: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
19: The Tita Poliana Show!
20: Yeah! Oh, ha? Ang oras.
21: 20 minutes before 7 o'clock in the evening. First day of July pa rin po ngayon. Kaya naman, feeling fresh ang beauty ko. Pag unang araw talaga ng buwan, dapat fresh ang feeling natin para maging maganda naman at maging masaya ang simula ng isang panibagong buwan. So ngayon, it's July na magdinga. Next week naman, next month naman, Agusto kita. Talaga lang. Thank you so much sa ating mga commentators at nakikinig po sa ating ngayon through our Facebook page, The Tita Poliana Show sa One Radio. Hello to Romnick Bilaos. Good evening. Tita Frammy Barra Juarez. Bonggang banggi po dyan sa bongga. Bakake albay. Wow. And of course, kay Tita Sardi at kay Jacob. Kumusta na kayo dyan? Annie Alcazar Clerigo. Good evening. Of course, to Kuya Eusebio Castillo. Binabati po niya ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakakay Albay. From ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. God bless you too, Kuya Eusebio Castillo. Good evening din po kay Aiza Anselmo. Binabati ni Tita Aiza ang agum niya na mahigusuan. Wow, si Moises Anselmo. Shout out sa iyo from your beautiful wife, Aiza. Pero magkataning sana iyan sinda, no? Nagpapa-shout out pa. Nakakaaliw, di ba? Wow, ganun din ang feeling ko, di ba? Nakakilig. Daisy Bernal Bona Obra, maray na banggi man po sa imo. Arog man kay Nena Palanas Bobbies. Gandang gabi po, Tita Poliana at sa kabos na mga nagdarangog sa programa. Salamat po sa magandang music. Wow, it's my pleasure. At ganun din po naman kay Cogs Canyon. Hi, Kuya Cogs. Binabati ni Kuya Cogs sina Barry Bauza, Melvin Buelva, Christian Estrella Carrillo, Kurang Ben Benito, Joseph Calias, and of course, kay Kuya Cogs. Binabati natin siya. You're welcome, Kuya Cogs. Siyempre, binabati po natin. Shout out dyan sa Subcopy. Subcopy, thank you so much for following the page. At salamat po sa inyong masasarap na sandwich. I love it. Ito na si Jelay. Nag-text yan. Siguro mga 2 weeks ago. Nagtanong si Jelay. Alin daw ang pipiliin? Bakit daw? Bakit kailangan tayong pumili ng mahal mo o mahal ka? Actually, pag pinag-uusapan lang yan, napakadali lang naman, di ba? Sasagutin mo, syempre, mahalin mo yung taong mahal mo. Kung hindi ka mahal, bakit pa nag-aaksaya ka ng oras? Ganon. Diba? Dahil hindi naman tayo concerned eh. Kung hindi naman na sa atin yung issue. Kung halimbawa ikaw naman ay happy sa love life mo, eh diba sasabihin mo, ay syempre piliin mo yung mahal ka. Yung iba naman, ay hindi, pipiliin mo yung mahal mo. Yung iba, piliin mo yung nagmamahalang kayo. Ano yan? One way? Diba? Ang hirap naman yan. Pero masasabi ko lang dito ay, personally, mas gusto ko yung mahal ko. Diba? Ay, nakaka-relate yung iba dyan. Kinilig. Diba mas masarap yung ikaw ang nagmamahal? Kasi mahirap naman yung may nagmamahal sa'yo, hindi mo siya mahal. Parang asungot ka. Ang kulit mo ah. Hindi
20: Tita Mahal.
0: Sasabihin niya sa'yo, pero mahal kita eh. Mahal na mahal kita.
20: I can't do anything. I don't love you. You're just making kulit-kulit to me and I'm naiinis na.
0: Ganon.
20: Yes, mas gusto ko yung mahal ko. Hindi na importante sa akin kung mamahalin pa ako. Basta't alam ko mahal ko siya. Yun lang ang napakahalaga. Basta't mag-graduate lang ako ng love for my heart para sa kanya. And that's enough for me. Kahit hindi ko na maramdaman na meron din siyang pagmamahal sa akin. Oh, ganun. Kasi pag nagbibigay ka ng pagmamahal, kahit hindi ka mahal, mamahalin ka rin in the long run, di ba? Kasi babalik at babalik din sa'yo. Yun lang talaga ang pinakamagandang investment sa buhay, yung mag-invest ka ng emosyon ng pagmamahal. Dahil kahit anong gawin nila at kahit anong gawin mo, babalik at babalik yan. Kaya yung mga tao naman na nagsasabing mahal ka nila, pero hindi mo naman sila mahal, nagbabakasakali pa rin sila dahil halimbawa may isang taong nag-aalay sa'yo ng pagmamahal. Tapos, ikaw naman parang, teka sandali, I don't love him eh. I don't love her eh. Diba yung ganon? Pero minsan sa katagalan, mararamdaman mo na ang sweet naman niya. Diba? Biglang lalambot ang puso mo na, teka sandali, kamahal-mahal pala siya. Why? Ganon. O edi tapos na ang usapan. Kaya hindi kayo dapat pumili na lang. Dapat ang isipin nyo, magmahal muna kayo. Parang ano lang din yan. Anong nauna? Yung itlog o yung manok? O diba? Tanong mo kay Lance.
1: Tanong mo kay Lance. No?
20: Pero kung iisipin natin, talagang dapat nagmumula sa'yo ang pagmamahal. Okay din naman na mamahalin ka, diba? Pero pag medyo nagkakaroon na ng ibang usapin, kasi baka yung iba naman, mahal ka lang dahil maganda ka. Yung iba naman, mahal ka dahil mayamang ka, matalino ka. Meron silang makukuha sa'yo, magagamit ka, diba? Yung ganon. Minsan, kasi dapat mag-ingat-ingat din tayo ngayon dahil iba na ang panahon ngayon. Diba, hindi katulad noon na talagang nakikita mo, transparent yung mga tao. Nung kabataan namin, totoong tao yung nakakaharap namin, pero ngayon, iba na ang panahon. Ito po naman ay dahil sa influensya na rin ng pagbabago ng panahon, masyadong high-tech yung agbayani na ang panahon. Kaya yung ibang tao, parang hindi na sila nagfa-function as human beings, pero kung ano na lang ang kanilang pwedeng makuha sa'yo. Yan ang dapat natin pag-ingatan. Or we should always develop pa rin to be true to ourselves. Lalong-lalo na sa larangan ng pag-ibig. Hindi lang yung parang, ay pare, gusto ko, marami akong girlfriend pare. Diba? Mahal ko siya. Mahal ko rin yung isa. Mahal ko pa yung isa. Diba yung ganun? And baka nakakasakit din. Although para sa ibang tao, it's effective. Pero minsan hindi rin siguro yan nagiging kaiga-igaya sa mga pangyayari. Kaya if you love, just keep on loving. At kung matatanggap mo yung mga pagmamahal sa'yo, edi mas mabuti. Pwede mo rin mag-i-reflect. Okay na ba yung jelline? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.it with your Tita.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Yeah. Woo! Yeah. Hola, hola, hola, kumbawa! Bong gang bangi bikolania. Welcome sa ikarawang oras kan sa tuyong programang The Tita Poyana Show. Still with your tita who's not so magayon, but kind of mahamutoin. Kinda gurang na, but may herring pan. Follow na po kayo. If you're going to make follow to me or to the Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page, I'll also make follow to you. Ganun din po sa ating TikTok account. Diyosa ng kahibangan. Yung Diyosa po natin, D-I-O-S-A. Diyosa ng kahibangan sa TikTok. Paluin niyo ako, papaluin ko rin kayo. Magpaluan tayo. Ayan naman si Kuya, tawa na naman ng tawa. Hi there to Riza Kino Veloso. And, Obisaya Mandi ka gano. At syempre kay Shirley Sabilia Belier, dyan po naman sa Datag, Santa Teresa. Greetings sa inyo dyan. Nag-follow ka na, Tita Shirley. Wow, talaga naman si Tita Shirley. Thank you po sa ating mga bagong followers, most especially sa Subcapi. And ang sarap na kailang sandwich, dito po yan sa Daet. Ayan. Oh, to me trending na, at ito po naman ay related sa showbiz. Oh, nakakatawa dun. Talagang trigger happy ako, no? Trigger happy sa mga jazzler. May palakpak, ganun. Ito po naman ay tungkol doon sa kasuhan na nangyari between TVJ Productions at kay Anjo Eliana. Pumabor sa TVJ Productions Incorporated ang naging desisyon ng Mandaluyong City Regional Trial Court Branch 279 sa kasong isinampa laban sa komedyante at dating host na si Anjo Eliana. Nag-ugat ang legal na hidwaan sa serye ng Facebook Live broadcast ni Eliana magsimula noong 2025 kung saan nagbitiw siya ng iba't ibang akusasyon laban kay Senador Tito Soto at sa mga dati niyang kasamahan sa programang Eat Bulaga. Dahil dito, opisyal na pinagbabayad ng korte si Eliana ng kabuang 3.5 million pesos para sa temperate, moral, and exemplary damages kasama na ang attorney's fees at litigation expenses. Bukod dito, papatawan din ng 6% o 6% na legal interest kada taon ang naturang halaga mula sa pinal na desisyon hanggang sa tuluyan itong mabayaran. Aba, matindi rin ito, ha? Katuwang ng multang pananalapi, naglabas din ang hukuman ng permanent injunction. Ipinagbabawal na kay Eliana sa kanyang mga o at ang kanyang mga kinatawan at sa sino mang kumikilos para sa kanya ang maglabas, magbahagi, mag-broadcast o mag-re-upload ng mga pahayag sa social media na maaring makakasira sa reputasyon at goodwill ng TVJ Productions at ng Eat Bulaga. Palak palakpakan natin. Diba? Kasi nagkaroon ng, ano, ng hustisya. Ibig sabihin nun, hindi na patunayan sa korte na may katotohanan yung mga pinagsasabi niya. Dahil puro kwento lang naman yun eh, diba? Parang, ano ang tawag doon? Rage bait. Alam mo yung pang-aasar? Yan yung bagong term dyan ngayon. Rage bait. Yung inaasar mo isang tao para manggigil siya. Ganon yun. Parang yung, oh, inaasar. Medyo pinaganda lang ang tawag. Rage bait. Are you rage baiting me? Kasi ang talaga naiinis na ako. Yung ganon. So, yung kanyang mga pinagsasabi kasi ay puro paninira. Tapos yung iba talagang parang iskandaloso. Diba? Kung matatandaan nyo, kung sinundan nyo. Ako naman kasi, medyo pa-happy ako. Happy lang akong tumitingin dun sa mga broadcast niya at saka sa kanyang. Nag-TikTok din siya eh. Kung ano-anong pinagsasabi niya. Parang sa loob-loob ko kasi, kung magsasalita ka ng mga bagay-bagay na hindi maganda laban sa mga taong dati mong naging kasamahan, siguraduhin mo meron kang resibo at siguraduhin mo na merong hindi na naging magandang epekto sa iyong pagkatao. Halimbawa, naapektuhan ka sa ginagawa ng isa mong dating kasamahan. Diba? Siguraduhin mo na meron kang mga ebidensya tungkol dyan. Dahil kung hindi, wala. Hindi talaga yan tatayo sa korte. Puro lang siya pahapyaw, tapos wala naman siyang mga ebidensya and everything.

0: Pang sabihin mo tungkol sa aming mga idolo dyan sa Itbulaga, hindi kami matitinag. Siraan mo, sasabi lang namin, eh tao lang sila. Diba? Eh eto na nga mayon. Hindi na talaga niya napigilan ang kanyang sarili. Ewan ko, maraming nagsasabi na meron daw nag-udyok lang sa kanya para i-divert ang mga pangyayari. Dahil meron daw yata itong political attachment, itong mismong si Anjo Eliana. O, diba? So, doon tayo pumupunta. Dahil ito daw ang political attachment niya, eh talagang gumagastos ng milyones para siraan ang kanyang mga kalaban. At eto ngayon, ang naging kaganapan sa buhay ni Anjo. Kailangan niya magbayad ng 3.5 million at hindi na siya pwedeng maglabas pa ng kung ano man. Dahil kumita din siya doon. Diba? Kumikita yung mga naglalabas dyan sa mga TikTok, sa mga Facebook na yan. Merong mga earnings yan, kaya wala na siyang kikitain. Kailangan niya pang magbayad. So, yun na lang talaga magiging leksyon sa buhay ni Anjo. Kung sa bagay, hindi naman siya nakakatawa. Palakpakan na natin. Alam niyo ba, nakilala ko personal yan si Anjo nung siya ay 15 years old. Magkasama yan sila ni ano, ni Richard Gomez. Oo. Ang gulo ng mga batang yan. Actually, pinagsabayhan ko. Kasi parang ano yun, fashion show yata yon sa isang malaking hotel sa Manila na naging guest sila. Tapos sila, ang kulit nila. Bata pa sila noon. Tsaka yung mismong ano, ito namang si Jo Marie Ilana, yung kapatid ni Anjo, inaanak ng tita ko. So medyo meron din kaming ano, meron kaming 6 degrees. Kasi military yung tatay niya dati. Kaya kilala ko yung mga Ilana. Siya lang talaga medyo kakaiba. Mababait naman yung ibang mga kapatid niya eh. Actually, mabait din naman si Anjo. Kaya lang siguro talaga, nadala lang siya talaga doon sa kanyang political. Kasi malakas na ngayon eh. Mas lalo ngayong naiintindihan ng mga tao na ginawa niya yon para may diversyon, para siraan. Actually, si Tito Soto talagang kanyang pinupuntirya. Ayan, hindi siya nagtagumpay. At dahil nga naman sa napakababaw naman kanyang pinagagawa, hindi tumayo sa korte, eto ngayon. Buti nga hindi siya nakulong eh. Diba? Actually, walang kulong naman yata yun. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! 13 after 7 o'clock.
1: The Tita Pollyanna Show!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: The Tita Poliana Show. Tindugo na! Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
10: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
11: Oh, ha? Again and again and again. Nandito pa rin po tayo sa The Tita Puliana Show. We're making telemedium on a wonderful Wednesday night. Mother's Day po ngayon sa The Tita Puliana Show. Dahil nga naman, pinagpipilitan po natin na ngayon ay Meme Hercules. Ano ba? Ayaw niyo yun. Siyempre, gustong-gusto yun ng mga mothers para meron silang Insay Mada every Wednesday. Dahil nga naman, according to survey, 92% ng mga nanay ang paborito ay Insay Mada. That's why every Memercules, bigyan po natin ang ating mga mothers ng Insay Mada. Hi, good evening, Tita Poyana. Pa-shoutout po sa mga Bolaños and Tijones family. Ayan, shoutout sa mga Bolaños and Tijones family from Tijones Leisha. Eto ha, good evening po. Pa-shoutout naman po. Kaya sina-shoutout po natin si Nelia Mendoza Bueta. Sabi mo shoutout. Thank you so much sa lahat po na mga nagpa-follow. Mga bagong followers ng The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Maraming salamat po. Ito nga, tumitrending ngayon. Breaking news, INC permit para bukas biglang binawi at on hold. Kinumpirma ni Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS Head Elmo Santiago na binawi muna at pansamantalang hindi ipatutupad ang naunang permit para sa planong extension ng rally ng Iglesia ni Cristo. Sa ngayon, naka-hold ang naturang permit habang hinihintay ang mga susunod na desisyon at kaukulang koordinasyon kaugnay ng aktibidad. Wala pang inilalabas na karagdagang detalye ang mga otoridad hinggil sa dahilan ng pansamantalang pag-atras ng permit. Ayan. So, hindi mo na, wala na mo na silang permit. So, kung sila ay mag-rally pa rin, eh, illegal na yan kasi wala na nga silang permit, di ba? At according sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak na nasa Metro Manila, nakakaabala daw talaga yung rally na yon dahil parang walang direksyon. Sabi nila, eto, biglang dadami ang tao dito, dadami ang tao doon, tapos lalakad-lakad sila na wala silang direksyon. At meron pang mga anong tawag doon? May mga pa-program-program na talaga nakakaabala. Ang sabi nila, bakit? Ano bang gusto nilang gawin para maging people's power uli? Eh, ibang-iba po ang senaryo noong 1986 sa senaryo po ngayon. Dapat po nating isipin na kakaiba po ang pangyayari noong 1986. Ibang-iba po sa ngayon. At lalong-lalo na dahil may social media, kilalang-kilala na ng mga tao kung saan sila dapat na kumiling. Diba? Kaya mas maayos na ngayon ang panahon at pag-iisip ng ating mga kababayan dahil nga sa social media at pwede po nating i-verify kung ano man ang meron tayong mga nababasa sa ating mga social feeds. Kaya naman, mas nagiging maayos ang ating pag-unawa sa mga pangyayari. At itong mga ganitong rally na nakakaabala ang dami, meron daw mga pasyente na lalong nagkasakit. Dahil nga hindi makadaan, hindi halos makadaan pati yung mga ambulansya. May mga pagkain na hindi na-deliver on time. Naku po. Kahit ba naman nakamotor yan, kung masyadong hindi ka talaga makakadaan dahil napakaraming tao, abala po, lalong-lalo yung mga nagtatrabaho na late. Hindi nga ako nakapag-shooting. Shooting. Tungtuwa na naman si Kuya. naman. Dapat pag-isipan nila mabuti muna kung ano magiging action nila na hindi sila nakakaabala. Dahil mas marami pa pong mahalagang bagay na mangyayari sa mundong ito kaysa sa mga ganyan. Dahil mukhang meron silang motibo eh. Kaya pag meron kasing motibo, iba na yon. Tapos yung tao pa nilang pinagtatanggol, eh hindi rin masyadong biling-bili ng sambayanan. Eh nahihirapan din sila. Kaya actually, pag ano na lang tayo, no? Let's just sympathize with them sa kanilang feeling at ipagdasal natin sila na sana maliwanagan sila at matutunan nila yung tamang paraan para maipaabot yung gusto nilang ipaabot sa gobyerno. Ayan. Hi, good evening kay Tita Arsenia Nunez. Kumusta naman po ang ating mga bagets? Ano, amoy araw? O, yung mga hindi pa naghahaponan dyan, maghaponan na kayo. Sabi nila, banggihon na. Hindi, ikaw nang pwedeng magkaon pag-araw kaining oras. Ay, hindi. Kailangan kumain kayo kahit papano. Lalo-lalo ng ating mga senior citizens, hindi po yan dapat nagugutom. Okay? At syempre, yung mga bagets. Yung mga nagagatas pa ng mga bata, ayan, naka-ready na dapat. Bukas, araw po ng mga uhaw. Ayan. Kasi nga naman, it's a Thursday. At ito na isang napaka-espesyal na araw dahil napakarami palang mga tao na halos kukunti lang ang iniinom na tubig sa araw-araw. Hindi po pwede yan. Kaya siguro marami tayong mga tao or mga kaibigan, mga kamag-anak na nagkakasakit dahil kulang na kulang ang kanilang water intake. Kailangan po tayo ay liquefied palagi. 8 to 10 glasses of water a day. At least kung meron po tayong panukat, sukatin po natin yung iniinom natin. At least makaabot lang man tayo ng 8 to 9 or 10. Depende po yan kung palagi tayong pinagpapawisan dahil nga sa init ng panahon. Pero eto na ang nakakahindik na pangyayari. Marami palang mga tao na hindi umiinom ng tamang dami ng tubig. Kaya pala sila nagkakasakit. Eh, siyempre na naman yung kanilang katawan. Sabi ng katawan nila, oh no. Sila naman, eh, later na. I'm so tamad pa to drink water. Ay, huwag pong ganyan. Kaya meron tayong araw ng mga uhaw para po naman ipaalala natin sa ating mga kababayan, sa ating mga listeners, sa ating mga katindugan, sa lahat ng mga mahal natin sa buhay na kailangan uminom tayo ng tubig to 8 to 10 glasses of water a day. At dapat po, hindi naman sumobra. Hindi rin maganda ang masyadong madaming tubig sa ating katawan dahil meron din tayong tinatawag na parang poisoning yata pag napasobra yung tubig. Oo, nalulunod yung ating mga cells. Kaya dapat 8 to 10 glasses lang. Okay na yan. Diba? Lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, mga teenagers. Kailangan hindi sila masyadong nauuhaw. At higit sa lahat, dapat hindi tayo nauuhaw sa pagmamahal. Kaya give lang tayo ng give. Give a love kahit hindi Christmas. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita. 19 minutes before 8 o'clock.

0: Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Ang bilis talaga ng oras. Maya-maya lang. Undas na naman. Aray ko. At syempre, mamaya-maya lang, magsiselebrate na tayo ng ating pang-apat na oras. Ay, pang-apat na oras? Pang-apat na taon sa One Radio. Yes, 4 years na po ang The Tita Poyana Show sa darating na July 12. Wow! Ang bilis nga naman ng panahon. Pero lalo akong bumata. Feeling ko lang, ha? Para mas lalo ako naging energetic. What? Ay, mag-ingat tayo, ha? Meron tayong malakas na bagyo na... Ano man tawag doon? Hindi naman daw siya papasok, pero hindi pa natin alam. Itong bagyong Inday. Kaya asahan lang daw natin ang maraming ulan. Ayan, kaya sanay na tayo eh. Sanay na tayo mag-ingat, di ba? Kaya dapat alam nyo kung saan kayo pupuesto pag gano'n na ang panahon, alright? Huwag kayong pabaya. At saka dapat hindi kayo ang nag-iingat. Dapat sila ang nag-iingat sa'yo. Oh. Ano?
3: Greetings!
2: Yes, holding hands na tayo. Nandito na tayo sa ating Shoutout Boulevard. Kumusta ka naman dyan? Bonggang banggi si mo, Levy Binyas Fernandez, dyan sa Ilawod. And of course, kay Arsenia Nunez. Ganon din kay Nelia Mendoza Bueta. And... Tejones Leisha. Kaya binabati po natin ang Bolaños at Tejones family. Shirley Sabilia Belier, dyan po naman sa Datag. Riza Quinio Veloso, good evening. Maying gabi ikanimo. Binabati po natin ang lahat dyan sa Barangay Balading Malinaw Albay sa pangunguna ni Barry Bauza, Marvin Buelva, Christian Estrella Carrillo, Corang Benbenito, Joseph Calios, and of course, si Kuya Cogs Canyon. Nena Palanas Bobbies, good evening. Dyan po sa Suwa, Malinaw Albay. Daisy Bernal Bona Obra, good evening. Aiza Anselmo. Shout out po sa agumni Aiza na si Moises Anselmo na mahigusun. Wow! Swerte naman ni Aiza. Eusebio Castillo, good evening. At binabati din po natin ang Bermas, Barceliano, Bello Castillo, and Banyares family dyan sa Panarayon, Bacaque, Albay. From ikaw na po, family of Fatima Tabaco City. God bless you too. Ana Alcazar Clerigo, good evening. Tita Frammy Barha Juarez. Kumusta ka na, Tita Frammy? Hindi ka pa nagfa-follow sa The Tita Poliana Show Facebook page. Pati na rin si Tita Sardi at si Jacob, hindi pa rin nagfa-follow. Follow na, char. Romnick Belaos, good evening. And of course, thank you so much sa ating mga followers sa ating The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Nelia Mendoza Bueta, Tejones Leisha, Joven Valeriano V. Zabala, Sub Capi, ang aking favorite sandwich house. Feel na feel ko talaga ang kanilang chicken sandwich. Yeah, thank you so much, Sub Capi, for following the Tita Pollyanna Show, So One Radio Facebook page. Hello to Pretty Kara Vlog, Epang Hoffs, Sherwin Padura, Beth Garmacha, Cecilia Orogo, Noreen Jomahari, Carmelita Navarro, Lita Bartolo, Jonaline D. Huacalia, Celia Lambuan, Janelle Besonia, Tess Castillo, Belen Pascual, Rochelle de Guzman Carlos, Leslie Maybe Comida, Nesha Clavano Agol, Patricia Kaw, Romula Salazar Jacoba, Sheila Garnica Moloboho, Pines Galvez, Concepcion Maon Halili, Juliet Kayabyab, Yadads Malayo Balyovar, Bernardino Fruel, Luann Evelyn M. Taruk, Luz Raon de Guzman, De Leon Cell, Nympha Nankelada, Jesus Francisco, good evening. Also to Bautista Orulfo, thank you so much for following in. At follow lang po kayo ng follow, pati na rin po sa ating TikTok account na The Tita Pollyanna Show. Ay, hindi pala, iba yun. Sa Facebook po ang The Tita Pollyanna Show, Sa One Radio. Sa TikTok naman ay Diyosa ng Kahibangan. Ayan. Pag pinalo nyo ako, papaluin ko din kayo. Kaya magpaluan po tayo. Tungtuwa na naman si Kuya. Good evening po dyan sa aking maamigang magayunun nunun sa Kinale, Maria Emma Vergara Gonzalez. Of course, ang mas magayon na si Mami Uping. Kumusta ka na, Mami Uping? Kumusta na ang sa imong mga ikos? And of course, dyan man po kay Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. As in sa gabon sa mga bugoy at mga bagets, Vergara family sa Kinale. Ah yes, kumusta din kay Mami Normita Contreras at syempre ang kanyang kapatid na si Kuya Mario Francisco. Ate V, ano Fi, kumusta ka na Ate V Bongala? Jen Sarioza Street. And of course, kay Kuya Rudy Kalisin and Tita Tess. And of course, si Ariel. And ay, naku, kumusta na kaya yung aking kumari? Oo. Si kumaring Evelyn at si kumaring Lani. Hindi ko na sila mami. Kumari ko na sila. Jen sa Chris Resto Grill. Nagluluto sila ngayon, very busy. Of course, kumusta naman si Tita Chris Barameda? Mag-text naman po kayo sa 0961447-3923 para sa inyong shout-out. And yes, dyan nga pala kay Maricel Saburing. Kumusta na kayo dyan, Maricel? Kumusta na rin si Nashan? And nag-uuran-uran daangon yan. O, huwag kayong masyadong lumabas, he? Tsaka huwag kayong magpaulan. Mag-ingat ang ulan sa inyo. Hindi dapat kayo ang nag-iingat sa ulan. Sila ang mag-ingat. Ang ulan ang dapat mag-ingat. O, diba? Para mas conscious. Bakit kasi nipon? Kasi hindi nag-uingat yung ulan. Aray ko. O, naku, iwas-iwasan din natin yung magtututuro, ha? O, parang napansin ko yata sa henerasyon na ito, marami mga taong nagtututuro. Kung halimbawa, meron kang itatanong, tapos meron kang napansin na hindi tama, magtututuro sila. Yung bang tinatawag din nating palusot. Bakit hindi na lang kasi aminin? Eh, sasabihin naman ng iba, eh, kasi hindi naman sila conscious na sila palang may kagagawan nun. O, diba? So, nakakalito. Dapat kasi ma-instill sa atin ang accountability. Kung ano man pong ating ginagawa, dapat aminin natin kung ano man yan. Diba? Wala nang turuan. Wala nang palusot ng palusot. Dahil mabuhay.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow!

0: Ang gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
0: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
0: Pampasexy!
1: Pampamacho!
0: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
0: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Negasi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Bataba!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
18: Bataba!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Bataba!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata dyan. Mili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
22: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
23: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
14: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
16: The Tita Puliana Show.
24: Oh, ha.
25: Ang oras, alas 8:37 na po. Sana po naman dyan ay relax na mga beauty and getting ready for a good night's sleep. Napakahalaga pong maging maayos ang ating pagtulog. Para naman fresh pagising sa umaga. Kasi yung iba maraming iniisip. Pag masyado kayong maraming iniisip, tapos hindi nyo maubos isip, ay hindi talaga makakatulog. Kaya dapat you should always make peace with yourself and with the people you love and with the world in general.
24: What? May ganun?
25: Forever punyatong kaibanan sa The Tita Poyana Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvion products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, No Time Ice Pops, Daly's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa gabas ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, asin ang mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! And kung kayo po ay nagkikrave ng chicken inasal, Wanok Chicken Inasal Daet na. Nandiyan lamang po sila sa Ginto Building 2, Governor Panodes Avenue, Centro Candaet. Sa pagitan po yan ng Daet Elementary School at ng Mabini Colleges. Para sa inyong mga online orders, pasya lamang po sa Facebook page, Wanok Chicken Inasal Daet. The Tita Poyana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. At syempre, para sa satuyang mga magagayo ng mga katindugon, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. Walang iba kundi ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City. Open every day starting at 9 o'clock. Para sa iba mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. Mabalos po, Pink Spa! Kinaot man po, natatawakan na naman ka mo, kinimagog mahal niya, banggi. Kukurug-kurug. Sana po naman kahit papaano, naging masaya tayong lahat ngayong gabi dito sa The Tita Poyana Show. Para muling magbabalik bukas to celebrate the Day of the Mga Uhaw. Thursday. At sana maganda ang naging simula ng inyong July na magdangal. Char! Ini naman po ang inyong lingkod na bago masyadong magayunan pero mahamuton, ha? Medyo gurang na pero may harang pa, ha? Tita Pollyanna nag-iiwan naman katagang... Kung masaya ka, pumalakpak ka. Kung malungkot ka, pumalakpak ka pa rin. Para maging masaya ka. Until tomorrow, ingat sila sa inyo. Sweet dreams. Emwa!
0: The Tita Pollyanna Show!
1: Tita Pollyanna Show!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matindi panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Awesome.

0: ang mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng boss capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang boss capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug,
5: sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong Dream Appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng

0: best copy mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng best copy, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Okay. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na
1: kami. Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so madugdug kang mga masitas. Maano na ako digi sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
0: Evenings on One Radio. Evenings on One.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on 1.

0: Ano yan?
1: Ang galing-galing mo! Oh,

sa siyudad din Tabaco, asin bilog na piling 55 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa Indugabos mga ka- Welcome, digdi sa

programang Kikig. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo? Ano man po ang sa indong mga pinagkakasiributan? Po na yaon kamo sa baray rahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaanan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gising is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are, and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang maligayang, happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: Happy birthday kay Madam Brinda Kuntante. Happy birthday man kay Rulida Yen Biso. Asin sa iba pa na iguanin okasyon ngunya na aldaw. Enjoy life sa mga katindugon niya itong panagos na ka-boarding lodging sa mga hospital. Soy! Para hay na ka mo. Aldaw po kita ning Webes, dos na kan bulan na Hulyo 2026 sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa buhay. Condolence! Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail, or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga katintugon niya to, sa Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, parte kang probinsya kang Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, probinsya kang Albay. Ini po ang 91.3 News FM, tinduguna sa pangarap po kan sa punyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, ang sa kuyang partner si Manong Mani Almugera. Ako po si Bueno. Bako man gwapong lalaki, alagad very inviting, sinday nungka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
1: Si Bueno sa Kig-Kig!
0: Sa enotaratsada kan programang Kig-Kig ang kamugtakan kan panahon na base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Southwest monsoon ang nakakapiktar ngunyan sa westing sections kan Southern Luzon, Visayas, Asin, Mindanao.
1: Si Bueno sa Kig-Kig!
0: Tang si Tropical Depression nagpatuyatoy na mga katindugo, nagluwas na sa Philippine area o Brisbane ni Kasudma.
1: Si Bueno sa Kig-Kig!
0: Kung sain sa ngunyan ang lokasyon kaini, nasa 610 kilometer westikan Baknutan, La Union sa coordinates na 17.2 degrees north, 114.7 degrees east. Iguainin na maximum sustained winds na 55 kilometros kada oras harani sa sentro. Mantanga ang bagunas maabot sa si 30 kilometros kada oras. Nagihiro ini weste-norte-weste sa kaskas na 25 kilometros kada oras.
1: Si Bueno sa

0: Kasagaran po kay ni apiktado kan paro sa bagat ang Palawa Occidental Mindoro sa Buanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Asin, Anteke na iyo ang madaranin paminsan-minsan pagdalom kan kalangitan asin warak-warak na mga paguran.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, asin Quezon, apiktado kan Easterlies na yuman ang paminsan-minsan madaranin mga turutagisti sa kapalibutan sundo sa makusog na baguran.
1: Si Bueno sa King.
0: Ang Metro Manila asin ang natatalang party kan Pilipinas apiktado kan localized thunderstorms na paminsan-minsan may mga paguran.
1: Si Bueno sa
0: dahilan po mga katindugon ta dahil na po niya ito, determinaranin maray ang magiging kamugtakan kan panahon sa Oroaldawa. Importante na pagluwas po niya ito sa satuyang mga House of the Rising. Igwa na po kita nin panangga. Uran man yan o init.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Mr. Mrs. Uras na naman, mag-ipusipo sa kusina. Tapa, no, mga katindugan, ano pa man, pamahawa na naman. Ang sa tuyang mga kaakian na mga estudyante na ipagtugutan na magpasiring sa eskwilahan na maatinder nin klase na daing laog ang tulak.
1: Si Bueno sa
0: delikado. Delikadong marutuyan o tibaad kun masibang.
1: Si Bueno sa
0: ika man tabi, Mister, muy, Mrs. Kung kamo mapasiring sa indo mga respektibong workplace, permitabing magkarig o sano po, magpahamot tanganing magsabwag nin good vibes sa satuyang mga pinagtatrabahuhan na opisina.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa mga katindugon niya tong inkargado sa kalinigan, mga street sweepers, miembros kan Solid Waste Management Team, good morning! Mga batang sendro, di sumusunod sa utos kundi galing kay boss. Si mga katindugon niya to na yung una sa merkado publiko, si Manong Jun sa Peter, naabutan ko ng God. So, area ka na sweeper digdi, kitindigay digdi sa palibot.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa mga para uma mabuhay ka mo, sa mga para sira, perming magpasiguro, tanganing daibabugtak sa peligro. Si mga mister, ay, naigwapo ka mo, nin dapat atindiran ko niya na pagkaaga. Hero na.
2: Good morning.
0: Ayabaan na, dahi na magparak lukot dyan. Tanganing maging produktibo ang sa tuyang kaaldawon, dapat permi po kitang atab na nagmamata, tanganing inkasuman magsabwag nin grasya ang sa tuyang kagurangnan, yaon ka makasalo lamang.
1: Si Bueno sa King.
0: Ang programang ini atod sa Edukan P na kada best na kape digdi sa kapalimutan. Kape Green 6-in-1. Pag regular mo ining ininom Manong John sa Peter, makakataram ka, totoo man ang ganda na kapag nag-inom ka nin Best Kape Green, sexy ka na, healthy ka pa.
1: Si Bueno sa King.
0: Yaon man ang manok ni Osang. Fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan paning libreng gravy. Nagkukuray ko sa'y sabay tara. Manok utang tilam. Igwa dyan sa banwaan kan malilipot. Digdi sa syudad din Tabaco, nagwara Irak. Igwa naman sa banwaan kan malinaw. Tiwi, asin, syudad din ligaw. Mga katindugon sa satuyang pagbalik. Ang rat sa dakan. Kig, bareta!
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name.
6: Honey, kayang-kaya ko yan.
7: Paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?

0: sa harong. Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
1: Ara mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwero sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko. Igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Bako mga birthday ka na next week?
0: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa Marshall. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas

0: Polywear Trading, makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto for all kinds of fire protection.

0: ang iba. Mylene Enterprises. Mylene Enterprises. The firefighting exponent. Mylene Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylene Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylene's with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the firefighting exponent.
1: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for its located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
2: Si Bueno sa King, King, King.
3: Philippine Standard Time, 12 minutos na. Makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agad. Dugamos mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. Uya na, ang rat sa dakan. King, King, Barata. Enot sa lado lokal nakikisumaro ang gobyerno provincial Canalbay sa paagi kan Provincial Nutrition Committee sa pag-obserbar kan ika-52 na National Nutrition Month ngunya na bulan na Hulyo 2026. Ini igwang temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Konsain, inganyar ang lambang albayano na magsabay sa pagpapalakop kan importansya pang nutrisyon asin pag-ataman kan kapalibutan. Pinagsasabi na sa paagi kan sarabay na paghiro, masusustiniran ang sarong komunidad na may marisalod asin mas preparado na futuro. Konsain, ang pag-atalibutan, pag-ataman man sa satuyang pagkaon, salud asin futuro. Mientras tanto, daina nin magarbong celebration ka Nutrition Month sa mga eskulahan poon ngunyan na school year 2026-2027. Dahilan sa klarado sa guidelines na ipinagpaluwas kan DepEd, non-negotiable ang panahon kan instructional block. Konsain, sa periodong Hunyo at susundo September 1, 2024, nakatutok sa nananggad ang aktibidad para sa teaching learning process.
2: Si Bueno sa King, King, King.
3: Pinagkonduser ang groundbreaking ceremony kan single phase to three phase distribution lines gikan sa Barangay Kawayan pasiring sa Barangay Itma Magnito Albay. Sa ruining lakdang tanganing mapataas ang boltahe kan supply ning kuryente sa lugar na labi-labi ang kapigaduhan na pigsasapar sa bako establing supply ning kuryente. Sigon kay Gobernador Noel Rosal, ang gobyerno probinsyal Canalbay nag-alokar nin 65 milyones de pesos para sa phase 1 na nakatalaan makumpleto ngunya na bulan na Hulyo. Sakop kan proyekto ang Barangay Kabakungan, Kawayan asin porsyon kan Barangay Malubago. Pinasalamatan kan Gobernador ang First Gen Bachman sa pag-alokar manin 32 milyones de pesos para sa konstruksyon kan phase 2. Konsain, oras matapos ang naunang bita ng mga proyekto, ang mga taga-banwaan nin Magnito pwede nang gumamit nin mga appliances.
2: Si Bueno sa King, King, King!
3: Palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang, dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau de Arco Capsule na may mataas na immunity boost.

Sir, dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau de Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA

0: PDA, defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau de Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Chemcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unice Drug, at J-Med Pharma.
1: Si Bueno sa Kig-Kig!
0: Diretso kita mga katindugon sa Italias kan mga baretang Kig-Kig sa lado lokal. Nagkaigwanan in inaugurasyon para sa mga bagong kagamitan asin laboratorio sa Regional Heart Center kan Bicol Regional Hospital and Medical Center BRHMC Kasudma. Kasabay digni ang 128 slice CT scan asin ang bagong cardiac catheterization laboratory na igwang modernong kagamitan para sa heart surgery. Sigun kay Dr. Arbil Pirete, pamayokan special T-Center kan BRHMC na ang bagong cardiac catheterization laboratory makondusir nin mandain-lain na klase ning procedure alog-arog kan angiorama, angioplasty o angioplasty, vascular coiling para sa brim fistula ng ang bagong pasilidad dahilan sa dakol at sa indang pwedeng gibuhon na procedures para sa mga pasyente sa Kabikulan. Sinabi man ni BRHMC Medical Center Chief Dr. Eric Raymond Raburara na makakatabang din maray ang bagong mga kagamitan asin dagdag na laboratory tanganing mabawasan ang halawig na pila kan mga pasyente.
1: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig!
0: Taod-taod ang iba pa.
2: You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7-0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194-6182-4105.
5: Mag-ingat tayo sa sunog at siguraduhin meron tayong first line of defense laban sa ganitong trahedya. Yaon ang WPL. We protect lives. Fire protection product trading. Ang WPL fire protection product trading. Sarong one-stop shop na igwang top quality fire protection products. Arukan fire extinguisher. Dry cam red. HCFC 123 green. AFFF blue. Geofire ARFF. Fire and smoke alarms. Emergency light, fire hose, asin gabos na fire safety equipment. WPL, fire protection product trading. Protecting lives is our expertise with proven track record and customer friendly. Elevate your fire safety standards. Tumawag na sa cellphone number 0927-036-7259 o puntahan kami sa WPL. We protect lives, fire protection product trading. Sa Purok 4, Barangay Hindi, Bakakay Albay, just along the road, or visit our social media account at WPL Save Lives, or email us at WPLFireProtection@gmail.com. Buy one before you need one.
4: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale, o mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita.

0: 5 oras na naman, taganing magbadag!
1: Boto ko! Tindugo na!
0: Maraming na good morning kay Idol Principal Fernando Pando Bargaño, tindugo na! Kay Pading Arnel Rame, sa saiyang panabang misis na si Ma'am Chat, kay Lola Paring. Maraming na good morning man kay Candy Bonapos Doktor. Kay Manong Radin Tison sa mga taga-sugod. Baka kay Albay. Kay Teresita Borrega. Jacqueline Rubia Barcelon. Kay Kuya Bal Clavisillas Daculio sa mga taga-tiwi. Kay Madam Ellen Bisa. Kumusta po tabi, Madam? Ernesto Mabini Lana, Analisa Binos Balmaceda, Bernadette Cerillo, Iclabo, Hilda Burdeños, Marie Ruyo Yero, oy Sir Buen, sa kamusta na nakaantabay sa kingking, kay Wilbert Bitadora, kay Mary Ann Binyas, good morning, o tabi kay Mama na nakikinig at sa duwa kong aki, paiskwilahan na, watching digdi sa tagig, Irning Mular Jacob watching from Gabawan Darag Albay. Thank you so much sir. Kay Marie Clavo, happy fiesta sa mga taga Huruan Tiwi. Happy birthday kay Tio Ruben Corullo. Corullo as in Ruben Cornel Tiwi. Salamat watching from Saudi Arabia. Kay Analisa de la Rosa, Madam Noems Bilen, Jerry Kanya, Jill Macural, Sinaida Bunto, Amelia Bungat Bungkukan, Rose Ann Valenzuela Pueblo, asin sa saindo po, kabos!
1: Si Buen Osa, King!
0: Ang programang iniatod sa Edo Candinil Bakery, tinapay puwerte, dasok perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, Cantabaco City Hall, pagsadiri, asin pinamamahalaan ni Madam Gina ng perming yaon, ang barsaga itere, mga masiram na minyo sa presyong barato, pamahawan, panguntuhan, mirindalan, pamanggihan, sa barsaga itere, solve ka. Good news sa mga nagpapamataga, asin naaagahan, digdi sa sentro kan syudad din Tabaco. Ang barsaga itere, 24 oras nang nagsiserbi. Iguaman sinda kan aircon na inting barber shop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot din gutom diretso sa Barsaga Itere. Perming yaon si Ati Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyom. Pagsadiri kan familia Beya, pinamamahala ni Ramos Boy asin Madam Girlie Beya. Makukuha along National Road yan po sa barangay sa Disino. Nangon, malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit. An enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 de pesos na premyo. 31 sundo sa magtapos. 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana, registration na. Alas 7 sundo, alas 9, ulutan. Pag abot ka na alas 9:01, bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habu mapasma. Tambakan labahon darahon sa Adam Lock Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lock Laundry Shop, nagagamit din makabagong teknolohiya kung kayaan mga musingon indong labahon. Luwas sa itgunham. We wash, we dry, we fold, no worries. Just relax, makukuha sa Purok Uno Poblasyon. Malinaw na good morning, kanasin, liyan ka lang. Siyempre mga katgusto nindong magpagayon kan sa indong mga House of the Rising kanina. Project sa mga barin na nindintura sa bayo. Kentatura, ikulura ako, makukuha. At yan po, Barangay Tabaco City. Marina good morning, boss ni store, asin, Madam Helen Berwega. Partner kan King King si Tabaco City Councilor, Chairman Committee on Appropriations, kan sangguni ang panlungsod kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Buen Osa, King King.
0: Diretso kita sa details kan mga baritang King King sa lado lokal. Pinampasa target ang palay procurement kan National Food Authority, NFA Albay, matapos makabakal ni nasa 10,242 sakong paroy. Lain na si stations asin budiga kaini na Hunyo 2020.

0: ining 126.45% ang trade na nagtalangan na target na nasa 8,100 na sako sana sa bulan nyo. At authority nga uman na ipabakal ang gusing paroy. Ini sa rason na sinda nag-o-opresir ni ngalangkaw na presyo kada kilo apwera kaini ang NFA iyo ang nagtatapos sa manlain-lain na programa kan gobyerno. Arog kan bigar sa masa. 20 bigas meron na asin isabay pa ang mga ahensya ang ahensya iyuman ang nagsusuplis kwa nin mga kalamidad.
1: Si Bueno sa King.
0: Target kan Bicol South Luzon National Laboratory kan Department of Health DOH Bicol na makatipon nin 2,500 sundo na blood yun. Bulan sa riyon Bicol. Ina ni pinagpahayag ni Nicole Ann Beho, Blood Donor Recruitment Officer, sa pagsasabing dahil dapat na magbaba ang istaka nindang dugo dahil ang ta sa Urual daw dakol ang nangangaipo ka ini. Kung kaya, panagos ang sa indang pag-inganyar sa mga kwalipikadong donor na regular magtaunin dugo, initanganing maasigurar ang sufficienting supply para sa mga Bicolanong nangangaipo.
1: Si Bueno sa
0: King. Oy, sa mga negosyante, nagpangirumdom ang Bureau of Internal Revenue BIR Bicol para sa mga may sadirining negosyo na ang regulakan ahensya kasabay digdi ang tamang pagbugta kan mga kaipuhan na dokumento ng isang negosyo. Sigon mga katindugon kay BIR Bicol Ross Agripa, dapat naka-display asin madaling mahiling kan publiko ang original na certification COR asin ang up notice to issue receipt, invoice or NIRE. Kung sain, dahil dapat itago ang mga o ibang lugar na dahil nahiling kan mga kliyente. Nagpangirumdom ang BIR sa mga negosyante unong sa tamang pag-issue mga katindugon kan invoice. Piglarar ni Agripa na accounts dapat nasa mismong lugar kanegosyo tanganing tulos na maipahiling inkaso nagkakaigwanin tax mapping ang mga otorisadong opisyal kan BIR. Sigon sa BIR Bicol na ang daipag display kasi anire padnaos na multa sa lambang pagbalgar.
1: Si Bueno sa King.
0: Police report! Sa liod mga katindugon kan PNP Bicol ang rank 7 regional most wanted person sa Kabikulan ininahampang sa kasong statutory rape asin pinagbidbid na si alias Noli ang operasyon kan PNP Bicol ginibo kasuod ma alas 10-10 nin pagkaga duman sa may party kan Banwaanin del Gallego Camarinesor sa kusog kan mandamiento de aresto na daipong ipinagrekomendar na piansa.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa mga barkada niya itong miembros kan PNP na maski banggina paragos mga katindugon ang paglibot-libot digdi sa mga mayor na lugares sa tuyang kapalibutan. Good morning!
2: Good morning! Good morning!
0: Siyempre sa mga barangay tanod na aktibo manin maray, dumanmano sa Metro Manila, daing klase. Alas 3:38 din pagkaaga kan mag-live mga katindugon si Mayor Isko Moreno dahilan po sa panduwang pago kan na rally kan mga Iglesia ni Cristo. Mga katindugon,
1: si Bueno sa King.
0: Ansuriyaw mga katindugon in the transparency and accountability.
1: Si Bueno sa
0: Pampanga na muna nindo si Marcolita sa korte tanganing maaraman tako na ano man ang gadaan pigtatago niya.
3: Lato ba na yan?
0: Taon-taon ang iba pa.
4: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials.

0: Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanly feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
1: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
3: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

0: No segregation, no collection.
1: 43 minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga at ngayon sa ating mga balitang pambansa, pinagkalooban ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng ₱150,000 ang pamilya ng tatlong estudyante na nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Binigyan din ng Pangulo ng ₱50,000 ang 8 estudyante na nasugatan sa naturang pamamaril. Maliban pa ito sa ipinaabot na tulong ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatzalian at Department of Education.

0: president secretari Angara.
1: Si Bueno sa King King.
0: Samantala, illegal umanong kinuha ng 14 anyos na suspek sa pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban City noong Hunyo 22 ang baril ng kanyang tiyahin matapos pasukin ang bahay nito at sirain ang locker kung saan nakatago ang armas. Ayon kay Police Officer Arla Ray Paciencia, nakatago ang kanyang 9mm Glock sa isang gun box sa loob ng plastic locker na may kandado. Siya lamang ang may hawak ng susi. Ngunit, umano ang pamangkin sa pamamagitan ng bintana o sa City Police Colonel Nyulgi.
1: Si Bueno sa King King King.
0: Pinalaga ng palasyo ang pahayag ni Senador Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo na ang administrasyon ay tulog at lasing sa kapangyarihan. Ayon kay Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, personal nilang napanood ang pagsasalita at pagtatalumpati ni Amy. Paliwanag ni Castro, bilang ang PCO ay kumakalaban at lumalaban sa fake news, ang mga salitang binitawan ng senadora ay mapapaigting o magpapaigting ng galit sa gobyerno at paninira sa Pangulo. Nakakaawa rin anya ang mga obstructionist na tulad ni Senadora Amy na umaasa lamang sa fake news para makapanira at maikalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon.
1: Si Bueno sa King King.
0: Samantala, isinusulong ni Senador Idol Raffy Tulfo ang agarang pag-amyenda sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice Welfare Act para mapunduhan ang pagpapatayo ng hiwalay na detention facility para sa mga minor di edad na nakagawa ng heinous crimes. Sa hearing ng Senate Committee on Committee on Women and Children, binigyan diin ni Senator Raffy na hindi sapat na inilalagay lamang sa mga bahay pag-asa ng Department of Social Welfare and Development ang mga batang child in conflict with the law o CICL na gumawa ng mga karumal-dumal na krimen.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, konektado sa grupong tinatawag na 764 na nakabase sa Estados Unidos ang marahas na pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City noong Hunyo 22. Ito ang ibinuyagyag ni Senador Risa Hontivero sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa epekto ng online gaming platform kung saan isinama na rin ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng higit sa 20. Sabi ni Hontiveros, chairperson ng committee, nagsimula ang grupong 764 sa Texas, USA ng isang 15 taong gulang na si Bradley Candyhead na naimpluwensyahan ng isang kilalang online game na Minecraft. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerabling minors online at hihikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Ayon pa po kay Hontiveros, sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Paano? Kinakaibigan muna, binibigyan ng sense of belonging, pinaparamdam na may lugar sila, at sa kaunti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain.
2: Doon ako nalungkot.
0: Samantala, ipinatawag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ang 34 na operators ng public utility vehicles dahil sa hindi nila pamamasada noong Martes, Hunyo 30. Ang kanilang mga units umano ay ginamit sa paghahakot ng mga taong dumalo sa rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa Quezon City. Bukod sa mga jeepney, namataan ang mga bus at UV Express na umano'y hindi bumiyahe

0: kanilang mga nakatalagang ruta at sa halip ay namataan sa mga lugar ng rally ng INC sa Quezon City. Itinakda ang hearing sa darating na Hulyo 9 upang makuha ang panig ng mga operators ang may paglabag sa mga kondisyon ng kanilang prangkesa.
1: Si Bueno sa King!
0: Taod-taod, ang iba pa.
2: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
3: Banding na namin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, baw na rin ang gamit.
4: Tama si Nani, hindi pa mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
2: Kibo naman kailangan panghintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ang...
4: Itong anak kong teacher, user din to eh.
5: As a public school teacher, tibiro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng baw. At ginagawa ko, room freshener. For me, baw liniment is a must-have in every Filipino household.
2: Dahil walang baw.
6: Sa dami ng ginagawa mo sa kahit dap.
7: Fancy Plus. Trying to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C Plus is your daily plus. Gord C Plus with Zinc Capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture, solid wood furniture at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana 7339-6987 or 0908-943-58 for more details.
10: Rider. May bagong tambayan na naman para sa motor. Procyclist Ready. Psych Motor Accessories by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyo. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motor Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
11: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balbong, yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, Osang Fried Chicken House.
12: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa Bite Center, kunang kaipuhan ang kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
13: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco, Mandong Cope Hospital o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
14: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, kumain na talagang barato, asin, asertado. Jaya Enterprises.
15: Jaya Enterprises.
14: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, livery blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng cement. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa barato presyo. Garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-4 0936-367-0616.
15: Jaya Enterprises.
16: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative sa Annual Trip Assembly.

0: Assembly o AGMA. Ipinapaaram ento kan Aleco na susog sa Board Resolution Number 7022 Ibuho Astrodome Legazpi City ang AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades: alas 7 ng pagkaaga, on-site registration. Alas 9 ng pagkaaga, program proper. Alas 11 ng pagkaaga, business proper. Agenda: Renocial AF sa Collection Year 5. Updates: manood sa operational status kan Aleco, kumpirmasyon kan articles of incorporation asin mga inamyandaran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gabos na miyembro kan Aleco. Magdarasa na nin bagong Aleco Notice of Billing or by a government issue pikma na dokapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain. Pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Pokita, Diyos Mabalos.
1: Cebuano sa King 56 minutos na makalipang sa tuyang presidente na tadumnada sa iba didigdirali duman dito para sa miyembros kan iglesia binawi Quezon City government an enot mong mga katindugon dahilan ta nakakaulang duman sinda sa Manila so duman sin basta daipo kaipuhan permit sa local government. Pero siyempre dapat iguanin kunan ang government unit sa tabang kan kapulis tanganing perso exercise kan sa diretso kan sa diretso sumano day man makaulang dawo na kuhan mga katino na ma-exam lanong mani taday naka-exam tarwisyo biglaan na pagrali mga katindugon grupo kay Chris na ankurara transparency tabi pagilingkan mga nagkangkamurugta ito actually tanganing independer si Rodanta dahil ang taunin kasong plunder
2: when o saan
1: bang na digdi sa tugon dahil man siguro kasi isang munisle geek ebidensya duman sa kansa nabanwit sa ngudo ang nangyari paano duman. Di siyempre dahil baga siya nag-file kan sa iyang na dahil niya pigsabay na nag-receive siya ng kontribusyon kan nakalihis na eleksyon duman sa iyang statement of contribution and expenditure. So say, iya, dahil po niya ay na 5 milyonis ni pesos. Kaya, kan mag-argumento siya duman sa komi na apod ini tanyata na igwaning na-receiving araw ka ito kadakulang kantidad dai ipinagsabay mga katindugon sa susi. Ang naging argumento kan kampo ni Marcoleta iyon na na-receive manong money ang naunang bita ng pundo bako pa man eleksyon period bako pa man campaign period mga katindugon. Kaya, naglataw duman na ang naunang bita ng kwarta na-receive ni Marcoleta bulan na tugon. Pero ang isyo, naglataw bulan pa po na naigwasing kantidad. Pero, nalingawan ni Marcoleta na nag-iwas siya duman mga katindugon sa reklamo na nakaplantar sa COMELEC dahil lang sa naipag-file kan sa iyang o pag-indicate sa iyang susi ito ng kantidad, nakalibre siya po duman. Ha? Diba ang COMELEC nagdesisyon na baku liable si Senador Marcoleta. Ang problema, nalihawan niya mga katindugon na siya kan panahon na ito kongresista, representative siya mga katindugon kan sa gift party list. Opisyal siya kan gobyerno na pigbabawal sa mga opisyal kan gobyerno manong mani na mag-receive nin regalo.
2: Si Bueno Saan

0: mga katindugo na ang kantidad na kulaon. Si Tintay 5 milyones, matibay sinagrigalo. Ade.
1: Pasaway ka.
0: Mapirak maparoy si Depensor. Abo da sud. Alukuleta. Ini, miyembro pa kanan bilang kuyan. Presentar kan sa igi party list. Daipan niya sa saiyang salen. O di na yung uraga na komplikar. Inginuduy pa niya sa sarong telebisyon, sa sayang programa duman sa telebisyon, na arog ka iyan ang nangyari bako nabanwit siya.
1: Lato ba na yan?
0: O di ngon yan, sabi ni Lacson, bako sa naman niya si 25 milyon ang naano ka.
1: Tulaw ka!
0: Nailing nindo, naglataw mo niya, naglalataw mo niyan, ito bagang ipinaga buyagyag ni Congressman Andaya kan Kamarinisor manungod sa dakula o na pagwaldas nin Pirak sa flood control kan taon 2018. Di nagbubuyagyag baga si Congressman Andaya, katanin niya si Marcolita o minali, mga katindo.
1: Tulaw ka!
0: Sabi ni Pai Tumidun, ako nalungkot.
1: Mayumo.
0: Taon-taon mga katindugon, makakaulay niya to ang nagkaper ang mga city councilor, no? Tapusun talang niya pang pagirumdom.
2: Wow. Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalibadong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niya inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, The St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
4: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kaaputan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: Serbisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo, ALS. In partnership with the DepEd Schools Division Office of Tobacco and the Alternative Learning System, Tabaco City, hataw na asin maging progresibo sa Talubo, ALS. Ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan, Talubo, ALS.

panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services.

0: Test tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
2: Malsun pa! Basta
3: Times na Manong Manny Marina, good morning kay Manong June Sapiter, kay Manong Richard Montales, kay Payaw Buda, kay Madam Feli. Kumusta kamo dyan sa merkado publiko? Sa maabot na July 9, ano nga yan, Buen? Birthday ni Mayor Sinunin. Duman baga katindugon sa Senado, tatrataron ang propuestong School Act Bubudor Bam Akin. Buwin ang importansya ka iyan. Maka ngayon iyan sa tabang lamang ngayon iyan sa sato na kinaban ang mga School Safety Act na iyan. Maka ni mga katindugon ta nakapalaman dyan kung ano ang mga dapat na pakusugon para sa siguridad kan mga eskulahan. Saro dyan pagbugtak ng CCTV cameras, pagtal detectors, as in iba pang security. Dadag mga katindugon ni security personnel kasabayan mga barangay tanod. Sa mga oras na ini, mga katindugon, maswerte kita. Ipo niya to si City Councilor Rinel Burse po. Banganting gusto niya itong maaraman, lalong-lalo. Sa po sin sa taplihir, kanakalihis na May 2025 election. Si Marayna Aga, welcome po digdi sa programang King King. Good morning!
4: Good morning, Randy, sa buwan. Asi sa mga nakikin mong programa. Good morning.
3: Kapit sa uno, tamang-tama, sarong taon na naman po kamo na nagtukaw bilang miyembro kansangguni ang panglungsod. Sa mga nakalihis, nainot na term niya ito, ikasaro sa mga aktibo na maray na dakol na mga ordinansa, resolusyon na naaprobaran. Ngunya na sa inot na taon kana masunod na termino po nindo, kumusta man ang satunyang naging performance tabi konse?
4: So good man tada. Of course, kulang siya nabalik kami sa pabagalikan mga pag-iriba at ay sarong kunsyan po. Dawa, anong kamuusap di sarong solution o dinas nga nang support parang kapag-iriba sa ano, sa puan po kan 30 hanggang na 2025 to 2026 po. So 1 year na tayo. So nakapagay 167
3: Salbuen. 167?
4: Apa. 121 po kaan sa ano, sa

0: appropriation.
1: Appropriation.
0: Sa gaming amusement po, igwala mga kita 25 resolution.
1: Mm-hmm.
0: Sa nakagibo mo po kita ning sa luwas kayo sa itong committee ba, pag pasal po kayo mga resolution na commending, mm-hmm. ano po limang commendatory resolution, and sa mga resolution man na nag-hide kita ning tabang sa national, buda sa request sa itong alkalde, buda sa itong sibang agency di gobyerno, kinching resolution po.
1: Mm-hmm.
0: Then sa role and privilege po, one resolution, all in all po, 167 resolution po sa itong kisar po tadi sa Gwen.
1: Oo, sa periodong ini, ano ha, poon ka na July 1, 2025 to present. Iyo po iyan ang sa imong accomplishmento. Medyo bako busy ang konsyal, ano? 167. Oh, cool.
0: Party pa ano pa na ko po mga resolution tayo sa Ruben. So pag deklara valid as in operativo ang mga annual budget ka ng barangay.
1: Mm-hmm.
0: Medyo dakul po ano sa Partican Committee on Appropriation 121 resolution.
1: Pero tandaan po niya to, mga katindugo, na bako ini pasil ang pag-review, pag-request mga budget ordinance kan mga barangay. Talagang kaipuan mong tutukan. Saro-saroon mo tabi konsi ang mga nag o ipinagsusumiter sa satuyang mga budget ordinance gikan sa mga barangay.
0: Opo, pero may katuwang po tabi kita sa buwan sa karamang mga ang katuwang na po dyan ang budget officer mo ang CTDO po ano.
1: Mm-hmm.
0: Ang gabus na fix to sumiter sa sanggunian panlansod na approve po ang barangay na budget for review sa sanggunian. Pag-endorse na po yan for technical review sa Office of the City Budget. Mm-hmm. And of course, sa PDO, doon sa mga plano po nila. Kung align nila sa mga plano mga kansyudad po tada.
1: Oo. So, dakulang bagay na maski puro pa no, sa imong experience, talagang napapakinabangan na maray, tangani na maging libyano sana ang anuman na mga lakdang na minaog pa dyan sa imong komitiba. Ano na pang komitiba mo tabi, Konsi? Apura ka na budget and appropriation, ano pa pong iba?
0: Game and amusement po. Ini po kung may mahagad po kiinan na sa perian po, sa pagbulan po mga special permit.
1: Uh-huh.
0: Diyan po yung maagi sa muya po. Sa game and amusement po yan.
1: Ayan
0: po ang sa muya. Then, rules and privilege po, being ako man po ang clothing privilege po. Ako po ang chairperson.
1: Sa games and amusement na nagkaipagdangog manungo digdi sa operasyon ka na Small Town Lottery, STL, digdi po sa syudad?
0: Opo, kasuhapon po, si Atty. Ingay, nag-agad po niyong tawag sa ngunia na tabay paro, legitimate lang po na sales, yung sa STL po, kawang po niyong, support po. So, kaya man si, sa committee hearing niya, sa Tulsi po, Pilis, Colonel Dibat, tangayin niyong ma-intensify po na dapat ipatronize ka ng mga tugantang nagkataya sa STL po. Dahil duman sa lihiti mo po, ano? May sabi niya, accordingly, kung maki mga bookies, nahiling man na rinitan sa... Kaya ang ano naman po, ang sabi naman po, kang bilog na committee, but ang santay na napiin, ang pero nag-prankesa po yan.
1: Prankesa po.
0: Sina mag-operate. Ang haling national, dahil man po yung nag-agi sa province buda sa sa province buda sa city.
1: Ano
0: pa rin coordinate lang po. May coordination lang po. Tama yung mga chairman lang po ang province buda. Iguha mong buong share ang city mo na munisipyo. Pag-remit po yan sa ano ka na, sa pondo po kachidad.
1: Pwede man na maghabo ka mo. Gusto kong sabihin na ipagbawal nindo sa siyudad ng Tabaco ang operasyon gan STL. Pwede yan o dai pwede tabi konse?
0: Dai man po, ta primero po, national, halip po siya sa national, katasay na kami, sa national po. Kami lang po, mariparo lang, sabi mo nga ni, ang parehas ang loto, parehas ang loto.
1: Uh-huh.
0: So, dai nga ni po yung presumptuous, pero sabi mo, other piece, dai gwading sila table station,
1: uh-huh.
0: Sa hindi table station, table manager station, o doon sa limitan center, sa barangay Kubo, ito na po ang legitimate.
1: Uh-huh.

0: record po talaga dahil may machine na po, sinda. Uh-huh. Kundi sa indot nga na mismo, sa mga limiti mong empleyado nila, sales agent nila, umaan ang kabog, iguawan na po talaga na ipiglalaog sa inda.
1: Iyo.
0: Because of the, sa porsyentay na po, yung masayer,
1: apo.
0: Ang porsyentay sa ano.
1: Buda, pero, pati tama.
0: Naman na po ninda, sinama uh-huh. na po ang mariparo ka.
1: Pati ang tama, 450 sa buki, sa inda, 400 sana. Alang kau pa ang kunyan. Kunyan, so komisyon na pigtatao.
0: Opo, kaya inako niya mo po talaga mismo na within sa indang mga tao, iguama na po talaga na tigbabanga ang remittance, mm-hmm. may piglalaog, may day piglalaog po. Sinabi niya po yan. Kaya, pero sabi niya, sa inda na itong obligasyon, ipupulis man na ninda, mga self-agent po ninda.
1: So, apura ka yan, tabi, konsi, ano pang mga kapaki-pakinabang na mga lakdang na sa tuyang pinanginotan tangani na maaprobaran kan sangguni ang panlungsod sa enot na taon kan sa imong bagong mandato bilang konsihal.
0: Opo. Sa profession na kapasar po kita ning 34 ordinance po ano, mm-hmm. may 34 ordinance ha. Ang disimilid po ka na profession ordinance. Ang tapos ang 15 mga city ordinances po ano mm-hmm. so iguana po gilang 34 ordinances na naipasar sa sarong taon na pagtukaw ta bilang kunsyal po
1: uh-huh. So bako logi kita digdi sa Tabaco City na nagkaigwa kita ni na kunsihal na arog kay konsirinel na riner na talagang nagtatrabaho ano pa ang lalauman na tabi kunsi sa mga natatada pang duwang taon nindubihal digdi po sa siyudad ni Tabaco.
0: Dakul po tango niya nga ni po may nakasalan po akong limang ordinansa. Ano pira po kan 34. Igo po kitang limang ordinansa nakasalan na subject for deliberation po. Igwa na po akong sarong ordinansa. Duwang ordinansa na nailog sa first reading. May tulong duwang ordinansa man na nakalaog na sa second reading. Buda may extension po second reading. Bali lima po ini Sir Gwen.
1: Uh-huh.
0: So ang saro po digdi yung ordinance ang may titulo ang ordinance prohibiting the obstruction structure or encroachment blocking the view in visual corridor of the city plaza and its monument uh-huh. providing penalty for mayor Sir Roy. Kaini po sarong ordinance ang pighaman kan sangguniya na dahil maulan kan ang view kan sa itong City Plaza ka dahil wakil may importante yun na pansyong po tabi sa Artwen.
1: Okay. Mm-hmm. So...
0: And pigsalan pa naman po ano, hindi po subject for public hearing po ini. So remaining kang bagong bayan street sa Barangawon, Barangay Barangawon, Tabaco City, na pangaranan po ini sa ngaran po ni dating delay former City Mayor Antonio Dimitrio Street in honor dahil po po pangaran na Dimitrio Street ang Dimitrio Street po dyan sa digbisutuya sa mga kalieta po sa siyudad is bako manil po kini former Mayor Antonio Dimitrio
1: mm-hmm.
0: So, subject po ini po public hearing panganing subagong bayan street mag-igwa po ning pangaran na hali duman sa mga nagserving ano,
1: okay.
0: Mayor particular kay Mayor Delete Mayor Antonio, City Mayor Antonio Dimitrio po.
1: Mm-hmm. Okay, panduwa ito, saro pa.
0: Uni po, ordinance mandating the all private institution agency in business providing services to children to formulate, adapt, implement a comprehensive child protection policy
1: mm-hmm.
0: within their premises po. Ano, panganing maproteksyon ng mga kakiyanta. Pira po sa eskwilahan, sa mga other, ano pa po, other business establishment pa po ano
1: mm-hmm.
0: and igwa po digdi ini po ang mm-hmm. extension po sa second reading na po ini an ordinance prohibiting and penalizing mendicancy
1: pakikilimos
0: pasto program mendicancy na sito ang tabakin for other purpose ini po ngayon matauan ma-rehabilitar ining mga tugantan na involved sa paglilimos
1: mm-hmm.
0: ano po tadi mandato rin na po inipigagin pa ng CSWD. Ito ng problema sila lalo na particular pag may mga paalawagang Christmas season. Hindi ba po sa itong mga katugangan ng mga hali sa ibang lugar na malilimos po digde. Ikutar po as in matauan po ni Intendant John.
1: Uh-huh. So pag-abot sa attendance, kumusta tabi ang attendance niya to tabi, Konsi?
0: Perfect attendance po.
1: Perfect.
0: Iguan na po kita gipit 50 session.
1: Uh-huh.
0: Yaw naman po kita sa 50 session. Iguan.

0: le special session. So per nimo po presentensa in dong likod sa ulo. Tabi na pro leader dali ko pili mag-absent po.
1: Pagabot duman sa pag-report niya to sa opisina ta kamo baga kada sarong konsyal igwa kamo ning cubicle diyan sa indong legislative building. Anong aldaw na available si Konsi Riner diyan sa iyang opisina?
0: Gabos na oras po. Mandito Friday yan po sa indong likod. Pira lang kung igwa kami mga atindiran po mapasarap review sa mga ordinance sa panlalawigan.
1: I see. So dakulang salamat tabi Konse sa pag taumoning oras na maipaabot sa satunyang mga constituentes digdi sa siyudad nin Tabaco ana satunyang naginibuhan sa laog nin sarong taon asin syempre an sa indong behavior pagabot duman sa pag discharge nindo kan sa indong trabaho bilang city councilor. Kung igwa pa po kitang gustong ipaabot, please go ahead po tabi Konsi.
0: Gusto ko lang po magpasalamat sa mga tao nagtiwala sa kuya po ano na tinawanan po ninyo bandato tanganing maging boses po nindo as in makatabang sa paadagos sa pag-asin sa bukan syudad na po. Rest assured po na gilibuan tayo sa tuwing mandato po ano but sabi nga ni Sir Gwen, we cannot please everybody ano ang sa mo bigdi po so general welfare. So sabi nga ni the interest of the few na dapat na po dahi mag-prevail laban duman sa pangyayipo kang kadaklan po tabi kang kadaklan sa aw kang kadaklan tabi Sir Gwen. So salamat tabi Sir Gwen kang pagtao mo sa kuya ng panahon po ano good morning po sin mabuhay po sa inyong programa Sir Gwen.
1: Thank you.
2: God bless. Ang galing-galing mo paglaki ko.
1: Si Tabaco City Councilor Riner Borse, mga katindugon, 25 minutos na makalipas po ang alas 6. Marina, good morning mo na kay Madam Geraldine Candel Sid, kay Romnick Bilaos Barbero TV, kay Madam Mary Jane Gonzalez Bariso. Mga katindugon, sa punto pong ini, makakasabay man niya to ana sa rupang mahigos na konsihal digdi sa siyudad nin Tabaco si Konse Yob Onrubia. Konse Marina, good morning. Welcome digdi sa Kikig.
3: Good morning po, Sir Gwen. Salamat po sa pag-imbitar digdi po sa radio program Kikig.
1: Opo. Base digdi sa nakapost po nindong mga akomplisimiento sa enot na taon kan sa indong pagserbi bilang city councilor igwapo kita ni na anom na city ordinances enacted 120 resolutions approved 93 committee reports 7 priority ordinances pending second reading and nagtutubod ako asin na aram ko na ini poros may kinaraman sa edukasyon tabi Konse.
3: Yes po. Yes po, Sir Bren. Tama po yan.
1: Aha. Uh-huh. And bilang ma principal author and siyempre bago kita dyan sa sanggunian, paano niya to ini paano niya to nakumbinsir ang sa tuyang mga pag-iriman na gari kadakulda nga ordinances na naipasar sa inot pa sa nang taon kan sa imong termino tabi Konse.
3: Yes po. Thank you, Sir Bren, for that. Inot na inot po sa gabos, mahalaga po su situational analysis. Poon po kang pagtukaw me last year, first week pa lang po. Actually Sir Buen, di ba po nahalal kami May 11. Right after po na mahalal kami, naglibot na po ako tulos sa mga krisis.
1: Okay.
3: Kasi po, technically, ang official sa muya, June 30 na 12 noon, 2025.
1: Mm-hmm.
3: Prior to June 30, ginamit ko na po sa oras. May 12 to June 20 na ako, nagdumana po ako sa death, call kita sa death end, nagkita sa the San Bertice kay Kong Crisel, Bertice call kita sa DILG, aramta, ano po sa mga dapat i-accomplish, ano po sa mga kulang, ano sa mga dai na-accomplish

0: No problem. Kaya lang, we are, ano, tied with the legal base lang po talaga. Agad ko po sa mga partners, by the time na i-implement na itong incentive, the 1,000 pesos, sana po naisin na ma-uri. Legal base lang talaga.
1: Okay.
0: Bahad po, may aram silang legal base. Suratan lang po kami, we'll enact the same policy. Then man po problema.
1: Okay, pag-abot ni Gitcher and Development, yes. Di ba, ano ang cover ka ini? So, sa DSWD na mga center?
0: Yes, yes. And gusto ko lang po linawon, Sir Gwen, na ang early childhood care and development, it's not under the ed. Ang ECCD pa, no, 0 to 4 years old. So, under the SWD and now under the ILG na po siya.
1: I see.
0: So, yun po yun ito pagpapakusog ka mga daycare centers. Nag-ordinance na po kay Pakaini adopting the national policy para po mas strengthen ang local implementation of the said national policy.
1: Uh-huh.
0: And ang pinaka-salient provision kay ining ordinance na ginibot, ito po pagtaong incentive sa daycare centers to level of accreditation. Pag nakapa-level 1 po sinda, kasi may 3 levels po yan accreditation. Pag nakapa-level 1, 5,000 pesos. Level 2 and level 3, 15,000. Ano po yung accreditation? Ang accreditation po, iniso pag-level up kasi may mga criteria na iningay ang pang-level 1, iningay ang pang-level 2, iningay ang pang-level 3. Ibig sabi yun, tigi-encourage na mag-level up sila.
1: And ini man na ordinansang ini, suportata duman sa mga proyektong pig-implementar, lalong-lalo na so establishment ka na Child Development Center, Tabi Konse?
0: Yes. Yes, iyan po iyan. Actually, Sir Gwen, I'm happy to share with our listeners na ang Tabaco City po, igukit ang National ECCD.
1: Mm-hmm.
0: And actually, this coming Friday, ang malilipot, maka-benchmark sa tuya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, dahil ban po iyan sa Marayna na po na ni Kong, Kong Kisel, napigpapadagos man po yan kang present administration. So, igdadayo po kita. Actually, hininga ng ECCD ordinance na pinanukala sa ugmaong CBM, sabi niya, kung arugo ni man ini sa Libon, so aki niya palan, counselor man kang Libon, sabi ni, yes, free po BM to
1: So,
0: actually, that, yan po ang magayon,
1: benchmark.
0: Yung mga policy po na, copy-paste man lang. At bawa, sa Naga, sa mga best practices sa Naga, mula tapong marounding sa tabako.
1: So, dakulang bagay na si Satuyang napunan and then nagkaigwaning positive impact, arugon man kan Satuyang mga pagtarain kasi sa gobyerno, daing cheating, kaipuan, i-adapt itong mga good practices talaga or mga best practices. Okay, di sa kasalang bayan, ining kasalang bayan, ini pinagagaabon. Maringani ta nakapasar ini. Kasdigdi sponsor kang gobernador, sponsor kang Marita nakapasar ayan tabak. Konsi.
0: Okay lang yan. Kaya po ako po co-author ako digdig kasi naimot lang po si Councilor Salve.
1: Kay Councilor Salve man pala nini.
0: And I have the same intent. So, nagurun kami, sabi ni, Cons, ano daw kung pag-i-combine ta na lang? And sabi ko sa iya, I'll be your co-author na lang since ikaw mo sunain. Okay. Data po, Sir Gwen, ano po ang intention ko sa pag-file kang kasalang bayan? Aram mo po kaya, Sir Gwen, naniniwala ako na ang kasal, it's not just a ceremony, it's a contract.
1: Mm-hmm.
0: So, a marriage contract. So, actually po, sa Constitution, grabe po ang pagpapahalaga kang constitution, kang family code sa kasal.
1: Mm-hmm.
0: So, kumbaga po, pigi-encourage ta sa mga haloy na nagpakasal sila. So, digi po sa kasalan bayan, libre ang kasal, funded by the city government. So, taon-taon, iba pong 50 slots.
1: Mm-hmm.
0: And pig-institutionalize ta sa source of funding. So, ang source of funding po kayo ng kasalan bayan is nasa God, sa gender and development.
1: Mm-hmm.
0: So, pig-encourage na talaga na sumuhalo yun na nag-iimbahan, magpakasal sila dahil they will be protected by the law.
1: Yeah.
0: And of course, may kaakibat yan na responsibility.

0: and more importantly, pasalrado iyan sa matakang Diyos. So iyan po ang, kumbaga, in general, ang yata po digding i-enhance yung social fabric ng constituents. So, yun naman pong ERPAT program ordinance, co-author man ako digging ni Councilor someday. Mm. So, nainot lang siya mag-file. Sabi ko, sige, Cons, I'll be your co-author. Hindi naman po sa ERPAT, gusto ta po pakusubo ng samahan ka mga kalalakihan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, ang kababaihan, well-established na. So, kumbaga, on the other hand, may yata man pakusubon ang samahan kang kalalakihan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil, dakunaon po silang partner sa community development.
1: Uh-huh.
0: Po, kasi ako po personally, Sir Bren, nag-utubod ako na lalaki po ang haligi ng tahanan.
1: Mm-hmm.
0: So, nararapat lang na pakusugon man ang organisasyon ka mga lalaki. So, nakulit pong public institutionalized sa bigay, again, sa source ng funding.
1: Okay.
0: Na taon-taon, may
1: Igwa,
0: source of funding
1: available
0: sa mga lalaki. Oo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, may institutional, ano man yan, structure, association, mm-hmm. yan po ang pag-institutionalize. And lastly, inipong ko sa ordinance. Again, co-author po ako di gini, Councilor Salte.
1: So,
0: local implementation kang anti-sexual exploitation online. So, manungod man po ini sa peace and order.
1: Protection, mangiraray, para sa gabos.
0: Yes,
1: na gabos na ini, na sa Indo talagang tinawanin na importansya. Sa inot na taon, ano ha, medyo makulor, as in, kumusta ika? Nahiling ko, sige man ang libot mo sa mga barangay, pasiring sa mga pakikisumaro, baga kang kamunduan.
0: Yes.
1: Ano, kumusta ang kuyanta?
0: Yes, sir.
1: Ang pirot.
0: Actually, Sir Boy, ini pong pag-ikot ika. Barangay,
1: mm-hmm.
0: lalo na po ining pag-ikot ko, pag-bisita sa mga burol. Actually, dyan po ako nakakakuha ng mga idea.
1: Mm-hmm.
0: Alabawa, mabisita po ako sa sarong burol. Siyempre, yao na po sa satuyang pakikidong family, no? Pero more than that, dumaan naman po ako naghahapot. Sabi ko, kumusta ka mo digde? Ano po ang mga problema?
1: Mm-hmm.
0: Duman ako nakakakuha ng input. Talagang first hand. Ali sa grassroots. Kaya muya, ni RK, ang problem talaga sa mga PWD, hirap magklase. Kaya ako nag-file na PWD Educational Assistance Ordinance. Duman ko man po nadangog.
1: So, mm-hmm.
0: sa pagbisita ko sa mga burol, duman ko man nadangog ang problema sa bullying.
1: Mm-hmm.
0: So, yan po ang, para sa Kuya Sir Gwen, yan ang pinaka tamang data.
1: Uh-huh.
0: Na bukod lang nakuha mo sa computer, bukod lang nakuha mo sa libro.
1: Talagang
0: sa tunay na tao.
1: Uh-huh. Actual talaga. Sa komunidad daghali.
0: Oo. So, actually, Sir Gwen,
1: uh-huh.
0: yan pong paglibot-libot ko sa mga Argayan, sa mga barangay, turo talaga yan sa kuyang ama, si Farmer Councilor Ama Mugiana. Yung consistency, actually, baka nga last year baka pigisip kang iba na hanggang ano man lang yan, hanggang kampanya man sa nayan.
1: Mm-hmm.
0: Pero kumbaga po gusto taman ipahiling na ang sarong public servant dahil mo lang mahihiling pagkarampanyan.
1: Mm-hmm. Dapat perming yaon. Okay. So dakulang bagay na ikaaki pa, talagang yaon ang kusog, yaon ang kuyan pa sa imo, so pagiging agresibo. So, kumusta man ang sa imong attendance sa mga sesyon, tabi?
0: Yun, Sir Ben, I'm happy to share na so far, day po kitang absent.
1: Very good.
0: May mga day lang kita naka-attend ng session, pero dito lang po yun, I think. Duwang beses lang po ako din naka-attend ng session, pero po ito, official leave.
1: Official. Basta official dahil yung problema.
0: Actually, Sir Gwen, para sa kuya, Tuesday is a sacred day.
1: Mm-hmm.
0: Yan ni kuya ang tigtataram sa takuyang mga staff.
1: Okay.
0: At Tuesday, sagrado yan because it's session.
1: Mm-hmm.
0: And ako talaga, Sir Gwen, as much as possible, never po kitang ma-absent.
1: Uh-huh.
0: And ako din talaga, excited ako kada session. And even yun ng mga committee hearings.
1: Mm-hmm.
0: So, as much as possible, Sir Gwen,

0: no absence.
1: Dapat permit niya on.
0: Dapat po talaga emergency or unless may official travel.
1: Okay, so kadakul pa akong gustong niyapot sa imo kundi kulang naan sa tuyang oras. Sa masunod na inkwentro niya to tabi konsi, mahapad ako kan sa update sa kamautan na mag-establish kan sa isla. Yes. And then si iba pa na mga pwede tangani na padagos ang sa tuyang pagtaoning update sa mga kapaki-pakinabang na lakdang na pinagigibo ni konsi Yob Onrobia. Para po sa iba pang gusto niya itong ipaabot sa tuyang mga constituents, please go ahead po tabi konsi.
0: Yun po, na po Sir Mitty Kalik. Actually, not on Tinder. Tama po ba? Father Dan mm-hmm. po sa San Miguel Island. Actually po, last year, nag-courtesy call na po kami ni Mayor Ray, sa iba kumuan po si Councilor Emir sa CHED. And, dahil man pong ibang recommendation ng CHED. Ang sabi po kang CHED, kay puan po talaga si feasibility study. Okay, feasibility study po ang ma-determine kung feasible na lagan ang Tabaco City kay Community College. And sa feasibility study din po maaraman sain ang best location. Kung sa island ba, kasi may clamor din sa upland. So mahihiling ta po yan dyan.
1: Okay.
0: And sa feasibility study din maaraman ano sa mga courses ang dapat i-offer sa Tabaco.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, Sir Gwen, ang position namin inimirin po talaga ang recommendation ni Congressman na dahil nakita makipag-compete higit sa mga existing private colleges.
1: Opo. Uh-huh.
0: Oo, kasi okay naman sila eh and nakakapag-deliver naman sila ng maray na servisyo. Kumbaga, ang gusto talaga is complementation.
1: Yes.
0: Ano pa sa mga courses na dahil papig offer.
1: Mm-hmm.
0: And ang recommendation din ni Congressman, baka una sa mainland maglaag talaga.
1: Okay.
0: The community college.
1: Mm-hmm.
0: Either island or
1: upland.
0: And so, nasa pag-aaral po, po yan. And we plan to our team.
1: Mm-hmm.
0: Ang nirecommend po kang CHED na i-benchmark either Ligao Community College or Pulangi Community College. Kasi inigda po ang ano, so far may maray,
1: okay.
0: May maray na performance. Of course, ini po mga community colleges na po dito sa First District, mga okay man. Tapos si Community College, TV, so Santo Domingo, Bacacay. Pero ang nirecommend po kang ano, Chen. Na medyo mature na kasi well-established, Ligao and Pulangi.
1: Ayan. So, Konsi, thank you so much sa imong oras. Pasensya sa pagdisturbo. Ngunya
0: yes
1: na pagkaaga.
0: Yes no problem.
1: Sige. Thank you so much, Tabi Konsi.
0: Thank you po, Sir Gwen.
1: Sige.
0: Salamat.
1: Mabuhay.
2: Si Gwen Osa. King. Malsun pa.
1: Oras na naman tanganing magpaaram digdi sa programang King. Pagtaupo niya to ning oportunidad sa satunya mga servidor na makapagpahayag kan sa indang mga naging performance sa enot na taon kan sa indang term bilang mga servidor sa pagaran kan Dinel Bakery kay Madam Gina Nang sa Barsaga Itiri as in Inting Barbershop in Salon kay Ate Beth Barsaga sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Busboy asin Madam Girlie Bea sa Adam Lock Laundry Shop kay Sir Nats Mambing kay Lian Calmada syempre mga katindugon sa Tabaco Color Mix Paint Center kay Boss Nistor asin Madam Helen Berwega nakasabay niya to si Konsi Riner Bursi syempre si Konsi Yub Undrubya sa pangaran ni Manong Mani. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugon na.
7: On Bicolandia.
8: Narito na ang programang Wellness is Happiness.
9: Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
10: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, etong Well Happiness. Hatid po sa siyempre pagtatake, okay? Yan ang pinili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At

0: yan din po ang pinili ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lumalabas ang Best Cafe, talagang tinanghal, ginawaran, ano, kinilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, ha, tiyakin mo ang kinakape mo Best Cafe para sulit na sulit ang iyong pagkakape, ha. Mula sa lasa at aroma, magugustuhan mo, marerelax ka, tanggal na ang stress. Literal na pampaganda ng kalusugan, ha, eh lalo na pagdating sa benepisyo ng mga sangkap nito tulong sa kalusugan, lalo kang makikinabang. Eh kaya nga po eh, pinili na pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape, ibig sabihin, talagang nangingibabaw sa lahat. Kaya kung magtuong ka sa The Best, dapat yung tatak Best Cafe, lalo na pagdating sa presyo. Kasi kahit nagtaasa na po ng presyo yung ibang herbal na kape, ang Best Cafe na natiling presyong makatao, ha? Hindi kami nagtaas ng SRP. Baka may mga tindahan dyan na nagtaas kasi yung ibang herbal na kape ng presyo, baka isinama nyo sa pagtaas ang Best Cafe. No, no, no. Hindi nagtaas ng SRP ang Best Cafe na natili kong mapagmahal na presyo para sa bawat isa. Sa panahon ng krisis, dapat hindi na nanamantala, ha? Dapat manatiling presyong makatao tulong sa Pilipino. Yan ang Best Cafe, ha? Siyempre, ang Best Cafe, apat na variants yan. Andyan ang original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigit 12 taon na minahal at tinatangkilik ng ating mga kababayan, ha? Nandyan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas lalong pinatindi, mas lalong pinasarap, mas lalong pinarami ang sangkap para mas lalo kang makinabang, ha? Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na maliban sa napakalaking tulong, ha, sa kalusugan ng tao, eh tulong pa para sa mga taong gusto ng ekstrang gana, ekstrang lakas para sa mas matinding labanan. Alam nyo ang ibig ko sabihin, ha? Basta may black, may balak, yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para ma-achieve mo ang pinapangarap mong timbang at katawan, ha? Best Cafe Green. Basta tatak Best Cafe, sigurado ka sa safety at quality. Aprobado ng Food and Drugs Administration, ito sa Intellectual Property Office at Halal Certified.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtratrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Masal sa Uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Tomorrow Cafes na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
5: Q-Sai Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapagpapalit.

0: sa inyong lugar.
1: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay napakaganda ng ating pag-uusapan na sagot ito sa katanungan ng tester natin na sabi niya, Doc M, mabuhay po kayo. Salamat sa inyong programa. Tanong ko lang po kung paano malalaman ng isang tao na maganda ang kalusugan niya kahit hindi po siya nagpapa-check up. So yan yung kanyang katanungan. Actually, ako i-advise ko pa rin sa inyo na dapat kahit wala kayong nararamdaman sa katawan, kahit once a year lang, magpa-executive check up po kayo. Yung kanyang mga basic laboratory test lang gawin para ma-monitor syempre ang inyong kalusugan, lalo na kapag medyo nagkakaedad na ha. Pero tama tong katanungan ng texter natin, merong mga paraan, mga natural na kahit paano ha, pwede nyong maging basis, kumbaga reliable basis, maaasahan na inyong basis para masabing maganda ang inyong kalusugan. Okay, mga ka-wellness, so eto yung una. Okay, kapag kayo po ay nagigising kahit walang alarm clock, ibig sabihin talagang maganda yung tulog ninyo na nagigising kayo sa parehong oras araw-araw. Halimbawa, everyday, kahit kumbaga kahit walang alarm clock, nagigising po kayo ng alas 6 ng umaga, 6:30, o alas 7 ng umaga. Kumbaga yung range na yun, yung 6 to 7, yun talaga yung gising nyo, parang naka-fix everyday. Kahit walang alarm clock, o kaya kahit anong oras, basta yung oras ng gising nyo halos pare-pareho, araw-araw yan. Isang palatandaan yan na maganda ang inyong kalusugan. Ibig sabihin, quality ang tulog ninyo, nakakatulog kayo ng maganda, isang palatandaan po yan. Ha? Eto pa, kapag hindi ka nagkakasakit, yung hindi ka basta-basta dinadapuan ng lagnat, trangkaso, sipon at ubo. Ha? At kung sakali mang dapuan ka, napakabilis mong makarecover. Ibig sabihin, maganda ang immunity ng iyong katawan, maganda ang iyong immune system, ano? Malusog ang katawan yan. Isang palatandaan po yan, mga ka-wellness, na maganda ang iyong kalusugan. Okay? Mga ka-wellness, tandaan niyo po yan. Eto pa, ha? Baka hindi niyo po alam to. Kapag ikaw ay regular na dumudumi, pasintabi sa mga kumakain, yung hindi ka nakikipaglaban, hindi ka hirap na hirap, hindi ka pwersadong dumumi, yung kahit once a day man lang, regular at madali ang iyong pagdumi, yan. Ibig sabihin, maganda ang iyong digestion, maganda ang iyong metabolism, maganda ang iyong gut health, ano? Yung kalusugan ng iyong sikmura, ng iyong tiyan, ano? Sabi nga nila, pag maganda ang gut health, maganda ang brain health. Kaya ibig sabihin, maganda ang kalusugan mo. Isang pwede rin yan. Napalatandaan na maganda ang kalusugan mo, ha? Kapag madali yung pagdumi mo everyday at regular, kahit once a day lang, lalo na kung twice or thrice a day kang dumudumi. Sa kabilang banda, kapag hirap na hirap kang dumumi, minsan dumudumi ka once every 3 days lang yan, pwede mong isipin may problema ka sa digestion, may problema ka sa metabolism. Ha? Isang palatandaan pa na maganda ang kalusugan mo, kapag umaakyat ka ng hagdan, tapos pagdating mo sa dulo, hindi kayong parang mamamatay, na parang kapos na kapos ka sa paghinga. Kapag parang baliwala lang, parang normal lang yung pag-akyat mo sa hagdan, yan, pwede mong sabihin, aba, okay na okay pa yung aking kalusugan. Ha? At syempre, eto pang isang palatandaan, kapag maganda ang iyong balat, hindi ka basta-basta dinadapuan ng mga skin diseases, ng mga malalaki at pumuputok na acne, halimbawa, ano, o pasintabi kung may tinatamaan, okay? Na kahit hindi mo masyadong, walang masyadong effort sa pag-aalaga ng balat, yung balat mo parang glowing, maganda, parang batang-bata kang tingnan, maraming nakakapansin sa'yo. Kapag ganyan, ibig sabihin, maganda ang pag-control ng katawan mo sa stress at yung hormone levels mo, maganda, mga ka-wellness. Pwede rin yan, napalatandaan mga ka-wellness, na maganda ang iyong kalusugan. So yan yung unang lima na pwedeng palatandaan na maganda ang kalusugan mo.
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot?
7: Fresh, hindi ako.
6: Makidistro.
7: Ferong walat.
8: At parang batang bata
7: dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Maladyos ang ganda dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
1: Alright, nagbabalik tayo sa ating programa. Yung sinabi kong tip kanina, yung panlima, ano, na maganda ang balat, okay, mga ka-wellness. Isa sa palatandaan po yan, parang malusog ang balat, nagmumukha kang bata. Isa sa palatandaan po yan na maganda ang kalusugan mo, ha? Speaking of balat, syempre, irerekomenda ko sa inyo yung dalawang sabon natin. Tulong yan para gumanda ang iyong balat. Una dyan, yung ERA 3-in-1 soap na nagtataglay ng glutathione, arbutin at kojic acid. Mga ingredients na sikat sa buong mundo, kilala at napatunayan na tulong pampaganda, pampakinis, pampaputi ng balat. Ha? So everyday, sa mukha at sa leeg, kahit twice a day, yan ang gamitin yung sabon. ERA 3-in-1 soap. At syempre, bilang pang sabon naman, pag naliligo ka sa buong katawan, ang ERA charcoal soap na nagtataglay ng activated charcoal para maalis ang mga harmful microorganisms na pwedeng magdulot ng iba't ibang skin diseases. Inaalis din yan ang dead skin cells para palitan ng bagong cells at manatiling mukhang bata at malusog ang iyong balat. Ha? ERA charcoal soap, mga ka-wellness. Yan ang pansabon mo buong katawan tuwing naliligo ka. So yung ating ERA 3-in-1 soap at ERA charcoal soap, syempre, aprobado ng administration. Ganun din yung Best Caps Minerals Food Supplement. Alam nyo ba na ang mga minerals, ano, tulong direkta yan sa cells para yung cells natin manatiling malusog. Kapag malusog ang cells, malusog ang buong katawan. Malusugan. Etong mga binigay kong tips, makikita nyo po yan sa inyong katawan kapag maganda ang kondisyon ng cells. So para gumanda ang kondisyon ng cells, tulungan nyo ang cells nyo. Minerals every day. One capsule a day ng Best Caps Minerals. Maliban sa kalusugan, ang mga minerals tulad ng zinc at silica, pampaganda rin ng balat, pampaganda ng linaw ng mata, maging ng tubo ng buhok. Ano yung zinc at silica? At dalawa yan sa pangunahing sangkap ng Best Caps Minerals Food Supplement. So every day, one capsule a day ng Best Caps Minerals Food Supplement.
13: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvi Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
14: Era Charcoal Soap. Detoxify, cleansing, flattening, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
15: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
16: Mabibili sa

yung gamigin pang mamaldaw na isa. Doon yung lace, hantatan mga teknikal mara, tabisan sa inbareta. Ngunyan, diretso tulos kita sa baga detalyes, kan sa tuyang mga sa kamugtakan, kan sa tuyang panahon. Ang kamugtakan kan sa tuyang panahon, pigatunan best kapi 18-1, best kapi gold, best kapi green, with or... Gabos tabi iyan, mababa kalindos sa baga kitnaid. Abagat ang nakakapiktar sa western sections kan southern Luzon, Visayas as in Mindanao. Mantang ang tropical cyclone sa luwas kan Philippine Air of Responsibility kasubagong alas 3 nin mag-umagahon. Ang bagyong si Henry. Ngunyan sa rauna pong una sa lokasyon ngunyan na 610 km west kan Baknotan, La Union sa coordinates na 17.2 degrees north, 114.7 degrees east. Taiguaning maximum sustained winds na 55 km ang kada oras rin sa sentro asin ang gustiness na nag-abot sa 70 km asin ini naghihiro west northwestward sa Kaskas na 25 km ang kada ilan man palantal Mindoro sa Buanga Pinintawi na anantike magiging madampog po ay sir thunderstorm iaan na kunya John Ayas Caraga Davao Region pati na sakit na yuman po ang magdadara ni madampog sagot sa mas madampog ang ayon lokstorama ni madampog sagot sa mas madampog na kalangitan na igwa mga pag o kaya ang sabay asin sa natatanang parte kan sa tuyang nasyon yan tras tanto pinaglalauman kan Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA na magkakaiguanin dua sagkod sa apat na bagyo ngunya na bulan kan Hulyo taon 2026. Sigon sa State Weather Bureau padagos na magiging aktibo ang southwest monsoon o habagat na magkakausanin paminsan-minsan ng mga makukusog na mga paguran particularmente na sa norting party kan Luzon asin Visayas. Dagdag pa kan PAGASA ang enot na bagyo ngunya na bulan iyo ang dating low pressure area na magiging sarong bagyo na pinangaranan naging sarong bagyo na pigpangaran ng Henry na nakalihis ng Miyerkules. Mientras tanto, pinaglalauman pa ang paglaog kay mga masunod na bagyo na papangaran ng Inday, Josie asin Kipayo na po pwedeng tumama sa Eastern Visayas asin sa Luzon o magpapakusog pa kan epekto kanabagat. Padagos man na pinagpapagiromdom kan Weather Bureau ang publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha asin pagrasa ay kandaga dahilan sa pinaglaran na masunod pang aldaw. Nagatodan sa oras na alas 7:17 na

kan diro sa ngalatang kang gobyerno provincial kan albay salado kan salud, edukasyon, infrastruktura, kabuhayan, agrikultura asin ang disaster preparedness. Ipigirasman kay ni ang naipautob ng mga programa nga nakatalaan ay pagpadagos kasabay digdi ang pagdagdag ng mga kagamitan asin ambulansya para sa mga ospital asin ang pagpapatindog ng relocation sites para sa mga evacuees na nasa loob kan 6 km danger zone kan Bulkan Mayon. Pito nandoon pa ni Rosal ang kamugtakang pinansyal kang probinsya asin ang padagos sa pagtalubo kan income kan lokal na gobyerno kan albay. Pinaging kanyarman kang gobernador ang padagos sa pagtatrabangan kang iba-ibang sektores lalo na ang lokal na gobyerno sa albay itangan ina masiguro ang marahay na pagpapautob kan mga programa asin serbisyo publiko. Mientras tanto, nagpayag man ng suporta si Vice Governor Farida Didayco sa mga programa kan administrasyon nga digdi sa probinsya kan albay sa iyang sinabi na padagos sa magiging katuwang ang sanggunian panalawigan sa pagpapautob ni mga programang magpaparahay sa buhay kan lambang albayano. Ang heart program kan administrasyong Rosal nakasentro sa health, housing and human capital, economic development, agriculture, resort, tourism na magsisirbing giya sa pagpapautob ka mga panginoto programa kan lokal na gobyerno. Ang taunan na ulat sa bayan magsisirbing pagkakataon tangani na maipaabot sa publiko ang kamugtakan kan gobyerno probinsyal asin ang direktang boka trasyon sa maso mga taon. Parada 30 ente na po ni opisyalmente ng pigbuksan kasuudma Hulyo 1 ang bagong kagamitan asin laboratorio sa Regional Heart Center kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o ang BRHMC dating BRTTH. Kasabay digdi ang 128 slice CT scan asin ang bagong cardiac catheterization laboratory na may modernong kagamitan para sa heart surgery. Sigon kay Dr. Arbel Pirite ang Head Can Specialty Center kan BRHMC. Kaya na kan bagong cardiac catheterization laboratory na magsagibo ng iba-ibang klase ng procedure. Arog na sana kan angiogram, angioplasty, vascular coiling para sa brain aneurysm, pistola surgery as in iba pa. Sinabi kanin na kulang tabang ang bagong pasilidad. Kailan takadakol ang sa indang isasagibong procedure para sa pasyente sa riyon. Dagdag pa kanin na nangyari ang state of the art na pasilidad sa tabang kanako Bicol Party List. Mientras tanto, sinabi man ni BRHMC Medical Center Chief Dr. Eric Raymond Raborar na makakatabang ang bagong kagamitan asin karagdagan na laboratorio tangani na mabawasan ang halabang pila kan mga pasyente. Sinabi kaini na ini ang pinakabago asin pinakamodernong cardiac catheterization laboratory sa bilog na nasyon. Sigon man kay DSWD Bicol Policy and Plans Chief Mark Jembro B. Bilyena na handa ang ahensya na magtaon ng financial assistance sa pagigkan assistance to individuals in crisis situation o IX para sa mga kwalipikadong pasyenteng maseraram sa surgery sa Regional Heart Center sa Lindungan Medical Hospitalization. Si Ringman Piglino kaining nakadepende sa pangaipuan na sinsitwasyon kan lambang pamilya individual ang po pwedeng itaaw na tamang. Mientras tanto, sinabi man nga ko Bicol Party List Representative Alfredo Garpin na padagos silang ibubusol ang pangaipuhan kan mga Bicolano lalo na salado kan salud. Kausa ka ini bunga kang prioridad kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa salud asin sa edukasyon na ibusol inda ang budget deliberation o pigbubusol niya sa budget deliberation ang pangaipuhan kan BRHMC para sa mga makabagong kagamitan asin ipagpapadagos niya ni sa mga masunod pang deliberasyon. Kanyan, sigon pa kay Bicol Party List Representative Alfredo Garbina, malalo uman kan mga Bicolano ang padagos na representasyon kan Bicol Party List sa sa inang mga pangaipuhan lalo na salado kan salud sa iyang sinabi na idiniklara ni Presidente BBM na prioridad kan administrasyon ang pamumuhunan sa salud asin sa edukasyon na pinag-aprobetsyaran ninda ang pagkakataon na makisumaro sa budget deliberation tangani na maibusol ang pangaipuhan kan Bicol Regional Hospital and Medical Center para sa pinakang bago asin makabagong kagamitan. Dagdag pa kay ni ang mga ini

0: pamumuhunan sa Human Capital kung sa'yin nakasentro ang Kongreso sa Salud asin sa Edukasyon asin makakalaom ang mga lambang Bicolano na ipagpapadagosin na ini sa mga masunod pang budget deliberations. Ang tamang oras, alas 7.24 na po ni napag-aaga. Serye ng linog nga irihiso sa rehiyon na Bicol sa pagpupuon kaining bulan in Hulyo. Ang BIR Bicol man, nagtaoning pagirumdom sa mga may sadirikan negosyo na i-display ang mga kinakaipuan na dokumento sa sendang mga establishmento. Serye kan Blood Donation Drive kan Department of Health Bicol pigpakusog ngunya na National Blood Donor Month. Yan, asin an, iba pang mga barata masunod na pagkalipas lang kanagakapirang pagirumdom.
1: Cabo Canyons, it's time to upgrade your grooming game. Step into Mosu Barbershop. We've traded the sidewalk heat for a premium air-conditioned sanctuary where grooming is an art. From precision fades to our signature refresh and platinum packages, indulge in premium treatments designed for your total relaxation. Soothing hot towels, charcoal blackhead removal, and relaxing arm and face massages. It's a world-class experience that's within reach. And because a great haircut isn't just a luxury, it's an investment in yourself. Mosu Barbershop, located at the second floor of Jack League 2 building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco. They're open from 9 a.m. to 7 p.m. Look sharp, feel fresh, and stay cool at Mosu Barbershop.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread, pagtitiwalay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Manok!

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Barada 30. Barada lokal.
3: Padagos kita sa ibang detalyes kan mga barata sa radyo lokal pinakusog kan Bicol South Luzon Sub-Regional Reference Laboratory kan Department of Health Bicol. Ansay nang inisyatiba sa pagsasagibo ng serye in blood donation activities ngunya na bulan na kasabay ini kan pagselebrar kan National Blood Donor Month sa iba-ibang probinsya sa Bicol Region. Sigon

kay Dono Recruitment Officer Nicole Ann Pejo. Nagabot sa 2,500 sa kusa 3,000 na blood units ang silang nakolekta kada bulan. Ali sa halos kaparehong bilang ka mga blood donor tangani na masiguro ang magkakanigo na supply ng dugo sa rayon. Ipigpaliwanag man kan Department of Health Bicol na pwedeng magbago ang bilang kan kinakaipuan na blood units depende sa demand asin sa pangangaipuan ka mga pasyente sa iba-ibang ospital sa Bicol. Pigtaw nandun kan ahensya na mas kadakol na blood donation activities ang nagre-resulta sa mas dakulang bilang kan mga nakukuliktang dugo na importante tangani na masiguro ang magkakanigo asin ligtas sa supply para sa mga Bicolanong nangangaipuan. Palagos man, ang pakikipagtabangan kan Department of Health Bicol sa mga eskwelahan na sinibapang sektor para sa pagsasagibo ning karagdagan na blood donations. Pinag-iingganyar man kaini ang iba pang ehensya asin organisasyon na makipagtabangan sa inda tangani na mas pang mapakusoga ang kampanya sa voluntaryong pagdodonar ning dugo sa Bicol Region. Parada 30. Nagtaoning pagiramdom ang Bureau of Internal Revenue Bicol sa mga may sadiri ni negosyo na syertohon na nagsusunod sa nagpapadago sa regulasyon at kanahensya kasabay na ang tamang pagbubugtak ni mga kinakaipo na dokumento sa sendang mga establishmento. Sigon kay BIR RR10 Bicol Revenue Officer Mary Rose Agripa, sinabi kanina na dapat na naka-display asin madali na mahilingkan publiko ang original na Certificate of Registration asin ang updated na Notice to Issuance Receipt Invoice o an NIRI. Dahil dapat subuot nakatago ang mga ini sa drawer o sa ibang lugar na dahil nahihilingkan mga kliyente. Pinagpagirumduman kan BIR ang mga negosyante manungod sa tamang pag-issue kan invoice. Piglinaw man agripan na ang books of accounts dapat nasa mismong lugar kan negosyo tangani tulos sa maipahiling kung nagsasagibo ng tax mapping ang mga otorisadong opisyal kan BIR. Katakot kanin pinagpagirumduman na ang mga negosyante na regular na mag-record kan sa indang income. Sigon sa BIR Bicol, anday pagdi-display kan original na COR as in updated na NIRI. May katumbas na 1,000 pesos na multa sa lambang pagbalgara. O pwede man napatawan ng kaparehong multa ang mga negosyong nagagamit pa man giraray ng lumang kolor kahel na NIRI imbes na ang presenting color green na versyon. Alas 7.31 na po ng pagkaaga. Inugyog ng iba-ibang parte kan Bicol Region ng magkakasunod na linog na nairiso kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa inota parte kan Hulyo. Nagpuon ang serye ng mga paglinog bandang alas 12.01 ng mag-umagahon na tuminama sa ang pinakang makusog na linog na magnitude 3.8 sa probinsya Kanalbay. Ang sentro kaini yaon sa 4 kilometro norteng sirangan kan Santo Domingo na may rarom na 10 kilometro. Dalan sa kusog kaini, namatian man ang intensity 3 sa siyudad kan Legazpi kon sa in ipigsaladawan ka mga residente ang paghiro kan sa inda mga edipisyo mismong minuto sarong magnitude 2.7 man ang nagyugyog sa probinsya kan Sorsogon. Sigon sa Fibox, ababaw ang pinagikanan kanina na may rarom na 2 kilometros asin ang sentro kaini may distansyang 24 kilometro norteng sirangan kan Pretorias. Nasundan ini sa nakali sa 2 minutos alas 12.03 nin na magumagahon kan mairisuman ang maluyang pagdinog na magnitude 1.5 sa Clavire Masbate na may rarom na 21 kilometro asin ang sentro kaini nasa 24 kilometro timong kanluran kanaw ng bitan ng Banwaan. Huring nairiso ang magnitude 1.9 na linog sa Banwaan kan Bakaka Elbay alas 12.04 nin magumagahon. Ang sentro nasa 9 na kilometro sa norteng sirangan kan asin may rarom na 30 kilometro. Sigon sa report, instrumental ang gabos na nairisong linog asin tectonic ang pinaggikanan o ang paghiro kan fault line sa rarom kan daga. Oraban na pinaglalauman na distroso o mga kasunod na aftershocks kausa ini kan mga maluluyang linog. Alagad padagos ang pagirumdum kan mga otoridad sa publiko na magin alerto. Alas 7.33 na po nin pagkaaga. Nagkondusir ang Office of Civil Defense Bicol ng Sarong Kik.

of ceremony, katakod ini kada obserbasyon kan regional launching of National Disaster Resilience Month 2026 daban sa Daet Camarines Norte, sigon kay Office of Civil Defense Spokesperson Grimel Nasa. Katabang ang gobyerno probinsyal kan Camarines Norte asin municipality kan Daet, ipiglansar sa probinsya ang pagpuon kanaunang bita ng aktibidad. Pinagpunto kanina importante ang National Disaster Resilience Month, ulit ang natatawanan ni sarong bulan na mag-reflect ang mga local government units, mga pribadong organisasyon, non-governmental organizations, civil society organization as in a national government agency sa sendang disaster risk reduction and management efforts. Alagad pikaw ng Durinas na bako sa nambulan in Hulyo, pinag-obserbar ang paghiling sa vulnerability, nga ni naman pagkusukan kapasidad kung dapat taunan ining pinag-obserbar hulita day aram kung noarin matama ang sarong kalamidad. Katakot kay ni may pigya finalist pa ang ahensya kung igwasindang online contest o face-to-face contest manungod sa tema pagsasagibon ng culminating webinar sa Hulyo 31 para sa mga local government units, particularmente na sa mga DRRMO officers as in national government. Latest updated sa DRRM local trainings para sa local offices ngunyan na taon na Parada 30. Sa satuyang police report sa oras na 7:35 niin pagkaaga, gadaan ang sarong 39 anyos na construction worker matapos siyang tigbason kan akikan sa iyang kaliben dahilan sa pangungulog sa kaliben kani sa Puroksais Kamparanga Iraya sa Ginumatan Albay kan nakalis na daw duguan na nakahandusay sa mismong construction site sa kan makuha kan sa iyang mga katrabaho ang biktima na minibinda si Elias Diego na residente kan Porocuno Barangay Travisia. Nagsurrender man sa mga otoridad ang ataman kaini na si Elias Danilo na nasa tamang edad na iyo ang nasa likod kan panidigmas. Alas 5:45 nin pagkaaga, nakikig ang kapwa dua construction workers kan mahiling ninda si Diego na duguan asin wara na nin buhay na nakahigda sa daga. Tulos na nag-responde ang mga otoridad as sinahiling na may mga tigbasan biktima sa iyang tuhod. Sa tao kan investigasyon, naglantad si Danilo as sininako sa mga otoridad na siya ang may kaginibuhan kan pagkaganan kan sa iyang amaon. Pigtaonan doon kaini sa mga polis ang sobrang dagit sa biktima dahil sa subuot pangungulog kaini sa iyang ina. Dahil ang tanga ni ina, balusan niya ini nin paninigbas na tulos man kaining ikinaganan. Parada 30. Mga detalyas kan mga baratang nasyonal. Parada 30. Liwat na nagpagirumdum kasudma ang Department of Education sa mga eskwelahan na istritong ipapautob ang polisiya na nagbabawal sa mga estudyante na magamit ng gadget sa oras apwera na sana kung para inisa sa endang pag-eskwela o kung may emergency. Sa sarong memorandum na may petsang Hunyo 30, pigpagirumdom kan DepEd at may good na implementasyon kan DepEd Order Number 006-2026 o ang guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Sa lindong kan kasuguan, may good na pinagbabawal ang paggamit ng portable electronic devices at sinampagamit kan social media, online games, content creation, as in vlogging, kan mga estudyante, as in ka mga personal kani sa oras ng klase. O beto kani na turuan, o kang nao ng bitan ng kaso, guwan ay busol, ang kapakanan, kaligtasan, as in seguridad, dangang proteksyon, kan mga estudyante sa mga school, as in mga school personnel. O pwede sa nasubutin ng tugutan, kung para ni sa academic purposes, araw na sana kan pag-access, kan educational platforms, as in digital resources, o pag-entrance sa authorized online collaboration activities si Ringman sa panahon kan emerhensya kasabay na disasters, medical crisis as iniba pang pang-emerhensyang pangangaipuhan. Parada 30. Ultimo sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, nahatod po sa Indo kan Kaping Natural, Kaping Herbal, Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, as in and Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababakalindo sa mga butika as in sa mga supermarket nationwide. Sa oras na alas 7:38 in pagkaga, pinagpaginutam ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA Chief Operating Officer Kuya Mark Lapid ang pagpupuon kan banibagong hyperbaric chamber center sa banuaan kan Dawin, Negros Oriental. Sigun kay Lapid,

0: ang pasilidad may kabilugan na kantidad na 79.7 milyones pesos kung sain 67.9 milyones pesos ang kantidad kan mismong hyperbaric chamber. Sinabi pa ni Lapid na ang pasilidad iyo bakusanaan para sa mga diver na nakaka-experyensya nin decompression sickness o ang pigapod na debents, kundi abrido man ini para sa mga lokal na mga parasisira na nagsasagibo nin deep sea fishing. Dagdag pa kayo na po pwede man na gamiton ang hyperbaric chamber para sa wellness therapy, as in sa pagpapabulong ka mga pasyenteng diabetic wounds, radiation-induced injuries, stroke, as in iba pang kondisyon na nangangaipuhan nin hyperbaric oxygen therapy. Kaibahan ni Lapid sa inaugurasyon, si Negros Oriental Governor Manuel Sagarbarria, Congresswoman Maria Isabel Sagarbarria, Dawin Mayor Truitita o Truita, Vice Mayor Alvin Truita, as in iba pang lokal na opisyales, as in representante ka Negros Oriental Dive Association. Nagatinderman ang Chiesa Chief sa pag-abrikan Dive Dawin Festival na ginibo sa Dawin Jetty Port. Sa iyang pahayag, ipiglahad ni Lapid at iba pang mga proyektong pang-imprastruktura kan Chiesa para sa turismo, kasabay ang planong pagbubugtak ng modular floating docks sa pier kan Dawin, asin ang pagpapahewas kan seawall tangani mas pang mapakusog ang turismo, asin ang kaligtasan kan mga nagbibisita sa nabanggit na lugar.
1: Parada 30.
0: Alas 7:40, pasirin kita sa Lotto Result na hatod sa Sendokan Kapeng. May maray na result sa saludin tawo. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, asin ang Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Makilista kan mga numero sa satuya pong Grand Lotto 655. We have one winning number combination sa Grand Lotto 655, 26, 42, 6, 46, 44, as in 32, jackpot price, nagabot na sa 55,979,123.38 pesos. Wara pa kinanggana. Sa Megaloto, uya po tabi ang winning number combination sa Megaloto 645, winning number combination 4, 2, 36, 19, 24, as in 17, jackpot price nagabot na sa 93,074,075.44 pesos. Wara pa po dyan kinanggagana, kaya pagirumdum sa natabi mga tugang din agad po ipaglaom sa swarte at sendong kapalaran. Magigos asin magtyaga, tangan inawa senso ang buhay.
1: Parada 30.
0: Ang Lotto Result, tatuloyan sa Sendokan Kapeng. May marina result sa salud nin tao. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, asin ang Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Kabos po yan, mababa kalindo sa mga butika, asin sa mga supermarket nationwide.
1: Parada 30.
0: Oras, alas 7:42, sin pagkaaga, inatabi naging katiriponan kan sa tuyang mga bareta. Para sa iba pang informasyon, i-follow, i-like, asin i-share sa muyang Facebook page. Hanapon sa natabi nindo ang One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang tatabi sa paghatudkan mga bareta dyan po sa Technical Department, si Manny Almoguera. Sa mga paraan tabay tango nyo na pagkaaga sa sendang mga radyo, dangan sa mga nagiling live sa Facebook. Daytabi kamo magharali tamasunod tulos ang programang Terador sa Uno. Ako man tabi ang sendong naging tagapagatod bareta at Porteo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Parada 30!
2: Parada
1: 30! Parada 30!
2: Hatod sa Indo Fix. Best Cafe Gunwan Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice, 10-in-1+1 Health Drink. Asin Kam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood

0: blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din, tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But more, dahil naka 50% of electrotherapy treatment sa diabetes, chronic arthritis, dementia, HD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong sa mind fang aging. Pampalinaw ng magpaganda ng dugo din para sa employment requirements. Ang aming clinic sa JRV Palmer Guy Bombon sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion. May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
3: Boss Herbal Capsule,
2: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: News FM.
10: Tindugo na sa buong Bicolandia.
11: Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno. Ingat ka mo, tauni na ang matira sa indo.
12: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba.
11: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay Masin News Director Ed Bordeos. Tirador, tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno.
13: Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

0: Rahanaan.
1: Karawang tanan ta sige nang parakasa kanugang. Besta kita ngunyan, mga katindog kong digipo sa tuya pong programa. Dos na tulos, mag-iriban alas 9. Ngunin man sa nabaga ako baya. Kaya sir, ang populyahan ngunyan na pagkakan programa. Perming igwa kita nin balon mga tugang. Oy, si kunyan, ang lokal na gobyerno kan siyudad din Tamako, mga katindugon. Lalong-lalo ng opisina ni Mayor Ray Bragais, may kunyan, may mandatong piga walat mga katindugon sa mga nag-aasikaso, unong mga tugang sa pinagahagad na
2: naging salo, naging
1: ayuda sa LGU na dapat mga katindugon. Dahil na daa, sabi kan alkalde, pag para pabalik-balikon pa dyan sa opisina mga katindugon kan LGU. An mo yan ni Mayor eh, pag nagdyan, antimano, tawanan na po nin pangangaipuhan ang mga kababayan ta. Depende sa magiging assessment mga tugang kan mga social worker dyan. Morag bagay ni, ta igwa palang kinsidente dyan mga katindugon na sarong persona na naghahagad man po nin ayuda sa LGU. Dahil na napakinabangan mga katindugon so pigahagad na ayuda, tano pa man, narimati na so pasyente. Kaya ang sabi kan alkalde, babaagon ta ang sistema. Kung kaya man sa nang itauna ang ayuda, itauna. Dahil na pagpara pabalik-balikon pa ang naghahagad ng ayuda. Murag man si Mayor Ray, parakpakanta. Narog ka ng pagtira tabi alkalde.
3: Hala, tira.
1: Nga ni Ariglado ang kinaban.

0: May gatas pa ngani sa labi, gusto nang gumibunin aki. Ano daw ang
1: hala, tira
0: pahit kita, ngunya na pagkaga pwerakan
1: sa bulot.
0: Pag-irestoryahan ta mga katindogon inipong pahayag kan eksperto. Sabi kan eksperto, tubod ka mga kane. Tubod pa man nga kita kan sir. Sabi kan sarong eksperto mga tugan na ang mga kahubinisan daan na pigdidisiplina sa paagi po kan pambabado, panrarapado, itong corporal punishment na pigaapod ta, mas posible da tabi na magin bayolente.
1: Hala, tira.
0: Yan tayo. Magiging bayolente kaya? Usapan natin yan.
1: Hala, tira.
0: Pag-irestoryahan taan, taod-taod sana.
1: Hala, tira.
0: Good morning. Eksperto na nagtaram kayo niya. Magiging mas nagiging bayolente na tabi ang mga angki na pigrarapado. Pahit kita.
1: Hala, tira.
0: Alas 7.53 na po, ninpag, good morning. Unay ko, abuton pa kan sa tuyang oras, mga tugang, ang mga negosyante dumampo sa Metro Manila, umaaray sa 85 pesos na dagdag swelto sa mga empleyado na nagtatrabaho po naman sa NCR. Nako! Ayaw nila ng 85 pesos na increase. Muyasan na kan mga negosyante magparatrabaho sa mga empleyado. Pero nga ni sindasan ang dakol na dilihensya. So mga, dahil managiginibuan mga empleyado mga tugang, di ba? Kasi ika bilang sarong empleyado, dawa babaan sweldo. Ta, kumbaga, dahil ka kibang mapagpipilian, kaya siring ka yan. Yo, siring ka yan. Nakakapangbuot ang mga nagdinegosyo mga tugang. Yo, di ba may computation man kuta ka yan? And medyo makaduda dyan, takon ang mga negosyante, dahil pigdideklara talaga mga katindugon, ang sa indang kunyan, totoong kita or income.
1: Hala,

0: Digdibaga sa tuya, sa December pa idadagdag taduang transito. So dagdag na minimum wage, 45 pesos ata ito sa Bicol kung di ako nasasala.
1: Hala.
0: Ininot na kan kunya, nakaliis na mga bulan, kang Enero mga tugang. So 20 pesos, 25 na sanaan idadagdag sa kunya, iniyong December.
1: Hala.
0: Matadig di ang style bagas sa tuya kan umento. Inihong duwa-duwang pago. Biba nga ba nga nguna, yugun mo iyan. PDF deitan. Kaya, kung kukwentahon ta mga tugang, maray sa nanganita, nakakamaski puro pa paano, ang mga kababayan ta, matitibay magdiskarte. Nakakaraos man sa pangurual daw. Pero kung kukwentahon ta talaga, ang minimum na sweldo, kan mga ordinaryong obrero tadigdi mga katindugon sa mahal kong Pilipinas, lalong-lalo na sa Bicol region sa probinsya ng Albay. Dahil naman, perming, sabi kan mga gurang, perming restante, perming may utang.
1: Hala, tira.
0: Kaya kung pagpaparakwintahon ta mga katindugon, wala man kipadumana ang sildota, dahil naman, ata useless naman sa na mga katindugon. Halimbawa, 400 grano na ngunyan, and day ko na nga ni itong kumperaan minimum sa Bicol. Eta pera na ngayon siya minimum wage sa Bicol. At lingaw ko na nga ni day man kaya ako nagaswildo mga tugang. Ano sa lang ngayon? Sige mo ngayon dyan ang tabil. Sikretong maray. O ang minimum wage pala ngunyan mga katindugon sa Albay, 455. Sa December, magiginay ni mga katindugon na 480 pesos. Iyo. December 1. Iyo kaya, kanakalis bagang Abril, pinag-implementar mga tugang so dagdag sweldo sa mga obrero, 455 pesos per day. No, ngunyan, pag-abot kan December 1, magiginay po yan na 480 pesos. Day pa ngayon ginibong kunyan, day pa ngayon ginibong 500 pesos. Iyo kota na. Kung ginibo lamang kuta ng 500 pesos mga tugang ang kada alda, i-multiply mo sa 24 days, 12,000 man kuta na ang bulan na day. Nataman nga sir ang kwintada mo 24 days. Di ba nga dapat 30 days ang kwintada ka yan? Iyo, ta dapat kuta na ang kunyan, ang day off sa mga pribadong kampanya. Ta ako nakatrabaho na mga katindugon sa duwang mid-bid na istasyon ng kaya media outlet. Ang day off, bayad yan. Iyo, yes po, ang day off bayad po yan. Kaya ang kwintada dyan is 30 days talaga. O kaya kung kukwintahon ta mga tugang, may mga kunyan kasi na no work, no pay, pero pagka niya ang kasakampan yung titrabaho, dawa day off ka, may bayad ang day off mo. Kasi ang kwintada kayan 30 days mga katindugon tabi. 15,000 man kuta mga katindugon ang bulan-bulan kung 500 na ang sweldo, ano, minimum wage. Ano sa iling nindo? Magkakanigo na daw ang 15,000. Magkakanigo na daw ngayon ang 15,000 para po sa pamilya na igwapong limang miyembro. Pag sinabing limang miyembro, tuluan aki. Bakong tuluan agum, ha?
1: Hala, tila.
0: Bago tuluan agum, pumakaray ka mo. Pag sinabi mong limang pag sinabi mong pamilya, may aki yan, iyo, may aki. Tuluan aki, dua, sumagagum kasabay ka, limang miyembro tabi yan, ano, sa sarong pamilya. Bako na tulong agom.
1: Hala, tira.
0: December magiging 480 na mga katindugon. 480 times mo yan sa 30 days mga tugang, nasa 14,400 man. Dahil pa binalong kay ano, dahil pa binilog na. May kaltas ba ang kaltasan ka dyan kang suko niyan, baga? Pag nakahiling ka ng ayam dyan sa gilid-gilid na namang ragbarag, oh, ano nga yan, sir, ta, kakaltasan dyan? Pigka kaltasan yan? Ano yan, sir? So, SSS, baga? Contribution, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Pero saan na matada dyan sa imong? Kunya na sana, inihong mga 9,000 na sana matada dyan sa imong kada bulan. So, ang kada cut-off mo, kung 9,000 ang sweldo mo, babangaon mo na yan. 4-5 man, ay dito yun man sa giraray pala na, no? 4-5 ang kada cut-off. Dahil mang giraray pala ang kimatatada.
1: Hala, tira!
2: Salamin, uminaro.
0: Maria Almoguera sa Technical Department at Bordeo Stabini, sagot kita alas 9.
1: Hala, tira!
0: Bad mo yan hindi man mag-mema sa programang ini, makimema na ka mo. Mas magayon bagatabi na nagsasarabay-sabay kita na nag-restoryahan sa programang ini. Pwede mag-text, pwede mag-apod sa 0966-420-2491. Ngani, sabot kan gamos, aram kan mga namamanwaan kung ano ang sa inyong pinaglalaban. Imema mo iyan, tangani na bako sana ika. Eyo, anantay, ito may mayuman na dyan. Ngani, bako sana ikatabi ang, kumbaga, isinishare mo dapat ang sa imong knowledge. Dahil mo pagparasara ni Riho niya. Pait na kita! Nagpaparangurob-ngurob ang sa kuyang para antabay din hitantod ngayon cancer. Eh, dakulong ka na naman na patara-tara dyan. Gulpi ka naman ngayon pagirom-dom. Kaya ngayon, tiratirahon mo na. Yun na, hiridaliyon ta na ini. Katuwang ta sa paghatod kan mga barata, mga impormasyon. Ngunyan na pagkaaga, wala po ng iba. Katuwang tatabi ang switch cellphone and computer repair shop. Kondro tatabi ang sada baga cellphone. Dahil na po magduwa-duwa. Ipahirahay na po yan sa switch cellphone and computer repair shop. Tayo na yan. Maurag dyan tabi magkuti-kuti kan cellphone. Kung cellphone man sa natabi ang pag-restoryahan ta, dyan ang hindi yan iparahay. Bit-bita na yan dyan sa switch cellphone and computer repair shop. Pulido ang trabaho. Barato sa natabi ang serbisyo. Dyan sa switch cellphone and computer repair shop, maurag dyan maghirahin ng cellphone, bako sa na cellphone, pati laptop, kunaraot, pati computer, kunaraot, MacBook, kunaraot, tablet, kunaraot, printer, kunaraot, kayang tirahon dyan. Pero kunraot na ng gantabi, aba, salidahan na nin bago, taan switch cellphone and computer repair shop, nagpapautang man po yan dyan ng cellphone. Iyan tabi, kung cellphone man sa nang hanap mong utang, oh, nagpapautang dyan sa switch cellphone and computer repair shop. Ma-download lang ka mo kan application na Skyro. Paka-download nyo kan application na Skyro, magbit-bit ka mo nina ang balidong dokumento, kaya ID. Oh, yun na yan. Ariglado na dyan ang kinaaban mo. Switch cellphone and computer repair shop sa Tomas Cavalis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. O dyan sa nabaga sa kahilera kan o kataid kang Kasaul College, yan po ang sa indang main branch. Buda, kung igwa ka niyong dokumento na gusto mong ipapotocopy, pwede na ka mo dyan magpapotocopy. Ta may photocopier machine dyan. May Xerox machine dyan.
1: Hala, tira!
0: Dyan nindo darahon. Ay, may gwapa sindaling sarong branch dito po sa Sentro Cantabaco and switch.com gadget center yan po dyan sa Kalabaan Kansiga Avenue pasiring po dyan sa Simbahan ni San Juan sa ASY building para mas madali tabi ang satuyang komunikasyon. I-chat nindo tabi si kunyan Sir June or kaya si Ma'am Hazel Sardinia sa account tabi na switch cellphone and computer repair shop. Yan po ang sa iyang Facebook account.
1: Hala, tira!
0: Aning madali ang komunikasyon.
1: Hala, tira!
0: Oy, sa mga nangangaypuan po in medical oxygen, industrial oxygen, acetylene, pati po liquefied petroleum gas o LPG, regulator, pati hose po kan LPG, igwa po dyan sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading pwede tabi ninong pukawon maski alas dosing matanga. Basta, ang babakalo nino tabi, medical oxygen. Tadawa, sabi ni Ma'am Elena Fernandez, na kasirama, nasa kasiraman sindakan sa iyang mister. Nasa kasiraman ning nanok nin turog mga tugang mabungkaras tabi sindangan magpabakal sa nanin medical oxygen. Maxil Oxygen and Acetylene Trading sa Purok Uno kan Bumbon, Tabaco City sa Eroino Tan San Andiit kan Bulwagan ng Katarungan tabi. Kung hali ka digdi sa sentro, pasiring ka sa Bulwagan ng Katarungan, maurino tan ka sa nakidikit. Kung hali kang upland, pasiring ka sa sentro bago mag-abot dyan sa Bulwagan ng Katarungan, yaon dyan tabi ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading para madali ang komunikasyon. Manoy imanay. I-chat nindo ang Facebook account ni Madam Elena.